0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon, we got 13 minutes after 8 o'clock. Cyril, Moonlight. That's the remake of Sixpence, not the research original. That's There She Goes at 13 after 8. Ito na nga. Oy! That song was brought to you by Big Shot Hot Dog. Kagad pa lang, panalo na sa sarap. Last hour ng ating program. Kanina maganda yung sikat ng araw, biglang kumulimlim na naman. No? Parang nahiya yung adlaw ba? Naulaw ba? Parang umatras siya. No wonder. One major reason is, kasi naman may bagyo. May super typhoon sa Luzon. So malamang, apektado din tayo dito. Kahit sabihin mong, alam mo na, diba, doon sila direktang naapektuhan. Pero tayo dito, ang mga ikog-ikog, ano ba? Diba? Yung dagum-dagum, ano ba? Yung mga ulan-ulan ba? Yun ang ating nararanasan. Mm-hmm. How are you? Sa lahat ng mga sweethearts natin sa ating last hour. Ano pa nga ba? Anong update sa inyo mga tahanan? Nakapasok na ba yung mga estudyante natin? Sana naman, ano? Kasi alas 8 na. Dahil pag hindi pa nakapasok, malamang late na. Sweetheart natin! Yung mga nasa bahay ngayon. Hey! Shoutout natin yung mga taga-Patag. Tama ba naman habang nag-a-adib ay nahahatching ako? mga taga Zone 9 Patag, Bartolome Street. Magandang umaga po sa inyo. Shoutout din sa Arellano, Manzano, Balasabas Family. Taptasan Family is also listening. Mga taga Marabag Bukidnon naman ito. Thank you so much. Good morning daw sa lahat. Si Lorimer ito. Good morning, Lorimer. Thank you so much, ha. Yung mga driver ng Bao-Bao sa May Cap Evangelista Patag nakikinig din sa atin. Good morning, TYTY, sa inyong pagpamina. Shout out, Grab Car, Kagayhan, officers and members. Yung nasa may car wash niya sa may JR Borja, likod sa Panchik, ha? Always ka paminaw. Pwede na ba mag-claim ang price sa Moana? Pwede na po. Pwede na po kayo pumunta dito. I-claim nyo na po ang inyong mga tickets, ha? Pwede na. Just bring your valid ID sa inyo. Lady M, good morning. Maraming salamat. Sana'y maganda naman ang inyong umaga dyan, Lady M. Ha? Alright, 15 after 8. Commercial break tayo sa Glenn. Magbabalik tayo with more. Sweetheart, panayin sa magpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Hardcore.
1: Heart 92.7.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon. Hey, we got 43 minutes at 8 o'clock. Then some mega trainer better when I'm dancing. Dance was brought to you by Birch Street 45 Twin Pack. Pag dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos ng SRP per baso. Bili na. Teka muna. Lucky caller number 7 nasa linya. Hello, good morning.
1: Hello, good morning.
0: Anong pangalan mo?
1: Oliver Ducal po.
0: Si Oliver, taga saan? Si Oliver?
1: Taga Habitat Pisuan, Barangay Indahag.
0: Ay, taga Indahag, oo. Sige, Oliver. Eto ha, bigyan kita ng 2 tickets para sa Moana. Yung ating movie sa ating black screening sa July 10. Ha? Pero sabi mo muna sa akin, saan gaganapin ang black screening?
1: Sa Isim Downtown Cinema 3 and 4.
0: Kailan gaganapin?
1: July 10, 2026.
0: Sino yung kamukha kong artista dyan sa pelikulang Moana?
1: Ang director siguro.
0: Ba't yung director na damay? Si Dwayne Johnson ang nandyan ha? Mapanood natin ha? Akala ko yung manok eh. Sige, congratulations. One more question. Ano ba ang radyo ng heart mo?
1: 92.7 Heart FM.
0: Congratulations. Para mamigay naman tayo ng bugas at groceries, ha? Minaw. Ito na ang ating draw. Second draw. Ruleta select. Yung first winner natin kanina, Tagalapasan. Oo. Yung aming studio, narito sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Huminto tayo sa Makasandig. Mga taga Makasandig, paminaw. Buro tayong isa, tuara. Ayun, ang nakasulat, Barangay Makasandig. Ang pangalan ng nanalo ng bugas at groceries, mula sa may Makasandig, Emily Rodriguez, congratulations. Punta ka dito, dali, magdala ka ng iyong valid ID para mag-claim mo na ang iyong bugas at ang iyong groceries. Ganun din, sa ating first winner kanina, si Alberto Burgos, taga Baconga Street, Lapasan. Oy, Alberto Burgos, nakadaog sa daog bugas at saka ng groceries. Samantala, ito pa yung mga pangalan, oh. May mga ilang mga pangalan pa tayo, ha? Ito yung mga nanalo pa. Ito yung mga nanalo pa ng bugas at groceries. Ito taga Konsolasyon na si Alan Siblos. Alan Siblos! Nakadaugsad kang bugas sa groceries. Ganun din si Jeffrey Janio. Jeffrey Janio, TNVS driver. At si Joel Hamoy ng Konsolasyon. Aba, Joel Hamoy ng Konsolasyon. Nakadaugsad kang bugas sa groceries. Cherry Ascona ng Patag. Cherry Ascona ng Barangay Patag. At Jeffrey Sang-an ng Makasandig. Congratulations po. Valid ID lamang, ha? Alam niyo na, abay lang ang aming studio ng West City Central School dito po sa Pamenta Boulevard sa May Carmen, Ilaya. 46 after 8 o'clock, sumayin niyo ang ating The Prices Rise Overload. Ito po inihatid sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, be back with more. Stand by. 93.7
2: SSR FM. Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
4: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalim ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin yung nasa. Ang sikreto ni mo, Mayor, ang vitamins ni mo. Wala ko lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus, kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
2: Pahibalo sa mga plantadores o mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga giginahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI: mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC.

92.7 FM kagayan de oro city 93.7 FM buginon sa susunod na hababuan. It's Ben and Ben at 4 more minutes before 9 o'clock. Maraming salamat po sa lahat po ng mga sumama sa akin sa ating program. Dalawang programa ito bang to bang since 5 o'clock. Mga taga kamamanana, sina Roxanne Mancha, Laura Marisacala, Candy Ato, Mercy Inday, Manswento, Ninyo, at Sabel Baktong. Karating si Hazy, mama ni Mayor Miles, at BBQ Family. Kasama ko yan since 5 o'clock. Ganun din sa mga taga Zone 4 Bayabas. Oh, shout out kina Eva Gomez. Magandang umaga po. Padayon na sa pagpaminaw, ma'am, ha? Ito rin sina Zach na DC. Thank you so much, Lady M. Magandang umaga rin. Demsoy Robles, magandang umaga. TY, sa inyong pagpaminaw. At abayan na po si George at Dr. Heart. Susunod na para sa ating mga love songs. Yan po ang ating music from the heart. Oy, i-follow nyo ako sa aking Facebook page, ha? Jason Space Heart FM. One word yung Heart FM. Okay, ulitin natin. Jason Space Heart FM. Maraming salamat po. My name is Jason Steele. Teka lang. Ako'y merong reminder para sa inyo lahat ngayong umaga. Huwag may in love sa palagi mong kachat. Remember, may iba rin niyang kachat. Padayon sa pagpaminaw, mga sweethearts, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Nagbabala ang mga ekonomista na hindi hudyat ng pagbuti ng sitwasyon ng bansa ang bahagyang paghina ng inflation rate noong Hunyo. Kabilang sa mga inalala ng mga ekonomista ang posibleng pagtaas ng mga produktong agrikultural dahil sa paparating na Super El Nino. Dapatid na bahagyang tumaas ang inflation rate ng bansa noong Hunyo. Kumpara sa 6.87% ang naitalang headline inflation noong Mayo, kabilang din sa mga inalala ng mga ekonomista ang muling pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa gitna ng patuloy na tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Heart FM Kaganti Auto City, 93.7 Heart FM Bukidnoy. Truly, it hurts when love fails. Naka naman, yes. Nelson Del Castillo right there. Hi, George.
1: Hi, Dr. Heart.
0: Hi, George. Good morning, sweethearts. Good morning po sa inyo lahat. Tayo na naman magkakasama. Dalawang oras. Music from the heart. Mga musikang isinisigaw ng inyong mga puso. Ano ba ating question of the heart?
1: Ay, naku, Dr. Heart, parang... napakalalim at napaka... Ano siya eh? It's, sabi nga nila, it will be opening up a lot of can of worms.
0: Talaga lang naman.
1: Very broad. Bakit kasi tayo nasasaktan kapag nagmamahal? Kasi nga, di ba, previous mga episodes natin, lagi nating sinasabi, lagi mong pinaparimahin yung mga sweethearts natin na when you love, expect to be hurt. Or sometimes, it accompanies with pain. So, bakit nga ba tayo nasasaktan?
0: Kung handa ka magmahal, dapat handa ka rin masaktan.
1: Yes.
0: Di ba? Bakit nga baka akibat nung pagmamahal ang masaktan ko, yung sakit. Di ba? Parang opposite sides, George,
1: correct,
0: ano?
1: Correct. Diba?
0: Parang extreme. Yung isa ay talagang pagsabihin mo na nagmahal ka, talagang na, ang excitement, ang level ng excitement.
1: Andoon.
0: Naho nandun, di ba? Parang saan pa yan, gibayaw ka, di ba?
1: Sa, pero ako may parang idea ako, Dr. Heart, kung bakit.
0: Sige nga.
1: Kasi nga walang perpekto. Kasi walang perpektong tao na nagmamahal na walang kakulangan. Eventually in time, alam naman natin nandun yung love o yung 100% pure intention is there. Pero kasi life is not perfect.
0: Baka sobrang expectant lang din natin.
1: Correct.
0: Diba? Ganun.
1: Eh, siyempre, nandun kayo sa honeymoon stage. Mm-hmm. Diba? Nasa honeymoon stage kayo. Ang saya-saya. Biglang, diba? Mm-hmm. Ay, teka lang.
0: Diba, no? Ganito yung tingin ko dyan. Paralika sa ating mga tao na, siyempre, di ba, binabalik kaya sa, that's biblical. Na pag nagbigay ka, huwag ka mag-expect.
1: Correct.
0: Diba? Pero the truth is, in reality, pag nagbigay tayo, may inaantay tayong kapalit, may bumabalik.
1: Andun kasi.
0: Diba? Hindi natin naiiwasan yan. No, reality talaga yan. No?
1: Totoo yan, Doctor. No.
0: Yung pagmamahal kasi nagbibigay ka eh.
1: Yes.
0: Diba? Binibigay mo yung sarili mo, yung love.
1: Diba?
0: You're expecting something na ganun din.
1: Kasi ginagawa natin, eto, yung realization or yung mindset kasi Dr. Hart na, ipakita ko to sa kanya. Gagawin ko to sa kanya. Baka naman mapagtanto niya along the way na pwede niya rin itong gawin sa akin. Ikaw naman na super expectorant. Sabi ko nga, expectorant na ay eto, kunwari lang ha. Kunwari pinagluluto mo, gusto mo rin ipagluto ka.
0: Ay, ganun.
1: Kasi nga, sabi nga natin sa social media, you know, it's ibalik mo kung anong, i-reciprocate mo kung anong ginawa sa'yo. Medyo hindi din okay.
0: Ang tanong!
1: No.
0: Paano kung hindi na ibabalik yung in-expect mo?
1: Baka naman in a way, pwede niyang ibalik yon. Pero yung kasi yung mindset mo, gusto mo kasi exactly how you did it.
0: Aha.
1: Hindi yung parang, siyempre, nagpasalamat siya sa
0: good
1: iyo.
0: Good morning.
1: Good morning po. And I
0: think hindi. Ayun na nga eh. Diba? Sobrang taas ng expectation mo. Hindi naman nami-meet. Diba?
1: Yes.
0: Hindi naman natutupad. Kaya't nasasaktan ka. Kaya siguro yun yung connection. No?
1: You're the one causing the frustration. Diba?
0: Tapos sinasabi din, George, sa mga pag-aaral, when you love, you became vulnerable. Diba?
1: Thank you po.
0: Lalo na pag buhos na buhos ka.
1: Diba? Kasi gusto mong ganun ka magmahal eh.
0: Mm-hmm.
1: Just like learning, we also have our different curves when it comes to love.
0: Kaya we always remind our sweethearts, tayo, mga sarili natin, na magtira talaga sa sarili natin. Asya, sige, pag-uusapan natin yung mamaya, ha? Padala nyo po ang inyong thoughts, ang inyong pong reaction. Ano po ang nasa puso ninyo, nasa hearts ninyo about sa ating question of the heart? Ano nga uli yun, George?
1: Bakit nga ba tayo nasasaktan dyan? Kapag nagmamahal.
0: Ayun. Text lines po namin 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
1: At sa mga online, you can comment your opinions doon po sa ating Facebook page. At message nyo kami sa ating messenger sa Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City.
0: 934, magbabalik pa kami ni George. Keep it here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng heart po.
2: Heart 92.7.
3: Birch Tree 45.
4: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
5: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
4: Ayun, unsa may mong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
5: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon. Kay ngano? Kay sa diha manggod sa usa ka semana katulod ako makabawas. Munang ni dako ko ka isang tanan gani sa niagin. Sintay 3 pagaron ni 73 na lang muna nalipay ko ani nga tungod ani nga kape corn. Mao ni siya usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lami pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya. Inig mabuntag.
4: Oo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
6: Hala! Naglihok ang mga gamit! Mitayog ang balay! Dali! Ato to sa gawa sa balay!
7: Hinumduman ang mga ngayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Muyoko og magtago sa ilalom sa lig-on nga lamesa ug mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay ug muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan ug mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
8: Radio with Heart.
2: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7. Heart FM. Ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM. Kagayan de Oro, 93.7 Heart FM. Bukid noon, 9:48 ang ating oras. And that song by Ronnie Leong, My Minamahal, that was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation. Ay, napakaganda kapag May Minamahal at saka Nagmamahal. Pero sabi nga natin, Dr. Heart, meron niyang kaakibat na pain.
1: Ay, hindi naman siguro lahat.
0: Oh, diba? Hindi naman lahat.
1: Sana hindi lahat.
0: Tama naman.
1: Sana naman successful, diba?
0: Correct. Diba? Ay, kasi nga, sabi nga nila, sa buhay, hindi everyday Merry Christmas.
1: Diba? So, meron din Happy Birthday.
0: May Happy Birthday. Oh, diba? Ano lang naman, kapag nagmamahal ka, although magiging ready ka, kasi nga may kakibat na pain, or may mga hindi natin ina-expect na mga circumstances, ang importante, handa ang puso mo. Handa kayong dalawa to face it. Kasi despite of pagpalagay natin na ganyan, di ba, kaya niyong labanan kasi hawak kamay niyo itong, you know, if you face niyo yung trial, yung challenge.
1: So, ika nga sinasabi, George, na pag pumasok ka sa isang relasyon, you're starting a journey.
0: Correct.
1: And whenever nandun kasi isang journey, hindi naman lahat ng kalsada, 'di ba?
0: May maganda. Straight at saka maganda.

0: Yung last vigil kasi doon ng ate niya.
1: Yun yung
0: Tears
1: kanta. In Heaven.
0: Ay, si Beth pala ito ng punto. Ay, heart.
1: Para kilala ko yan.
0: Ay, Beth. Kilala mo din yan. Kilala ko yan. May buntag, Beth. May mga ganyang music o mga kanta that will make you remember memories.
1: Reminisce natin yung mga memories natin, di ba? Kaya nga, tawag natin dito, music from the heart.
0: Yes, diba? Tama. Right. Kasi, you know, from the heart. Ito naman, mula kay 6110, to love is really hurting, especially you've done everything possible and is not working. When love is lost, it feels like a piece of us is missing too. We search for it in memories, in the echoes of laughter, and in the spaces where their presence filled our world. But love, even when it lost, it shaped us and teach us the lessons. We spend so much time chasing what's next that we forgot life is already happening.
1: Mm-hmm.
0: Diba? The realization na despite of what's happening, you know, love, remember that the world does not, you know, only live with the pain kasi merong love. May positivity, may happiness.
1: Na nagsimula lahat sa pag-ibig lahat.
0: Tama. Diba? Paano ba tayo nabuo? Di dahil sa pag-ibig.
1: Kaya nga sinabi yun. Magsisimula na naman tayo sa itlog at saka sa manok.
0: Ano ba talaga yung nauna?
1: Lady M, good morning to you. Maraming salamat for listening. Sabi niya, masasaktan ka talaga pag sumobra ang pagmamahal. Tapos, yung pinaglaanan mo ng, hindi ko na mabasa, dikit-dikit.
0: Walang
1: pagmamahal mo na sa'yo. Tapos, mahalata mo parang baliwala sa kanya.
0: Seryoso, masasaktan ka talaga.
1: Masasaktan ka talaga. Nabasa din natin.
0: Thank you, Lady M.
1: Thank you, Lady M.
0: Na-miss ka namin. Maraming salamat. Ito mga Gales family, nakikinig sa atin yan, Dr. Hart sa may Barangay 17, Burgos del Pilar. Mommy Elaine Gales, marami pong salamat sa inyo lagi yung pagkikinig.
1: Wala naman kay 3784. Good morning mga ka-sweetheart, sabi niya. Orozco Bugo Igbit Liner, bus number 29. Maraming thank you for listening. Ha? Bus number 29 ng Orozco. Ayan, si Lee na driver. At ganun din kay Pau Juvie. Lagi talaga sila naka-Heart FM. Dami. Mga city buses natin, di ba? Don Sals, Orozco, Buktramco. Uy, mga taga Buktramco, kumusta na kayo?
0: Magandang umaga.
1: Sino ngayon? Si Efren din ba yun? Parang Efren din yun eh. Nakalimutan ko yung pinakauna nating kaibigan dyan sa Buktramco.
0: Tsaka makatransko.
1: Ay, makatransko meron din.
0: Kavitransko. Kavitransko. Meron yun.
1: Ayan, makatransko.
0: Mami-transko. Ang dami. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Hello din sa mga pasahero.
1: Paano yung mga fans ko?
0: Ay! Di ba?
1: Transko. Di ba?
0: Ang kapalabad sa akong ulo, mahal ko.
1: Ay, meron na ba?
0: Wala.
1: Bago-bago pa lang, pinapalabad na agad ng ulo.
0: Ayaw lagi.
1: Nadudulas ka, George, ha?
0: Di ba? Ganun talaga.
1: Sige, patuloy po sa pagpadala ng inyong mga messages. Babasahin namin ni George yan, ha? And of course, pwede din dun sa ating Facebook page. Nandun po yung post natin ng ating question of the heart. Pwede din kayo mag-comment dun. Oras natin, it's still got 6 minutes more to go before hitting 10 o'clock. Mag-aano buhay muna kami ni George.
0: Yes.
1: Magbabalik pa ang music from the heart. Dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko. 93.7
2: sa atong mga pinalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyo mga kabataonan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong

0: Aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa Academic Year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno, ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
1: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canyedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape. Kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw ng trabaho. 4 oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po si Randy Canyedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay!
2: Makabuhay! Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
3: Radio with Heart.
4: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 10:17. And the time check is brought to us by Virtree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times sa nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na. Nako, you're a part of me and I'm a part of you.
1: Yeah.
0: Mahal kita pero nasasaktan ako. Nako. Isa yan sa pinakamahirap na harapin natin ano, pag nagmamahal tayo. It's when you face the reality that there is pain. Yung mga tipong, ay, akala ko, hindi ko na ito mararanasan. Yun pala, eto na. Kailangan lang may kahawak kamay ka, Dr. Hart.
2: Ay, naku naman.
0: Diba?
2: Alam mo kasi pag nagmahal ka, yan yung tinatawag natin na pinakamasarap na feeling.
0: Yes,
2: sa mundo.
0: Correct.
2: Diba?
0: Oh, oh,
2: oh. Ay, sino ba namang ayaw na maging masaya? Diba?
0: Oh, sabi ko nila, to be loved and be loved.
2: Diba? E paano kung nagmahal ka ng maling tao?
0: Ayun na lang. Yun nga. Yun lang. Kasi parang hindi, may mga situation, Dr. Hart, nakakala mo talaga na parang nasa tamang tao ka na, pero hindi pa pala yun.
2: Ayun. Yung nga sinasabi natin kanina, George, ang masakit lang kasi na portion ng ating kaligayahan na tinatawag. Dahil nga nagmamahal tayo, ay yung sobra tayo nag-expect.
0: Oh,
2: diba?
0: Yun lang. Yung nagpapa-frustrate sa atin is yung ating expectation.
2: Ay, nako. Meron ding na-share sa akin ng isang kaibigan ko. Nasabi sa kanya ng tatay niya, huwag ka magmahal ng sobra-sobra. Kilala kita, anak. Parang ganun. Oh, alam ko, pag nagmahal ka, sobrang-sobra. Kaya pag nasaktan ka, sobrang-sobra din.
0: Ganun daw yun eh. Kung ano yung ibinigay mo, yun din daw yung balik sa'yo. Nasakit.
2: Kaya't pakinig tayo sa mga magulang natin.
0: Totoo.
2: Huwag magtigas ang ulo.
0: Pag may yung gani si mama o papa, nag-graduate muna bago ma-inlove.
2: Ayun.
0: Abay, graduate ka muna. Maniwala kayo. Oy,
2: ay, nako. Minsan din may mga pagkakataon na alam na nga natin yung sitwasyon. Pero hindi natin iniintindi yung sitwasyon kasi nga gusto natin mangyari yung gusto natin.
0: Yun.
2: Para bang nabubulag tayo sa pag-ibig.
0: Oo.
2: Diba?
0: Tama.
2: Kaya nga sinasabi nila, nakakabulag daw ang pag-ibig.
0: Yes.
2: Diba?
0: Parang, di ba nga, pag may standard pa, and then someone, you know, cast their spell on you, nakakalimutan mo na yung standard mo. Nakakalimutan mo na, ay, ito pa, iba pala yung gusto ko. Pero kasi
2: syempre, gusto natin umaayon sa atin, correct, no? Correct, lahat ng mga gusto natin.
0: Correct.
2: Diba? Eh, paano nga, yung panahon, minsan hindi umaayon sa atin.
0: Ayun.
2: Diba?
0: Kasi nga, sabi nila, Dr. Hart, pag may problema tayo, yung solusyon always nandyan.
2: Mm-mm.
0: Alam mo, ang nakakapigil lang sa atin na gawin yung solusyon, it is because it is out of our comfort zone.
2: Mm-hmm.
0: Hindi kasi natin comfort zone yun, kaya ayaw natin doon. Ikaw, nagmamahal
2: diba?
0: Ka.
2: Diba? Ayaw mo ng ganito. Kasi ito nga gusto mo.
0: Oo, kasi ayaw mong panindigan mo yung
2: siguro
0: gusto mo.
2: Ang gawin siguro natin, no? Ang mga advice ko, like something na kailangan natin, we must learn to manage yung ating emotions.
0: Yes.
2: Diba?
0: Para i-compress.
2: Dalos, yung mga ganon. And emotions and also our feelings. Diba? Dapat tayo yung full control. Diba?
0: Dapat. Huwag tayo magpadala doon.
2: Ayun.
0: Tama. Eh kasi tayo yung tao.
2: Mm-hmm.
0: Tayo yung pipili sa tama at mali.
2: Ayun. Kaya nga laging nasa taas yung utak eh, 'di ba? Kesa dun sa heart or yung magawa ng feelings, 'di ba?
0: Oh,
2: lahat ng organs natin, yung utak natin nasa taas.
0: Oh, kasi siya magma-manage doon. Okay ka lang ba, heart? Ikaw lang, so okay ka lang.
2: Asya, tingnan nga natin uli mga reactions ng sweethearts natin sa tayo sa text line. Okay. Ayan, mula kay 5791, good morning sa family Caluso, lalo kay Jimmy Caluso, ang big daw sa pag-drive. Ayan, every taxi. Mga taxi drivers natin, ha? Mga sweethearts natin. na taxi drivers, naku, ang dami nila. Pati yung mga TNBS drivers.
0: Ah, yes, TNBS drivers, ang dami nila. Dr. R6896 naman, Mars Laundry Hub sa Mailaya, Carmen. Laging nakikinig sa atin yan. Maraming salamat at magandang umaga.
2: Thank you, thank you. Mula naman kay 3363, sabi niya, good morning, Heart FM. Masasaktan ka talaga kung umibig ka sa maling tao sa maling panahon. Kaya sa single dyan, jingle dyan, katabi ko dito.
0: Lako.
2: Huwag daw magpadala sa sulsul ng iba na nagkakaedad ka na kasi masasaktan ka lang mag-antay sa tamang tao sa tamang panahon.
0: Ayun.
2: Ang bilis mo na ka. Ang bilis na ka. Ayun.
0: Si Jun Rusto eh. Oh, na JL Power siya.
2: Ang bilis na ka-react ni George.
0: Alam mo kasi, Dr. Hart. Dumepensa agad din. Eh kasi, ang hirap din. Ang hirap din naman na, you know, us being single, ang hirap i-pursue yung isang taong hindi ka naman gusto. Or kung gusto ka man, hindi naman katulad mo na 100% willing magmahal sa'yo.
2: Uh-huh.
0: Nagpapakita nga ng motibo, pero nagda-doubt ka naman kung totoo ba yun o hindi.
2: Ay, ganun.
0: So, might as well, diba, tama, wag na lang muna. Kasi tayo lang yung masasaktan.
2: Sige, sige, justify mo pa.
0: 1 point single. 0-1. O, diba?
2: Ito naman mula kay 2745. Sabi niya, good morning, Heart FM. DJ George and Dr. Heart. From Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen, Cagayan de Oro. Have a beautiful Tuesday, everyone. And para sa kanya daw, kaya tayo nasasaktan kapag nagmahal kasi hindi tayo nagtira para sa sarili. Ayan tuloy. Nagmahal, nasaktan, nag-emote, kabalo ka sa meaning, gugma, pero wako kabalo sa feelings niya.
0: Oh. Ay, may kanta dyan, Dr. Hart. Uh-huh. I remember the boy, uh-huh. I don't remember the feelings.
2: Akala ko, one-sided love affair. Oh, kasi, di ba, ikaw lang may alam
0: ikaw na... Ikaw lang may alam na mahal mo siya.
2: Na mahal mo siya. Oh. Isa naman, hindi ka naman niya mahal. Di ba?
0: Minsan, alam mo ba, kahit may ganun, ito seryoso, yan yung nagpapa-motivate sa'yo.
2: Uh-huh.
0: Alam mo namang hindi kanya gusto pero uh-huh. mahal mo yung tao, yung siya yung parang yun nga nagpa reason of your glow up, yung parang
2: uh-huh.
0: ay nandahil sa kanya nagpapaganda ka, nagpapaganda.
2: Eh bakit pinipilit mo pa rin yung sarili mo? Alam mo naman na hindi kanya mahal din, di ba?
0: Ay, si Cupido kasi eh mali yung mali yung pinanda.
2: It's better to let go, grow, and glow.
0: Ayun.
2: Di ba?
0: Tama. Remember the tree.
2: Let go. Go, grow, and glow.
0: Di ba?
2: Ay, na.
0: Ang ganda
2: nyo. Yan, tignan natin dun sa ating Facebook page.
0: Ay, ang dami dito.
2: Dem Soy Robles, good morning ha. Sa lahat ng mga kasama nyo dyan sa JRS Maramag. Good morning.
0: Ito, yung sa ating Facebook post, bakit nga ba nasasaktan tayo pag nagmamahal?
2: Mm-hmm.
0: Sabi ni si Elizabeth, Elizabeth, uba faktura, nasasaktan tayo kasi marupok tayo. Wala naman nagmamahal na di nasasaktan kasi part na siya ng buhay-buhay natin. Kasi akala natin, pag nagmamahal tayo, magbibigay din nila yung same na pagmamahal na mabibigay natin. Ito yung sinasabi natin kanina. Pero hindi eh. Kailangan pag nagmahal tayo, kailangan lawakan natin ang ating puso at isipan. Thank you, Beth. Ang galing.
2: Iniisip kasi natin lahat tayo same perspective. Magkaiba po tayo. Lahat ng tao magkaiba.
0: Oh.
2: Di ba? Magkaibang pananaw. Yung ikaw, ganito yung pananaw mo na ilalove back ka na. Eh, di ba?
0: Correct.
2: Huwag naman tayo sobrang mag-expect. Di ba?
0: Tama na yung mga... Oh,
2: sabihin na lang natin, buot-buot pug ka.
0: Asumera, sabi nga, asumera at asumero.
2: Ah, di ba? Pero totoo yan, totoo yan. Nature talaga natin na pag nagbigay tayo, we're expecting something. Kahit nasabihin talaga natin.
0: Oo.
2: Nako, hindi ako ganyan. Ay, nako, deep inside. Atik-atik lang ka dyan.
0: May tinatago yan.
2: Ito naman, mula kay, medyo mababa. Cheryl May Minoro na Pone. Sabi niya, ayan, may explanation and answer. We feel pain though and we love for this meaningful reason. Love means opening yourself fully. To truly love someone, you let down your guard. Ito yung sinasabi ko kanina, nagiging vulnerable tayo eh. Kasi buhos na buhos nga tayo. Share your deepest feelings, hopes, and vulnerabilities. When you give someone the power to make you happy, you also give them the power to hurt you. Love comes... Naubos na yung music ko. Love comes with attachment and expectations. We invest time, effort, and emotions, and naturally hope for the same care. Expect na yun. Commitment or understanding in return. Pain often comes when reality doesn't match what we hope for. Love involves loss and sacrifice. We may hurt when we have to let go. When love isn't reciprocated. Ayan na nga. Ayun, ang ganda nito. Reciprocated. When people change or when we lose someone precious to us. Pain is proof of how much we care. If we didn't love deeply, we wouldn't feel so deeply hurt. Pain is not a failure of love. It is the price we pay for being able to feel something so beautiful and real. At the end of the day, love and pain go hand in hand. They are two sides of the same heart. To avoid pain is to close yourself off from the chance to love and be loved fully. Hindi naman pwedeng ayaw natin masaktan, ayaw na lang natin magmahal. Diba? Hindi pwede yun. Ayoko din ng ganun.
0: Sabi nga nila Dr. Hart, in other words, bottom line, ang pagmamahal ay suban.
2: Uh-huh.
0: Parang
2: Scott.
0: Parang ganun. Eh kasi willing ka eh. You're willing to bet on something na alam mong wala pang assurance. You don't know if you win or lose with this person. Kung eto na ba talaga siya? O lesson lang ba siya sa buhay mo? Kaya tama naman. Love means opening yourself fully.
2: Eto lang. Siguro pag matuto kang magmahal, siguro dapat isaksak din natin sa isipan natin. Matuto din tayong bumitaw.
0: Ayun.
2: Diba?
0: May mga bagay na.
2: Maisip ka.
0: Alright.
2: Sige, keep your messages coming ha. Ang ating question of the heart for today is bakit daw tayo nasasaktan kapag nagmamahal? Text lines po natin 0917-1579-927 at the other one is 0961-8924-927.
0: Oh, ito na yung Facebook page natin where you can see our posts and message us through Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
2: 10:31, magbabalik pa kami ni George. This is Dr. Heart and George sa Pangaba. 92.7 Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming with new stuff.
4: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scutty mold, usa ka matang sa amag o agup.

0: yeah, tell me, baby. Tell me where it hurts.
1: Ang likod ko.
2: Ay, masarap magpahilot.
1: Oo nga, ayun. Tignan mo yung panahon, Doc.

0: parang...
1: Oo nga, parang biglang makulimlim na agad, no?
0: Parang
1: huwag. Bago-bago talaga. Sabi nga ni Jason Steele, parang isip na ng mga babae.
0: Oh, kami dayo na pa sa ngilan.
1: Kathy Tricoli right there. Said, tell me where it hurts.
0: That's all. Oh, saan nga?
1: And that song
0: was brought to us with Vertree 45 twin pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na.
1: Ay nako, sakit ng pagmamahal na yan.
0: Bakit naman?
1: Kung masakit na daw para sa'yo na mangahalin siya, eh matuto na nga tayong bumitaw. Diba? Pero kung sa tingin mo, well, kaya mong makontento kung anong meron kayo ngayon. Diba? Eh, kung ano lang yung ibinibigay niya sa'yo, well, then
0: happy
1: continue to love. Ayun, diba? Kung happy ka na dun. As long as willing naman yung other person, no?
0: Uh-oh.
1: To work things out. Diba, George?
0: Kasi nga naman, it takes two to tango when it comes to love.
1: Mm-mm.
0: And always remember na kapag may mga, ako naniniwala talaga ako na lahat ay napag-uusapan. No? Mas maganda kasi kung, kunwari, kung ang pagmamahal na ito ay kailangan humantong sa isang bagay na hindi natin mapipigilan, such as hiwalayan. Ayun, magkasinabot, you know, in good terms and in good spirit, diba?
1: Both ways. Either hindi nga humantong sa mabuti or magiging mas masaya pa ang inyong pagsasama.
0: Correct.
1: Well, it's all a process.
0: Correct.
1: Talagang dadaan sa proseso yan. Parang pagkain lang din yan, diba? Nalalasap, parang gusto-gusto mo na kainin dahil nasasarapan ka na talaga. Pero kailangan mo antayin na maluto ito.
0: Yes. Mm-hmm. Kasi pag hilaw yan, magsasakit ang tiyan mo. Sakit ka. Kukulo yan. Pero kung overcooked naman, Dr. Hart, kung napagod man,
1: diba?
0: Parang
1: pilit.
0: Din kainin, diba? Mas maganda yung nasa sakto lang. Yung tamang-tamang timpla.
1: Mm-mm. At sinaantay mo yung proseso. Inaantay mo na maluto, diba? Inaantay mo na mahinog. Yun nga, kailangan nga lang siguro ng napakahabang patience. Kasi naman daw, George, kung gusto naman daw niya talaga ibigay sa'yo yun, gagawin niya at ibibigay niya without even asking him or her. Ibigay yun sa'yo. Diba?
0: Kasi alam mo, Doctor, isa sa frustration din when it comes to pagmamahal, no? Is yung investment mo. Eh, parang investment din yan, di ba? Nag-invest ka na ng feelings.
1: Ng time.
0: Ng oras.
1: Ng effort.
0: Ng effort.
1: Talaga naman.
0: Tapos mapupunta lang sa ouch. Di ba?
1: Ayan.
0: Ano daw?
1: Sabi ni 4994, morning, matanong ko lang, double na ba si Dr. Hart? Kasi alam lahat tungkol sa pag-ibig.
0: Anong
1: double?
0: Hindi naman.
1: Baga ano na.
0: Ganun ba yun?
1: Nag-iisip naman ako dito.
0: Oh,
1: wala naman akong kakambal.
0: Wala man kaming life, pero I can assure you, isa lang po si Dr. Hart. Yun po ang totoo.
1: Naman naman. Kaya ka, Dr. Hart ang pangalan ko eh.
0: Ba? Totoo naman. Ito si 4886. Batiin natin ang mga taga ANC Fire Training dyan sa may NHA Phase 1 Kauswagan. Magandang umaga. Thank you for listening.
1: Sabi naman ni 6574, sarap magmahal pag kayong dalawa magmahalan.
0: Ganon.
1: Talaga naman.
0: Oo
1: naman, di ba nare-reciprocate?
0: Yes, alangan naman ikaw.
1: Di mo na kailangan, hindi mo na kailangan mag-expect na ibabalik na sa'yo yung pagmamahal na binibigay mo, di ba? Kaya nga sabi ko kanina, kusa na binibigay yan. Hindi mo na kailangan sabihin na mahalin mo din ako. Diba?
0: Eh, alam mo kasi, Dr. Hart, yung pagmamahal din, ito naniniwala ako, may pagka-selfish din eh.
1: Mm-hmm.
0: Kahit pa sabihin natin, it's a selfless love. Pero selfish tayo pagdating sa
1: pag-ibig. Alam mo, masarap yung selfless love na yun eh.
0: Oo. Diba yung parang wala kang... Basta kasiyahan lang ng partner mo. Ay, selfish tayo eh. When it comes to pag... Oy, aminin ninyo ha. O, diba? Kasi nga, dun tayo natutuwa sa isang tao. Dito tayo masaya. Kaya ito yung pinipili natin no matter what.
1: Maganda yung selfless love na sinasabi mo, George, pero sabihin ko sa inyo, sweetheart, naman pasobra ng selfless love na yan. Tandaan natin, lagi, love thyself din.
0: Correct! Love is important.
1: Asya, mamimigay tayong pa-premium muna. Meron na ba tayong color? Meron na. May laman na yung
0: asa
1: linya
0: na
1: natin. Asa na ba yun? Nawawala na. Ayan, meron na tayong color. Pwede na tayo. Wala. Again, tatawag tayo uli.
0: Sige. Isa pa ha. Tumawag kayo 0917-1579-927.
1: Instant Ayan caller pa. Na. Wala nang numbered caller. Diretso. Kung sino makakapasok. Ayan.
0: Ayan na.
1: Ayan. At syempre, mamaya na konti,
2: Paraful ka kala. Kaya muna tayo ng ano.
0: Pwede.
1: Ayan, sige, prices sige. Sa pa nag-aantay tayo. Alright, eto na. Oras na para sa ating The Price is Rise Overload. Ito, mamimigay muna kami ng bigas. At ganun din ang groceries, ha. Alright, George, paikot tayo ruleta.
0: Here we go.
1: Ayan, saan kaya titigil, ha? Pangatlong winner ito for the day. Kasi kanina, congratulations nga pala dun sa mga winners natin kanina sa time ni Jason Seal. Kay Alberto Burgos ng Bacongas Street, Lapasan. At ganun din kay Emily Rodriguez ng Barangay Makasandi. Congratulations po sa inyo, ha? George, saan ba tumigil yung ating ruleta?
0: Dito tayo sa Barangay Makanhan. Barangay Makanhan, tama.
1: Kasi mapinakatay ang pagkasulat. Alright.
0: Okay.
1: Bunot ka na.
0: Ito sa ating Dropbox. Ang kanyang address ay Barangay Makanhan. Ayan, congratulations kay, paano ba ito basahin? Judita Serrano.
1: Judita Serrano ng Makanhan. Carmen pa rin pala ito. Makanhan, Barangay Carmen, Cagayan de Oro City. Ikaw po yung winner natin. Claim your prize here at the station during office hours. At syempre, huwag po paabutin ng 14 days at magdala po ng ID when claiming your prize. At syempre, ang ating po The Price is Rise Overload.
0: Ay, atin po sa atin ang Kevin Enterprises where your piso gets more value.
1: 11 minutes more to go before hitting 11 o'clock and I think meron na tayong caller on the line.
0: Meron
1: na ba?
0: Meron
1: para
0: meron
1: sa ating Buwana Block Screening Ticket On Air Promo. Okay, let's check the line out. Hello, good morning! Hello?
0: May buntag?
3: Hello, good morning!
0: Hi, yes, May buntag. Muntik na namin iyan ang call.
1: Good morning! What's your name?
3: Rhea.
0: Ano pong last name mo, Rhea?
3: Rhea Samar.
1: Galing naman ang boses ni Rhea. Taga saan ba si Rhea?
3: From Barangay 35 po.
1: Barangay 35? Saan ba yung banda? Barangay 35.
0: Hindi ko nagkakamali sa may...
1: Katabi ng Barangay 34.
0: Of course. Ito yung parang in front of yung isang hotel, ano? Diyan sa may
3: lakasan.
1: Okay.
0: Sa may likurang bahagi.
1: Ano nga uli apelyedo? Rhea, ano nga uli apelyedo mo?
0: Samar.
1: Ayan. Ayan. Ilan taon na si Rhea Samar?
3: Mag-22.
1: Ay, tayo-tayo lang.
0: Ako yung nakakatanda.
1: Nag-aaral ka pa ba? Nag-work na?
3: Nag-aaral po.
1: Ay, nag-aaral. Sige, magkikita tayo sa ano sa Moana Black Screening. Kung masasagot mo ang mga tanong ni George. Okay?
0: Ay, naku, Rhea. Sagutin mo to, ha? Kailan at saan gaganapin ang ating Moana Live Black Screening?
3: Ngayong July 10 at SM Downtown Cinema 3 and 4.
1: Ayun! Kompleto. Ay, may isang tanong pa si George sa'yo.
0: Ito, bigyan mo ako ng isang bagsak, ha? Ano ang radyo ng heart mo, Rhea?
3: Ang radyo ng heart ko, Heart FM.
1: Ayun, congratulations.
0: Congratulations,
1: paano ba madali si Rhea? May klase pa siguro. Congratulations. You may drop by the station anytime and claim your ticket for the Moana Block Screening. It's gonna be on Friday. Malapit na talaga. July 10, 2026. At SM Downtown Cinema 3 and 4. Kailangits po tayo doon. oras natin, 10:52, magbabalik pa kami ni George. Dito lamang kayo ha, sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
4: 93.7. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
6: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
5: 24 po.
6: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
5: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nasabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
6: Oo.
5: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
6: Oo.
5: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape. Yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihugdada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
8: With heart.
9: The best mix of music.
10: From the station with heart, this is Heart FM 93.7. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Kagandioro, 93.7 Heart FM Bukidnon. It is now 11:02, and the time check is brought to us by Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Born for happiness.
0: Gusto ko yun eh. Kapag nagaano na.
1: Ako, Jenny Lynn Yabu right there. Oh. Isa nasaktan. Pero sigurado ako, bago kayo nasaktan, nagmasaya kayo. Ay, alam mo yun.
0: Eh, syempre. Basta yan naman talagang umibig. At walang ano, sabi nga nila, Dr. Hart, indescribable feeling. Uh-huh. Ang umibig at ikaw ay ibigin din.
1: Ganon.
0: At the same time. Uh-huh. Pero, kasi nga, wala tayong control sa mga bagay-bagay sa mundo.
1: Uh-huh.
0: At sa lahat ng mga nangyayari sa relasyon ninyo, wala eh. Ang kailangan lang dyan is yung commitment ninyo sa isa't isa.
1: May promise ka.
0: Pinky promise.
1: Pinky promise.
0: Pinky
1: promise. Hi, R1.
0: Good morning. O, di ba yung pinky promise?
1: Di ba?
0: Malaking bagay yan. At saka, ano eh, lalo na yung mga pangako na din na yan.
1: Uh-huh.
0: Mahirap panindigan. Madaling sabihin, mahirap panindigan. Pero, kapag pinaramdam mo yan sa isang tao at girampanan mo yan, yung ngisi niyan, ang tawag niyan, lagpas langit ang kanyang ngiti.
1: Abot sa ano? Abot sa tenga.
0: Eh kasi nga, di ba, ikaw ba naman, gusto mo ba yung parang mahal ka, mahal mo, may sinasabing ganito, ganyan, pero hindi naman niya kaya mapanindigan, di ba? Ang hirap.
1: Nasaktan ka man, pero never regret na somehow, naging masaya yung heart mo. Diba? Ay, ito muna, basahin natin muna kay Arlina Bad Patriana. Good morning. Good morning po sa inyo. Nakikinig daw sila ngayon. Eric Buddy Solly. Ano yan? Morning MJ?
0: Miss J siguro
1: yan. Okay.
0: Good morning, Mami Marilyn. Ay, na-miss ko to. Sabi niya, romantikong Dr. Hart. At Sweetie George.
1: Ay, ayaw ko maging romantic.
0: Alam mo yan, Mami.
1: Luwa mo ba akong romantiko, ha?
0: Sabi niya, kung may sasabihin...
1: Dr. Hart lang ito.
0: Diba? Kung may sasabihin man ako tungkol sa pasakit na pagmamahal na yan,
1: uh-huh,
0: ay galit siguro. Pare-parehas lang din kung ano man ang sinasabi nila. Kaya pa-shoutout na lang sa pamangkin kong lagi nakikinig sa Heart FM. Ano nagtatrabaho sa may simpal ko? DP Crew, Vehicle 064, B-Boy Abrasaldo, Team Galinada, ang kanilang boss, si Tantan Claver, Glenn Gachalian, Pupong Abreas, Bing Varga, Pipoy at Joe Marie. Thank you sa pakikinig.
1: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Oras natin, we got 5 minutes after 11 o'clock. We'll be pausing for a break. Final set, magbabalik kami, George. Dito lamang sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
7: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh. Weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I-recommend it sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Talaga nga ba hurts to be in love?
1: Daw, sabi niya.
0: Pero pa ba? Meron pa mga greetings. Alam mo nang overtime ulit tayo. 5574, sabi niya, may buddag Dr. Hart and Sweetie George. Hi sa mga taga-kamamanan sa BBQ family, kay Minel, Susan, Kalel, and also to Jessa, Kyler, Princess, and Prime. Thank you so much for listening.
1: Good morning din kay HPG Joseph. Maula na umaga pag in Dr. Hart and Miss George. Diyan sa may Bloomingdale, Ipunan.
0: Ayan, sarap ng panahon ngayon. Grabe parang nagbiglang nagka-cuddle weather.
1: Oo.
0: Ay, naka. Sarap may katabi.
1: Madaming hindi babangon ngayon.
0: Alam mo, sarap talaga sa feeling.
1: No. Alam mo ba kapag ganito, may kasama ka, manood ka ng sine, may kasama ka.
0: Sana all, may kasama.
1: Sino bang libre dyan?
0: Patay tayo dyan.
1: Hindi naman ako man naghahanap. Ako
0: yung naghahanap. Ay, ikaw naghahanap.
1: Baka naman.
0: Ay, maraming salamat ha, sa mga nagpadala ng kanilang mga messages. Siyempre, nag-participate doon po sa ating question of the heart. Ayan. Baka may tumatawag. Baka sakit tuman.
1: Alamis ko na talaga.
0: Ayoy. Ayan. George, masakit nga ba talaga magmahal? Kakibat ba talaga yun?
1: Yes. Meron at meron talaga. Kasi naniniwala ako that anything that goes with love, there is sacrifice.
0: Mm-hmm.
1: So, kaya masakit din. Masakit din siya.
0: O baka ito'y nasa isipan lamang natin na nararamdaman ng puso kasi mali ang tingin natin sa tunay na kahulugan ng pagmamahal.
1: Oh.
0: Well, giving all your love is never an assurance that they will love you back with the same amount ng love na binigay mo sa kanila. You never expect in return. Kasi ganun talaga eh. Nagmahal ka eh. Loving someone in that way, well, I think still a great love ever.
1: Alam mo ba, naniniwala ako that true love waits.
0: Mm-hmm.
1: Yun.
0: Ayan.
1: Ang ganda nun.
0: Papaalam na po kami. Yeah. Maraming salamat again sa pagsama sa amin sa loob ng dalawang oras. Si George, babalik mamaya.
1: Mamaya, Dear Heart po tayo, alauna hanggang alas tres.
0: And of course, up next is gonna be Harvey Stone, 11 down till 1 o'clock in the afternoon for the program Heartbeats. Dito lamang sa inyong Heart FM. Again, this has been your Dr. Heart.
1: And George.
0: Manatili po nakatutok sa inyong Heart FM. Ingat buhay lagi. Magmahal tayo lagi, ha?
1: Yes. Love, love, love.
0: Always remember, we heart you.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidon, Honest Natin Sweethearts, 11:42 na po, at saka mag-alas 12 na ha. Huwag kalimutan, mag-lunch po tayo, at saka at least tumila na po yung ulan ha. Grabe yung ulan, di ba? Grabe ang tindi ng blessings natin. At least nadiligan tayo dito sa CDO. Anyway, our time checks brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Kumusta kayo dyan? Kumusta po yung mga bagong gising natin ha? Parang napaaga or na-late na tayo ha. So at least meron ka ng ganaan sa iyo. Meron na yung morning glory sa iyong mga mata. At saka welcome once again sa ating programa. At sa magsama-sama na naman tayo hanggang alauna po. At saka punong-punong po tayo sa ating pamimigay ha. Andyan po ang ating pamimigay ng tickets para po sa ating block screening. At syempre naman ang ating araw-araw po. Oras-oras na pamimigay ng bigas sa ating The Prices Rise Overload. Kaya tumutok always dito sa ating programa ha. Para po sa inyong mga pa-shoutout dyan, 0917-1579927. Maaari din kayong mag-message akin dito po sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. O siya, happy listening sa ating mga sweethearts dyan sa may JL Flower Shop, Brother Jun Ross. Mayong udto sa imo, Demsoy, good morning. At saka ang ating ding mga sweethearts dyan sa may Gold Crest. Happy listening po sa inyong lahat dyan. Ate Grace, kumusta ka na? Namiss ka na namin, ha?

0: Sa mga hindi pa nanalo dyan na abang-abang lang kayo. Alright, padayong nasunahan with more of your favorite music. Dito pa rin yan sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 92.7. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
6: With heart.
7: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:51 ang oras natin. Time to brunch with my EXL Magbuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. O sino ba yung nabasa kanina ha? Parang dalawang beses tayo naligo ngayon. Pero at least refreshing, di ba? Especially yung mga nagmomotor lang, no? Yung mga riders natin ha. Nako, basta nanalagi, limtan ang kapote. Doble ligo. Oh. Huwag lang kalimutan na uminom tayo ng maraming tubig. Diba, yung subaw. Subaw is real talaga. Ingat po tayo, mga riders natin. Shoutout po sa inyo. And of course, ang atin ding mga suki natin ding mga baobaw drivers. Nalimtan ang saan ang tawag yan? Yung trapal. No, basang-basa yung mga pasahero. But anyway, padayon lang ta. Diba? Mag-ilis lang. O, sa mga estudyante natin, nabasa kanina, grabe, di ba? Parang nakakatamad din pumasok. Pero dapat talagang pumasok. Oh. Mahal-mahal ng tuition, di ba? Sayang yung absent mo. Oh. At saka, may na lang, ma-complete attendance tayo sa ating teacher. Ha? Ay nga pala sa ating mga teachers at sa mga estudyante natin dyan sa may Capital University. Happy listening po sa inyong lahat. At saka yung mga naniud to na karoon na mga estudyante na to, ha? Oh, yung mga paborito nilang mga kainan, yung mga pang-student prize talaga. Basta ang oras na to, talagang happy hour ha. At saka panawagan din sa ating mga winners ng ating Moana Block Screening. Yung mga winners natin ha, pwede nyo lang makuha yung tickets natin. Magdala lang po ng ID. At saka pumunta lang dito sa aming himpilan ha. Located tayo sa 5th floor ng Vico Admin Building. Dito po yan sa may Vamenta. Tapat lang sa West City Central School. Pangita lang si George. O di kaya si Clark. Pwede rin si Harvey Stone. At saka yung mga kasamahan natin dito sa opisina ha. Diba? Ang saya-saya namin dito. Sir Efren Wayan, maayong udto sa imo, sir. Kumusta yung biyahe natin na pa Cebu? Hindi pa naka-add to. Ingat po tayo sa biyahe, Sir Efren, ha? At saka hi din sa ating mga sweethearts ngayon, ha? Yung mga galing sa Camigin. Andito ngayon sa CDO. Welcome po. At saka yung mga bisita din natin, ha? From Laguindingan Airport. Labay lang dali sa CDO at saka diretso na ng Camigin. Yung iba naman din sa magpabukid noon, di ba? Very, very perfect to para magbakasyon. Kasi parang hindi peak season ngayon eh. Kasi umpisa na ng klase. So dapat kung may mga bakasyonista talaga natin gusto magtipid. Ito yung mga off-peak season. Talagang very ideal para magbiyahe, di ba? Anyway, if you have the chance to drop by here sa station, very, very welcome po kayo dito, right? 11:54 ang oras natin. Magbabalik bako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. 93.7
1: This is Heart FM. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako dyan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: 71 taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito, bago matulog, tulad ko yung boy ng

0: Hatod, galit na galit po ako sa ginawa noon ni Monette. Iba pala sa inaasahan ko ang closure na sinabi niya. Ang nangyaring sexual pala sa amin para sa kanya ay bilang simula ng bagong yugto ng aming pagsasama na hindi ko sinang-ayunan. Umalma din po si Yuri nang umuwi siyang nasa labas ng bahay ang kanyang mga gamit. Gawas! Kay wa ka ni katungod ining baya, Yuri!
1: Unsa, Monette? Wa ko makaoyon ining gibuhat mo, ha?
0: Wa ko mag-agad sa gusto og sa dili mo gusto, Delo. Basta ang gusto ko, mapalayo ka ng bayuta.
1: Unsa? Unsa bay katungod mo ining baya, Monette? Kana ang pangutana nga gusto kong imong tubagon.
0: Asawa ko ni Delo. Og si Delo na ang tag-iya ini, dili ba? Og ikaw, sumasaka lang din ibo sa layas!
1: Unsa, Monette?
0: Layas, demonyong bayot! Silbahis ka!
1: Monette, igo na!
0: Kinipa nga!
1: Ikaw ang kadaog ining bayaway uwaw!
0: Ayaw ko bitara!
1: Yuri, please! Kadaog og layas og palayo! Layas, hugaw og demonya nga asawa! Husto na!

0: Oh, pa, unsa ba?
1: Wa ko makauyon sa pagdapat ining bayota sa imong asawa, Delo. Naghinobra na siya. Helam!
0: Pa, warning ko lang nimo. Dapat ipapag-usap si Yuri. Og magpinasaylo ay kita.
1: Unsa? Gihagit ko nimo? Labanan mo kining bayot og demonyo mong kapuyo?
0: Oh, ayaw na pagpakasayo pa.
1: Giingnan ko ikaw ayaw na siya, dapate!

Inilibat at nagkagulo po kami noon. Masama ang ginawa kong pagsuntok sa aking ama, inaamin ko, pero sumusubra na kasi siya noon. Ipinagtanggol ko lamang naman ang taong tumutulong sa amin noon. Galit na galit sa akin ang aking ama sa aking ginawa sa kanya. Anya, isinusumpa niya raw ako. Nagbanta naman ang demanda si Monet kay Yuri. Hindi raw itutuloy ang kaso kapag binayaran na lamang siya nito. Ang kapal talaga ng kanyang pagmumukha. Samantalang hinamo naman siya ni Yuri na ituloy ang demanda, magkaubusan na umano ng pera.

0: kabuhaya ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. And there you have it, kamakabuhay mong nabati ang kinatibukan sa chapter 9 sa revelasyon ni Delo. Pero pami-end dito ang tanan. Sumpayan pa na nato sa musunod pang episode sa itong tulumanon ka na pa'y sumpay ang iyong revelasyon, okay? Pero kung yung man sa pipila ka mga pahinomdom, abtik, mamalik, dentakay na atong hisgutan o lakbitan ang nadugog na itong kinatibuk ang chapter 9 sa iyang kasaysayan, okay? Dili lamang gihapon ka ng tanan sa itong tulumanon sa imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
2: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
3: Joel Bringas, 60 years old, NHA Bancal, Davao City. I'm a missionary, pastor, and a mentor for 40 years. Teaching, preaching, seminars, and motivational speaker is my normal activities. Being disciplined is a must for my busy schedule. EXL Makabuhay Plus Capsule, really a big help to my day-to-day activities. For the last 2 years, I have been taking 2 tabs twice a day. I'm so grateful to have an excellent supplements that is natural. EXL Makabuhay Plus. Guaranteed, you never get disappointed.
0: Daga salamat ka makabuhay. Yun, daga na kaayo ang may testimonya nga naka-avail sila daghan ka yung mga kaayuhan para silang panglawas, silang pagtumar everyday, kagihimo nilang partner everyday. Isip ilahang food supplement ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isip dietary supplement. Dagan kaayo again ang mga ingredients nga naa diha ka makabuhay. Usa na diha ang moringa oleifera. Kay bawo ka ba ka makabuhay nga ang moringa oleifera dili lang na makaayo sa tong lawas para abugo ng mga sakit, ayuhon ng atong mga kalawasan para mabalik sa kanhi ang atong sistema, kundi ang moringa oleifera makabenepisyo usab ang atuang skin ana. Kaya ang moringa dunay dagang nutrients nga healthy para sa atong pamanit. Apil na di ang vitamin A nga makapabuild og collagen, the vital component para sa imong skin. Oo, kamakaayo sa imong skin. Doon na sa vitamin C ang moringa nga makatabang para batukan ang mga signs of aging. And labaw sa tanan, ang moringa doon na sa vitamin E. Oy, bongga na ang vitamin E para sa atong skin, para glowing lamang ang skin. Dili dry, as in dili uga, isagli mag-lotion, glowing kaayo. Ganyan. Unya, gawas ana, doon ay vitamin E nga anti-inflammatory properties usab ang gibatunan nga makaayo kayo sa atuang pamanit or skin. O, diba? Dili lang makaayo sa mga balatian, makapanindot pa sa atong skin ang moringa. O, ang moringa na ana, usa sa mga daghan nga ingredients nga giusa sa atong EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule.
2: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng,
4: Ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, o rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsang pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
0: Sa mga gusto ng coffee nga dili madisturbo ang ilang sistema, labi nag mga acidic o nag-acid reflux, dili mabalaka ka, dili mutukan ang tanan, dili manghawi inyong mga bukton, namurag napingis lang ang peg, or dili magpalpite, dili maglabad ang o, dili magpanlipong, dili maghawang ang tiyan. Mag-switch na sa pag-inom sa makabuhay sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. When we say 17-in-1, this is 7, giusa lamang. This is 7 ka mga ingredients in 1, as in giusa sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Ug usan diha ang mga ingredients nga nindot kaayo, lami kaayo, makabenepisyo tagtaman. Nadiha ang ginatawag nato og Arabica coffee beans. Ang Arabica beans doon na naik caffeine, pero less lang. Ganon. Kung sensitibo ka sa caffeine or nagpangita kag cutback, ang Arabica coffee, great kaayo, nindot na nga choice. Naanay half lang the caffeine of Robusta coffee. Mas moderate ang option ana. Ang Arabica coffee makatabang na sa pagbaba or paggaan sa tong timbang, kanang weight loss ba, pagbawas sa tong kabugaton. Doon ay pagtuon nga gipublish sa American Journal of Clinical Nutrition, na diskubrihan ka makabuhay nga ang mga tao nga nagka-consume og Arabica coffee doon ay ubos lamang nga level sa hormone ghrelin. O mas tailhan nga ka ng pagtaas pito sa hunger or pagkagutom o kining pagka-active sa appetite mo ng dagang kay malamon nga pagkaon. Sa pag-reduce sa ghrelin levels, ang Arabica coffee, kamakabuhay, makatabang para ikaw maka-feel nga satisfied ka o less likely nga mag-snacks or mukaon og daghan pa. So bawas lang, di ka manaba sa pag-inom nimo sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Makatabang nga tong coffee mix nga EXL sa imuhang weight loss journey. Ganyan. Mao nang manginom na kita, kamakabuhay? Og EXL Coffee Mix 17-in-1. Ako ang inyong lingkod,
1: Lady Batu.
0: Maraming salamat sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagiko, Lady Batu. Tambagiko, Lady Batu.
0: Buhay nga itong programa, Tambagi ko Lady Baton, gihatod ka nato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre, ang kasaligan, kasandigan, o proteksyon na ng atong kalawasan, muwagtang sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement mubatok na sa mga balatian sama sa diabetes, hypertension or high blood, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema bakha sa baga, respiratory tract infections, daliga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI and constipation. Unsaon sa pagtumar, pila ang dosage. Ang pag-inom kamakabuhay sa EXL Makabuhay Plus capsule, imintinar lamang every day. Para sa mga adult, usang ato sa duha ka kapsula. Kung wala pa'y balatian, okay ra. Usang ato sa duha ka kapsula. Kung duha imong tumaron, buntag ug sa gabi. Kung usa lang sa morning. Oo. Uban sa inadlaw nga tubig, ayo pag-inom ana ha. Nga ang imong gamit sa pag-inom nga tubig kay bugnaw, ayo taon. Inadlaw nga tubig lang, dili init, dili bugnaw. 30 minutos sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Pananglit nun na kay balatian, tas anato ang dosage. Duha nga to sa tulo ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw. Uban again sa inadlaw nga tubig, sa dili ka pamukaon. Pero pwede ra gihapon nga mutumar ka ana after ka mukaon, pero paabuton sa nimo ang usa ka oras. Isip gihapon imong food supplement. Ganyan. Dako gikatabang, mao nang himuon natong partner every day ang pag-inom sa tong EXL Makabuhay Plus dietary capsule.

0: Hi, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato din kaganiha. Ato nang na-feature ang kinatibuk ang chapter 9 sa revelasyon ni Sender Delo. Pero again, wapami-end dito kamakabuhay ha. Mao nang padayunon na ito ang pagpaminaw sa sumpay sa iyang revelasyon sa musunod pang episode sa atong tulumanon. Okay? It's a date gihapon. Sa pagkakaroon na itong lakbitan o bisgutan ng atong nabati nga kinatibuk ang chapter 9 sa iyang kaganiha nga kasaysayan. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom ayaw kalimtis. Smile, ngumiti para makapaminsar ta og nindot para sa atong mga suliran aron makabaton og kasulbaran. Dita sige gireklamo, ma-appreciate pa lang nato ang matagdagmay nga mga butang as blessings sa atong kinabuhi. Og ang kinabuhi mismo dako na ng blessing nga makalintan nato sa kanunay sa pagpasalamat sa labawang makagagahom. Nag-thank you na ba ka nga nakamata ka ganiha? Wa no, sera ka? Nakalimot na ganit kag-thank you, reklamo ka pa. Anyway, maraming salamat and magandang pagpaminaw. Magandang pagpaminaw, oh. Magandang maganda ikaw, Delo, ang kwento mo. Ganyan. Salamat, Delo, sa pagpadangat sa mga kaagi. Good luck sa iyo and God bless. Pisagwa pa tamahuman sa pag-feature ng tanan. Pero anyway, kung basihan na to, ang chapter 9 sa mga kasaysayan, nagkaanam, nagkagubot, nagkalukot, nagkaguliyang, nga unsa ba ang imong istorya. Pero nahibaw ko, everything will fall into place. Basta ka nang mahinultol na bitaw ta og mahibaw na taon sa nato pag-ayom-ayom ang kanang mga gumos atong kinabuhi unsa aw nato sa pagpangita og pamaagi nga maoki tang tanan mayin ana ba. So kung basi na tong chapter 9 si mong kaagi, medyo well that medyo gubot gyud no kay nalambigit man ka sa duha ka tawo at the same time though ang imong asawa murag di nakaganahan wala na to although napakay gibati pud nga special para niya kay di man madali ang paglaksi lagi sa imong kasing-kasing og sistema og gunahuna ang gugma nimo para sa imong asawa nga gitawag natog ex-wife na lang though di pa na legal nga pagka-ex no. Pero kay nalambigit dagiti kasbayot dagan kaayo mi angkla ang kilay dili ganahan wala mi uyon dili pabor. Pero ikaw, biyod, diba? At the end of the day, ang masunod. Ang leksyon nga tumakatunan sa kinabuhi ka makabuhay, labi na sa chapter 9 sa revelasyon ni Delo, ni mo, mismo Delo, kanabitang, sa itong pagkinabuhi din sa kalibutan, kita gid mismo ang mupili sa itong mga gusto. Dili pwede nga mapugusta. Bisan gani ka na mapugusta sa pag-decide sa usa ka butang, sa usa ka sitwasyon, sa usa ka relasyon. The fact nga napugusta sa pag-decide, kita mismo ang napugusta sa pag-decide, choice gihapon nato na. Pero kinahanglan magpakawais ta sa atong pagpili o sa pagpakanaog na itong desisyon sa mataglakang matagbutang ato pagabuhaton diri sa itong pagkinabuhi sa kalibutan kamakabuhay kay aron ko masayop manggaling wa tay laing basulon. Kung usa man ang mga consequences nga itong atubangon, ato lang na magpakaresponsable tag atong barugan. No? Ang atong hunaunaon nga, labaw sa bisan unsa, labaw ni bisan kinsa, malipayon ta sa atong desisyon. Kung di manggaling ta malipayon, at least wata ikatumbok na laing tao na may nakaingon ni ining tanan. Magpakawais ta sa pagkabot og desisyon sa pagpakadaog ana, kay kita raghihapon ang manubag ana kung magkamurit sing manggani. Pero dili ta anging masayop og malimot nga naay Ginoo sa langit nga kinahanglan nga atong sangpiton, isandig nato niya ang tanan, ihangad nato niya ang tanan, ug atagan ta niya sa giya nga deserve nato nga maangkon para nga di ta mosamot kamurit sing sa atong kinabuhi. Amen. Anyway, kamakabuhay, sundan nato sa musunod pang episode sa atong tulumanon ang sumpay sa revelasyon ni Sender Delo. Again, dinhi lamang sa
1: Tambagi ko, Lady Badut. Tambagi ko, Lady Badut.

0: Okay, may adlaw superadong tanan mahikala na sab kita sa atong nandang programa ang mga panid sa kagahapon. Kini na sad yung higalas Kuya Ern nganyong ikauban karon, ha? Sabay na sab sa paghatag og laing nga pagtagad o laing kinabuhi sa usa ka tampo sa usa ka lalaki nga si Mark. Alam, kumusta sa tanan taga Misamis Oriental sa tanan nga makalungsuran sakop ni ini. Hinaot ko nga naa sa mayong panglawas og manginaot sab ko nga taman sa nag-maintain na sa pagpaminaw sa itong programa. Manginood ko nga, dili ko ninyo biyaan. Salamat no sa atong sinder nga si Mark. Sa dili pa Mark, ato sang kumustahan ang tanan itong mga listeners sa naglalain mga lugar. Manginood ko nga, anausap gyapon sa mayong panglawas o manginood ko nga, nag-maintain lang gyapon sa itong mga produkto. Oh, mga silingan na ito nina sa ire. Inout ko nga mintin lang yapon mo sa ato mga product. Masinog ni biya na mo tungod kay nahibalik na sa normal ang inyong kondisyon. Ayaw, mo na ikaingon na ito nga sayop na mga higala. Inis diha ka na ulian, imo na yun gibiyaan. Total kapira man na agon. Batasano na lang ni mo bang mo na imong kapihon sa matag-adlaw nga makahatag ka ni mo og maayong nga kondisyon. Labi na kini atong coffee corn gold with malunggay and chanton, ubay-ubay na gyud no ang natabangan sa mga higala nato diha nga maglisod na sa pagkatulog sa panahon sa kagabion. Kung naa ka ni ana mahigala ang walay klaro ang pagtulog, anton makadlaw na lang ay hintaw na pasag din ninyo mahigala. Kapoy gining lawas nga wala gitulog ba, kulang sa relax. Ang uban ra ba, sige nagtumar og tambal. Basin mga ito na pong kidney diha mo'y ma-damage mahigala. Kini atong coffee corn gold with malunggay and santon, wala gini siya chemicals, pure organic gini siya mahigala. Dili ni siya ang maong giingon ni doktor o kung kinsang mananambal nga nagbawal sa inyo sa pagpangapi, dili na damay ang atong coffee corn gold with malunggay and santon kay pure organic ni siya. Malunggay, mangustin o mais ang anaan ni mahigala. Walay chemicals. Huh? Makatabang ni sa imo ha. Isan sa mga bata, pwede kayo mo inom nini atong coffee corn gold with malunggay and santon. Pwede kayo gikan sa mga bata o hantod sa mga hamtong, hantod sa mga tigolak. Huwag labi na sa mga higala na ito nga maglisod sa pagbawas sa matag-adlaw. Kaning sa pagbawas sa matag-adlaw, higala importante gini makapagawas ta sa atong hugaw sa matag-adlaw. Dili maayo nga mulat ang tagtag-usa ka-adlaw. Pagkasunod adlaw, una pata makapagawas sa hugaw nato. Dili na maayo mga higala kay kung mamintin na sa ngadto-ngadto, magka-problema gihapon kita. Mubati gihapon kita gabalaka kay nadaot na itong tinae. Nagkabukol-bukol, nagkasamad-samad, hantod malata, hantod paingon sa colon cancer. Dili ta mahilayo niya nang gitawag ang colon cancer mahigala kung pabaya ta sa atong kaugalingon, labi na ang pagbawas nato sa matag-adlaw. Kay importante gina siya mahigala, no? Kung naglisod ka niya na, imintin lang atong coffee corn gold with malunggay and santon sa pag-inom ni ini. Tagtunga lang sa kutsara mahigala, dako na kay nagtabang. Pwede sab nimo usahon ka kutsara. Wala na siya overdose bisan pagtagduha kutsara imong timplahon wa siya overdose tungod kay wa siya chemicals. Pure organic na siya mahigala. Pero pwede na kayo ang tagtunga sa kutsara matagtimpla ninyo kung gusto ninyo makasave mo. Dako na nagtabang. Kung musulay mo niya na mahigala sa atong coffee corn gold with malunggay and santon sa parmasya o butika na siya, o isulti lang niyo sa taga-parmasya ang kumplito nga pangalan, coffee corn gold with malunggay and santon. Ha? Nga na mahigala para paghatag sa taga-parmasya o butika, makita niyo ang may pagka-black, may pagka-gold yellow nga pouch. Yan ay nakapangalan dito, rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free o pure organic. Mao na ang makita ninyo. No, na mga picture sa atong mais, na picture sa malunggay o mangustin o sa katasa. Nanay nakatimpla ng coffee corn gold with malunggay and santan. Na 200 grams, dapat kita gagmay nga pouch, 110 grams. Manginawad ko mahigala nga yung testingan katong wala pa makatesting. Pero katong nakaminti na, inintin mga higala. Makahatag ka nagmayong binipisyo o makatabang ka na kaninyo sa tibok pamilya. Ayaw kalimot, coffee corn gold with malunggay and santon. Og sa lain bahin usab, no? Napod kitay usa ka coffee corn purple. Kaganina, coffee corn gold. Kani, coffee corn purple. Para mahibal-an ninyo kung unsay naa sa atong coffee corn purple, angayan ba ninyo tistingan, angayan ba ninyo ipangapi usab, pero tistingin ninyo mahigala. Kay naa siya mga nindot kay nga mga sangkap ni ini. Duna usab kini mga daghang sagol sama sa mangustin. Mao kanang naa sa atong coffee corn purple, mangustin nga din makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong regular ang pagbawas kada adlaw nato sa atong hugaw. Mamaor gyapon sa atong coffee corn gold with malunggay and santon. Og naapod siya sa agol nga moringa o malunggay. Gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang usab, makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Mauning naa sa atong moringa o malunggay. Napagid siya ay gitawag nga sa agol nga guyabano. Kining guyabano makatabang sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos, sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Kunya napagid siya sagol nga ashitaba, makatabang sa pagpanunaw sa digestive problem. Og napagid siya sagol nga barley grass, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol og makatabang sa digestive health. Og di napagid siya gitawag nga spirulina. Kining spirulina mahigala, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol og makapalambo sa brain health. Og napagid siya sagol nga ampalayan, ilhan nga makatabang sa pagkontrol sa blood sugar level og makapaubos sa bad cholesterol og triglycerides. Triglycerides mahigala fats na siya taba nga nasa atong lawas nga makontrolar sa atong ampalaya. Nailhanan niyo ang ampalaya unsay maayong benepisyo nga ihatag kanato. Og napod siya sagol nga chia seeds. Chia seeds makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health og makontrol ang blood sugar spike. Spike may gala ha. Atong giingon ako nga mukalit lag taas ang atong sugar o dugo na to. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar kung diabetic ka, magpabiling normal ang blood pressure kung high blood ka, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function o regular ang pagbawas sa matag adlaw. Busa tistingin ninyo atong coffee corn gold with malunggay and santon. Og sa lain bahin sa mahigala, napod kita'y pang-energy. No, pang-energy nga coffee. Gitawag siya Turbo Max Coffee mahigala. O na itong Turbo Max Coffee. Pang-energy ni siya. Kung nindot ka ni sa mga trabaho, o sa imong mga trabaho, bisan pag naka sa uma, naka sa construction, o bisan naka sa opisina, kinangliyo kag enerhiya sa matag-adlaw. Pero kung first time ni mo mga makapangapi ni ini mga higala, no, mo, nidumduman ninyo ha, first time nyo nga makapangapi mo ni ini, tunga lang sa sachet. Kung Mr. and Mrs. mo, pwede tungaon sa ninyo. Kung una pang higayon ninyo nga nakapangapi ni ini atong Turbo Max Coffee, kaya mapalit naman ninyo ni sa mga parmasya, uban sa coffee corn purple, no? Kining pong coffee corn gold, ano man siya mapalit sa mga parmasya, kining duha na to kabagong mga coffee corn purple, anaanay sa mga parmasya na, o kining Turbo Max Coffee po. Kining Turbo Max Coffee, hinumdumi ninyo at tagtunga lang sa sachet kung first time ninyo nga makasulay ni ini. Pero sa nga tunga to, kumaanad na kamo, makontrola lang ninyo inyong energy, pwede na tag isa na ka sachet. Okay, mas makuratan mo ba nga na sobra-sobra na inyong energy mahigala? Ikaw mahigala, no? Tagtunga lang sa sachet, basta pirmero pa ninyo. Kini atong Turbo Max Coffee, doon na usap kini tipiktibong sangkap sama sa maca vegetable root. Nailhan nga makapa-improve sa energy o stamina. Mao ka na ang naasa ato ang Turbo Max Coffee, maca vegetable root. Og napagid siya gitawag nga black ginger. Black ginger, kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina o muscle function. Kung napagid siya sagol nga tongkat ali, mapataas sa muscle strength o energy, ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab, exercise, recovery o stress management. Kung napagid siya sagol nga re-ginseng, makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw, maintain nga energy sa tibok adlaw mahigala. Ang re-ginseng usab maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon og respiratory infection sama ni anang ubo. Mao na nga hintintani, no, para dili ta matakbuyan og mga ubo lagi, no. Mao na ang ikatabang sa red ginseng nga nasa tong Turbo Max Coffee. Panax ginseng, napagisay Panax ginseng og horny goat weed, pang pataas sa energy, mukombati batok sa mental og physical fatigue og stress ug usab mo pagana sa imong mood ug sa immune system. Busa mga boss, no? Sulayin ninyo ni mga sir, mga uncle, kuya, mga papa ug daddy. Sulayin niyo ang Turbo Max Coffee, ang kape ng pangpadugang sa energy. Mao na mahigala, no, ang atong Turbo Max Coffee. Pag dili malikayan mahigala kung unsa ka kondisyon atong lawas nya nata sa trabaho, sigurado gyud mahigala manggawas gyud ang mga singot nya. Pag humagsingot, di po nato malikayan nga tungod kay naay hangin, bisan asa man ning hangin, yung bugno nga hangin mosulod sa atong lawas, gikan ta gisingot, panakitan gyud tag kalawasan mahigala pamaulan ta. Kinahanglan po ta og haplas. Kining atong Orion Herbal Liniment Oil mahigala makatabang ni sa inyo ha. Makatabang ni sa inyo mahigala. Ning atong Orion Herbal Liniment Oil sa adunay mga pamaol, panakit sa kalawasan. Unya, labi na mo, sobrahan matrangkaso pagyug ka, di nakakatrabaho pagkabuntag. Kay sobra imong trabaho, kay tungod sa kondisyon ni mo, niya, malakit imong kalawasan o kay balo. Pero kung magigang ka sa trabaho, manghimasa yung ka. Masagol ini ni tubig nga, igwa-igwa lang maagwanta ni mo. Unya, una ka mang hapla sa atong Orion Herbal Liniment Oil, kining green ang taklom nga daghan siya kagamitan. Kay pwede po kayo ni sa mga buntis ihaplas para mahilikay ang mga buntis sa panuhot. Abi ninyo mga buntis, no? Dali ra inyong pagpanganak basta plastado lang bata. Dali ra inyong pagpanganak kung wala mo'y panuhot. Ang Orion Herbal Liniment Oil makatabang na sa inyo ha. O dili mo mabalaka maghaplas sa inyong tiyan kay dili gyud na makadaot sa inyong baby tungod kay wala siya'y chemicals usab nga sagol. Pwede kay na sa mga bata, dili makadaot na sa inyong panit. Pwede na sa mga bata ihaplas kay wala gyud siya'y halang. Mild lang gyud na siya mahigalan. Pwede siya sa mga katol-katol sa panit, mga allergies. O labaw sa tanan, maproteksyonan kita nga dili kita matugdungan og lamok nga nagdala og dengue tungod sa citronella extract. Basta mga insekto, bisan mga langaw, mga tagnok, di ginamuduol sa imong panit basta nakapanghaplas ka sa atong Orion Herbal Liniment Oil kay dili gyud na sila ganahan sa baho ni inip tungod sa citronella extract nga nasa atong Orion Herbal Liniment Oil. Okay, napakuy mga product nga akong i-share sa inyo ha, pero unya na taod-taod ha. Ato lang sa nasugdan sa paghatag kinabuhi ang maong kaagi sa usa ka lalaking si Mark ni anay mong kaagi.
1: Doctor!

0: Mar, wala ko sa kuma. Oh, asa man ka, Mark?
1: Madun sa ko kay Bay Jonas. Happy kami si Maanang nga wala na magkita. Gimingaw na ko na itong kwanggulon sad. May to kay makikuban ko si Emma, malingaw ko, Mar.
0: Nala, sige anak. Sa bagay saan may nang imong bisita-bisitahon, pwede mong mga kababata ni mo. Kay taod-taod na rabataon ka na wala diri.
1: Lagi gani, Ma. Kunyari, kita mi ni Jonas, pag abot na ako diri, dali ra kayo. Nag-drive ang tricycle. Mo'y nasakyan ako pag abot na ako diri. Pirting lipayan niya nga nagkita mi. Moro po itong panagkita, usan po kasi mana kay walay ko'y gawas-gawas kay sikiraw paulay.
0: Nala, ikaw, pag amping sa mong lakaw ha, oy basin mag-inom-inom mo, dili ka magpalabik inom.
1: O, Ma.
0: Nala, sige.
1: Mayon tawag. Nanas ba'y Jonas silang balay? Wala kayo may magkaisultihanin niya itong higayon na pag-abot na ako. May nasakyan ako sa terminal pagpadulong sa balay. Kinapot siya'y pasayro. Wala nasun ko kalaag sa ila ha. Hibalo ko nga busy po itong tawahan na kay pamilyado nga wala asawa. Mga ginikanan rin yung mga igsoon yung suportahan. May sabling tawahan na ni kay buutan po kayo. At doon ako.

Ay, oh. Uy! Ikaw ni Mark. Oh, nung. Kumusta, nung? Oh, may gwapo na minukag maayo. Kumusta ang eskwela? Ah, nakatapos lang yapon, nung. Bisan sa kalisod sa panahon, nakasuporta lang yapon yung tanong kong maginikanan. Ah, basin sa mga pipila ka bulan, mangita na kong trabaho, nga mapusla na ako ni akong kurso. Ay, may mangkadong kayo nahimo na makang engineer. Ang imong amigo nga, si Jonas nga, murang engineer ah. Asa mo siya nung? Ay, dali dali. Mahilig man yung tawhanog higot-higot good. Oh, mau ba? Kalusap ba sinahilig niya na? Taon-taon na sab. Kay, naman good siya, amigo po nga, na yung mga higot. Nagitagaan siya. Kaya panginangkan ba nga breeding niya, na nagko naman sab. Dali dali, sulod. Tuwa siya sa likod. Tuwa nag, mahog lagi siya yung mamanok. Oh, sige nung. Boy Jonas! Oy! Pasti lang akong amigo nga gwapo! Kumusta na ba eh? May ka na kalag ka? Usa man, siya teksta? Huwag yung kamausap sa una ba, mga high school pa ta? Ay, ano naman ginamawa naman ato mga kalipay? Gikan sa eskwilahan, paggawas, chip in chip in dayon. Kung dili to ba, likor, hard. May ka kanahilig ka kanining manok-manok? Mga lagi ba'y? Pastilan pirtir bang gastuhag yun, ane? Ay, Nak Jonas, basin na mo ipapalit. Ako na lang magpalit. O sige tayo, dekwarta tayo. Palitan na ito, nigpulutan akong amigo nga matagom. Na, di ako ikwarta din, ba'y? Ay, na, Jonas, kay napakay gibuhi nga manok. Magasto pa ka, di ikwarta din, eh. Ay, sige na, ako na ba'y? Ako na lagi, pastilan. Hibalo na ko sa imo, ha? O, nung, di 500 nung, paiguan na dito, nung. Ya, di na natin magpalit imo nun. Nala, sige, ikaw na unsa yung bisita. Ikaw na yung paggastuhan noon. Sige lang, God. Nagsarap itaw ni. Sige lang, kung makatrabaho na ko, bye. Ah, bisan ako na permente. Nala, sige, sige. Kay Marto sa upalingke. Ati man na si Mark Jonas. O, tayo, ako rin bahala niya na kung mataghom nga kababata. Tayo pa, dinita ba? Tayo, humanam akong bahog sa mga manok.

Ngano pa man ka magminyo? Magminyo kong taon, bay. Kaluoy po siya kong tulog ka mga manghod. Na, magminyo ko. Wala na, mabahin akong atensyon. Sa akong pamilya, pirmero, asawa, son, makaanak bang yun. Huwag nilang baog. Si baog. Bitaw, bay, iwasa ako magunahon na ni Ana, bay. Mas tila ni mo mulapas na kaya ka sa kalendaryo. Ah, sige lang. Makahuman lang na akong maigsoon. Wala na, we, problema, bahalang ilang manong nila ni makahuman. Kay sila na po'y buagak po siya ko, ah. Nanay-college sa ako nga, manghod. Di, sao man ako na. Huwag magminyo ko. Nga na pa sila tatay. Bisan tricycle driver at tadi, makalahutay ka po. Usay, mag-arawan para kung sa problema sa eskwilahan, mabayaran na yon. Pero kayod lagi. Bay, ikaw bay, wala kay gibiyaan dito sa lugar ngayon mong gi-eskwilahan? Gibiyaan yon sa? Ano ba? Uyab. Parehara na sa imo ha. Grabing suporta sa mga ginikanan. Ilan ni mama magpapa. Natural lang. Akong ampingan ang akong pag-eskwela. Huwag akong musulod niya ng uyab-uyab. Asarago na kung makatrabaho na ko. Pwede na tamangita. Huwag ikapamilya na to. Ikaw ba na to sa tibok na tong kinabuhi? Bay. Naaaraw ba niya, bay? Pag umangko nila ni Nung Tirso. Pag umangko ni Nung Tirso? Oo. Paka, kay bay. Paka? O si paka? Paka ba? Wait to you ba? Puti. Hamis po ba yun niya? Tisay-tisay sad. Bago pa na niya may mga murag wala pa magkinsina na diha. Pag umanggo na ng sili ba? Taga Cebu daw na ba eh? Ganun nakabuti na sa itong lugar. Ingon gani ko pag umangkon di ang iyang mga uyuan o iyaan, taga diriman sa Misamis Oriental, di nakabot siya gikan sa Cebu. Bay. Nay nang uyab ana bay katawanan lagi bay. Ganon katawanan man. Chicks siya tanahon bay. Wisturya chicks kayo. Kabati naman ko siya. Magsulti na siya kay to nag-abot ni tindahan, nagpalit na chicks kay tingog bay. Pero lesbian day bay? Oh. Lesbian? Oo. Saman bay. Basin mabag-o pa ng lesbian bay? Abi nimo, Bay Jonas, gikan sa iyang pagkahimugso, di na ginamausab. Kasi karan man yun, inborn man yun ang mga lesbian. Dili man na sakit nga, dili mo balon gikan sa iyang pagkahimugso. Lalaki iyang kasing-kasing. Maroon po na sa mga tuyab bay. O sa tuyab, mga bayot good. Maroon po na sila. Kana pong lesbian, kana tomboy. Inborn na na. Bay, sayang mo kayo, bay. Puti kay bukton, bay. Puti kay tiil. Chicks, bay. Tasong buho kaya pon, bay. Pero, stilan ang mata, bay. Mura maglalaking suot sa kalimutaw, bay. Pero makakita ka, bay. Timan, eh, bay. Tanaw na to. Mura ganahan na ikala. Ako'y bahala, bay. Tabangat ka, bay. Mga, pasin, eh. Mausap din ang kinabuhian niya na, bay. Ma-pure girl na gina siya. Pure girl sa iyong mata. Sige, testingan na to.

0: Diyan na ito, bay. Oh. Dang!
1: Kinsan na.
0: Ay, nang sili.
1: Oy. Oy. Junas, ikaw na, Junas.
0: Unang si Mark ang kauban.
1: Ay. Oy, Mark, ikaw. Pastilan, Mark, nang mayong gabi. Pastilan ni anak sa akong amiga. Dahil pa, nang nakalaagman mo din eh. Si Tuyo din niya.
0: Alam ni Tuyo, nang. Nang, na imong chicks, nang.
1: Chicks? Kinsa may chicks na mo din hing ako raman.
0: O si chicks?
1: Ako ra lagi. Kay mga lalaki naman ang kauban ako diri.
0: Si kuanang ba ka na imong dalaga ng pagumangkunin mo?
1: Ay, si Heidi. O nang, dili man na chicks. Tumboy man na, laki man ang kasing-kasing anak.
0: Mau ganin ang among barkadahon ang
1: dali, saka mo dali, sulod mo dali.

0: Heidi, Heidi, naik bisita ni mud dalik diri.
1: Bay, tanawa bay, nasi Heidi bay, mak kita karuna na bay. Asaman, na ara bay oh.
2: Tumboy na bay.
1: Oh, tumboy na. Nag-shot oh. Tanaw puti kay tail bay. Nagkamisin bay murag panglalaki bay ba pero chicks kay tanawon bay oh. Tasubok.
3: Unsa ato?
1: Ah, hindi. Mayong gabi eh.
3: Ah, may gabi isal. Unsa ato ninyo?
0: Ah, hindi. Dilaag lang daw na sila din he kay makighigala daw sa imo si Kwanit, Jonas, si Mark.
3: Acha.
0: Ah, sige Jonas, Mark, diha lang kamo ha. Heidi, ikaw ni bahala sa ilabasin o gusto sila mag-snack.
1: Oh, ayun na lang. Ayun na lang, Zili.
0: Ayun na lang. Okay ra.
3: Alingkod mo.
0: Heidi, pasensya kayo sa disturbo, Heidi.
3: Ah, okay lang. O sa'yo akong ikalagad sa inyo, ha?
1: Ah, di alang imi. Akong kauban si Bay Mark. Engineer ni.
3: Ah, sir, may gabi, sir.
0: May gabi, isab.
1: Ay, sige, totok na unsa na magka... Kana, sige, totok. Tanawa, magkabalalay ka ba sa makita ka, Heidi?
0: Ah, sabat na.
3: Namo'y istoryahan? Basta nakadisturbo ko.
1: Ah, miss kami nakadisturbo sa imo hawala. Mao ni si Heidi Mark.
0: Ah, Heid, gusto may makig... Higala sa imo ha kay may na lang lasad bi higala ba nga para sa imo ha ba?
3: Ah, wala na problema. Sure. Gusto sad ko na ako'y mga higala para di sa ko tanto la ayon diri.
0: Taga Cebu day ka. Hide.
3: Oo, taga Cebu ko. Lahay man sab kay dito god. Sumol kayo. Gikan pa sa akong pagkatao. Amo na dang lugar. Mana nang palahipog kong lugar pod. Mana hindi ako ilan ni tiya Zili. Og nila ni Chok Terso.
1: Di puti na nagkagmayo diri. Hide kay waki gawas-gawas.
3: Magawas lang ko kung naisogo si tiya. Unsa may ato ani?
0: Okay lang. Hide basi gusto ni manglaag taog ma.
3: Sure, ganun diligod. Kay boring po kay diri sa balay po lang ni tiya. Sigtan og TV. Pagkaman maghikay. Wako lang laag kay umukay kaila. Di ko mukumpiyansa kay umukay kaila diri.
1: Ah, kami, gikan karon kaila na ta. Namo ko'y tricycle. Di ba bay? Sakay-sakay ta's tricycle. Pag abot sa Alas Cities gabi, laag ta. Mangita tag bibo nga lugar.
0: Ah, okay na sa'yo mo, Hyde?
3: Ah, sige, okay, may problema.
1: Ugma, sorry ta.
0: Okay na sa'yo mo, Hyde, ugma, mangnuri daw ta.
3: Problema ni, para pa ko't panalig alawan sa akong mga ginikanan.
0: Ay, naka-problema. Kami na ibahala ni Bay Jonas.
3: Si maulaw ta sa inyo, ako'y katampo. O ako'y ka-chip-in.
1: Ay, naliga problema niya na importante nga magkasuod yun ta. Sugda na to sa pagpanglaag og mga dalawa kay naatay Mercedes-Benz.
3: Mercedes-Benz?
1: Oo. Lapos-lapos ang hangin ba? Tricycle.
3: Sige, wala problema.
0: Pasinsa na kay Kahid. Si okay ni ako amigo Jonas.
1: Di na to si Resoho ni Mayang pakihigalatag. Paras kayong Heidi kay masin maulaw si Heidi nun sa to ah.
3: Walay problema. Sige, ugma. Manglaag ta.

0: Direta, kana tao diri oi. Amo na og nate, diri nate parking tricycle. Adi, okay ra ka?
1: Ah, oh, okay ra.
0: Ah, pagi tatag ka, bistuhan. Tara, mga utah. Oh, sige, tara. Adi, tara. Magagana ko sa inyo kung asa na mga on. O, tara, dito na. Adi na lang ta. Bay. Ikaw ay, sa'yo gusto ng kaon nun.
1: Kung sa'yo yung kaon nun, maro pa'y ako ah.
0: Ah, sige. Adi na lang kahit kaya pwede magkuntir. Abay, ikaw na lang bahala di abay. Oh, ako na lang yung chip. Ini ako, 20.
1: 20?
0: Oh, kay ang akong income sa pagpamasahero na ako, gamay raman tungod sa inyo ha. Bay, ipakonsensya ko ni mo ha. Walay problema kita bay, joke ra. Hide, ay kabala ka hide. Masiyaw rin ako ah. Oh, sige, diyan mo kayo mag-order ko.

0: Ay, salamat sa inyo, ha?
1: Oh, hi. Pwede mga yung kontak ni mo? Para kung sa may mga plano na mo ni Bayan Junas, makontaktan ka na mo, mat.

0: Kung sa isini mo kay Heidi Bay. Basta di lang siya musulti, Bay. Chicks kaysa tanahon. Pero musulti na gani, murag mulutaw gina pagka lesbian niya.
1: Ay, ay. Unya, okay katos para sa imo, ha?
0: Amot mo sugot pa sa kahanag panguya ba na?
1: Autistin niya lang. Suda sa mayo. Suda sa...
0: Balag eh. Sige, tistingan ako. Pero amigoon sa natong mayo. Para makilatis na niya o makilatisan sa plato siya.
1: Ano maginabay? Pakita ang gilas yun. Pasikati, permiti.
0: Sige, sige.

Murag na sinatinan ako si Heidi. Sa pirmintin na namong suri-suro eh. Kaming tulo ni Bay Jonas. Murag, tama na siguro ni Ngay gayon. Nga, sulayan ako. Tawagan ako siya. Tawagan ako. Nga mula ako sa ila, unya. Nga ako lang isa.

0: Pakiplano, Mark. Nakatawag ka man.
1: Hi. Pwede mo ulang sa inyo, ha? Punya.
0: Sure, ganun diligod. Kamo ni Jonas?
1: Murag ako lang siguro.
0: Ganun, ikaw raman?
1: Alam ko importante nga tuyo.
0: Ganun diligod, sige.
1: Pwede mang laag ta. Nakita lang sa duha. Di lang sana to disturbo si Bay Jonas kay focus sa iyang pagpamasahero.
0: Sige. Magulat ko din sa iyo, ha?
1: Sige, muna ako.

0: importante vai moito esa joa, Mark.
1: Esa joa importante. Pero se moa Mark dele.
0: Ah, non sei botas a bat.
1: Haide. Suga sa tong paragila. Hibalon mo sa mong pagkatao.
0: Ah, kaya nga no?
1: Abi na mo, Haide. Pasailo alam ko ha. Ay, nakasuko.
0: Ah, oh, sige, sige. Ang saman.
1: Haide. Pasay nga na yung mong pagkatao. Usa ka ka lakinon o tumboy. Pero di malikayan sa usa ka lalaki yun nga tunay nga pares na ako. Nga mubatig ka ibok. Sa usa ka babae nga bisantod tumboy ka. Nagi lalaki nga pares na ako nga mubati og gugma diya kanima.
0: Oh, Mark! Mark, pares na kasi-kasi ko. Oh, babae ko pero akong magbati. Pares mo ha. Gusto na kong usapod ka babae nga akong higugmaon kung gusto na ako manguyab. Dili tatalo, Mark. Parehas daw, feeling.
1: Pwede ba, Hyde? Magpakatotoo na ka. Babae ka. Nadala lang ka sa imo ang huna-huna.
0: Dili na huna-huna, Mark. Maungkin na kong pagkataon na ako.
1: Pero mahal ta ka. Kaya nakita na ko sa imo ang babae ka. Kumusugot ka. Tunaan ta ka nga mahimog yung tunay nga babae.
0: Dili na ka na mausap, Mark. Mauna gini akong pagkatao. Gikan pa sa akong pagkahimugso diri sa kalibutan. Sadyang nakamatko na ko og buot nga nasayra na ako ngayong anay yung ko.
1: Heidi. Ayaw pagsugod ka. Hantod sa hantod ka na yung anay.
0: Babae ka.
1: Nakaikahatag sa lalaki nga malipay ang lalaki. O hibalo ko nagkinhanglan sa kagkalipay sa usa ka lalaki nga naa ka namo.
0: Mark, dili tatalo, Mark. Dili tatalo, ha?

niya na, Mark. Babae po na kung gusto, Mark. Babae ka. Lalaki ko. I love you. Mark! Oh, Mark, ang kamot, Mark. Pagpakababae ka. Mark! Tudloan ko ikaw, paningkamutan ako, mahimog kang tunay nga babae. Mark, purgi, manguli na ta, Mark. Okay. Basta I love you. Kalimti na imong pagkalisbian. Tunay imong kaugalingon nga mamahimo ka ng tunay nga babae. Kitabangan ta ka. Ha? I love you. Yaks! Usa yaks! Ay, pagkana, Mark? Parehas daw, gibati sa usa ka. Babae? Babae ka? Lalaki ko? Babae akong gusto. Ikaw akong nagustuhan. Di man na kini, I love you. Huno na agmayo. Kung sakto ba ginang ako ang sulti niya kaniba, gigong matakal. Andam ko mga sawa sa imo, ha? Ha? You set my spirit free. Mawag ka rin tinunay. Tara.

0: Oye, bay, kumusta?
1: Basta, bay. Ipakita ginawa nga serious ko ko sa akong tuyo sa iya.
0: Uya!
1: Niingon ang makagiyaks, bay.
0: Sa pa?
1: Gusto sabi daw niya isang kababae daw pares daw may feeling. Babae among gusto. Iya po, babae. Pero ako sa yung isultihan nga, babae siya. Siya akong kikinahanglan. Giing nananong ko nga yaks. Pero dili ko mahunong, bay Jonas. Di na ko siya lungan. Hantun nga iya kong nawatan. Hantun makakatong nagit siya at tunay gud siya nga pagkababae.
0: Grabe gini mo ba? Nindutag na ako ato, no?
1: Dili pwede nga daa ka. Dili ko makakonsentrate sa pagkiksulti ka niya.
0: Asa bagay sa... Sulti lang ko niya ako ba, ha? Ikaw lang siya diskarte niya, bay. Kaya manginabuhi sa kundiri, bay. Kaya ako mga estudyante. Kaya nagkinahanglan, bay. Utang-utang sa kong araw-araw ron, bay. Kaya kinahanglan akong college, bay.
1: Sige lang, makatrabaho ko, bay. Tabangan, tara ka.
0: Sige na, ang importante maangko ni mo si Heidi. Paning kamuti ni, ha?

0: Oy, Matt, ikaw man di ay.
1: Nang sili, mayong gabi nang. Ah, si Heidi nang.
0: Ay na aman, tanong-tanong og TV.
1: Ako mag itawagan ko nang. Huwag mo tubag.
0: Ay, huwag ko kay balong, nanawag ka. Asod lang, unsa nang dalanin mo?
1: Para sa iya nang.
0: Ah, pastilan, mudawat man akong pang-umangkon nga tumboy man na, ngalong bulak man sa usa ka babae.
1: Tun, anak ko siya nang, may mo babae.
0: Ay, malamo kayo na. Nala, bahala na mo. Sige, sudlat to adito, natalaw-talaw TV. Oh, Mark?
1: May gabi. Pwede makalingkod?
0: Oh, lingkod. Oh, saan ang dala ni mo?
1: Para sa'yo mo, ha?
0: Oh, bulak. Mark, para man sa babae, Mark.
1: Babae ka, di ba? Tunanta ka nga, mahimog yung tunay nga babae.
0: Isuro pa di mo pasabton, Mark. Well, di huwag na niya na, Mark.
1: Pagtuon. Oh, dawatan ni, butang na sa'yo mong kwarto. Huwag din mo ni dawatun, insulto para sa ko. Malipay ba ka nga na magmahal ka ni ma?
0: Bia, minami.
1: Oh, bia ice cream. Para pabugnaw.
0: Sus, nagasto-gasto pa man ka.
1: Sige lang. Ako lang ipakita sa'yo mga tinudanay akong tuyo sa'yo mga. Sa pagkuhang baso ni mo, mga unta, napidala na ako nga luprin. Namin na parisan ba?
0: Ah, sige.

0: kumusta naman ito akong isultisay mo, ha? Lainan mong kumarap. Uy! Tunin mo kaugalingon nga may mukhang tunay nga babae. Ayaw pagpadala sa imong gibati nga lalaki ka. Sayang beauty ni mo. Mananing kamot ko nga manguyab sa imo, ha? Kisayangan ko sa imo, ha? Heidi, sultihan ta ka. Pasay mo lang o tistingan pagdawat. Sa inay-inay, madawat na ni mo nga usagyo ka kababay. Makaya ka na ko na, Mark. Pasay mo kong dawaton. Sige na. Kaya kung dawaton ko ni mo nga ako yung tunay nga lalaki o ikaw nagpakalaki-laki lang na naibalan mo nga babae ka. Kung madawaton lang ko ni mo, sa inay-inay, mahimo ra kang tunay nga babae. Sige na, Heidi. I love you. Tistingin lang ko. Sige na. I love you. Juan. I love you.
1: Oh, akong kamot, Mark.
0: Pwede ba ay mong tingog? Ayaw kay pabugat? Karang babae, good ba? Nabagay sa imong hitsura. Cheeks kay katanaon, asog buhok. Tisay kay katanaon, kinsa may lalaki ang tao nga dili bubati kaibog sa imo, ha, Heidi? Babae gud imong beauty nimo, dili ka tumboy. Pero kung musulti ka tumboy tuod, pero gamay lay kulang. Nausbo nimo imong pag-deliver sa imong tingog. Sulay nga, I love you. Balos na dili sa akong I love you. Yaks, kalahin na na, Marcus. Sige na, I love you. Ha? I love you. Sige na ba?
1: Mark, anong mamubos man ka, Mark? Diliday ko.
0: Tunan ta ka. Sayang ka. Sige na, I love you.
1: Ay.
0: Sige na, idiritso.
1: I love you.
0: Ina, I love you, Mark.
1: I love you, Mark.

0: ginawat ako ni Ma.
1: Ha?
0: Tarungan ni mong tingog, ihinhin gamay, nga mabagay sa mong tsura. Ginawat ako ni Ma.
1: Oo, Mark. Sulayan ako.
0: Kala. Iya-iya gamay mong tingog. Ayaw ipastik. Tuno ka na sa kalalaki. Kala mong i-deliver nga tingog, ihinhin gamay.
1: Oh, Mark.
0: I love you.
1: I love you.
0: Pwede makakiss ka isa.
1: Har?
0: Pinahapto, abitawin mo tiya sa gawas. Dili lang. Para tinood yun, makaingog mo tinood ngayon mo na akong gidawat.
1: Piyong lang na ako akong mata.
0: I love you, Heidi.

0: unsa. Nauyab ni mo si Heidi nga tumboy man kunon, ha?
1: Oo, ma. Kami na. Nagito na alam ko siya, kalambid na bayi nga deliver ba?
0: Imposible ka na, anak. Nga ka nang tumboy, mao na magyuday ang naandan gikan pa sa iyong pagkatao.
1: Ma, panay ko mo sa pag sulay. Nga ako siyang gitunan.
0: Mao ba?
1: Ma, andam kong mga sawa sa ima kung makatrabaho na ako.
0: Ah, wala man ay problema, anak. Kahit naanak ka na may natapos, engineer ka naman. Di, bahala ka na kung kinsay mo ni mong pamilya o ikauban hantod sa hantod.
1: Ma, si Heidi. Si Heidi, ma.
0: Nala, sige.

0: punya. Manglaag binihayo niyo gabi. Dalon ako siya sa lugar na kamirang doha. Hibalo ko nga musugot siya. Ako ginipakita kaniya nga babae ka siya. Tawagan ako siya para makaandam nga manglaag mi niya.
1: Hello, Mark?
0: Wow! Babae na gin, ha?
1: Ikaw may nagtudlo sa ko, ah.
0: Salamat. Doon, manglaag taon niya.
1: Oh, sige na po ko'y kwarta. Kipadalaan ko nalang mamagpapa. Gamay rapod. Dos mil ra, kay may nalang daon pa sin ako'y ganahan mapaliton. Nga masin maulaw na ko ilan itiya mga ayo. Kipadalaan ko nalang mamagpapa.
0: Adi lang na to, gastohon. Gamay ako, ah. Hiposara ka na. Ikaw rin magpunto kung sa'y paliton mo, pero kung kita ang manglakaw, ay napagasto.
1: Ikaw.
0: O, sige, buwan ako, ha. Punya ka lang.

0: Mark? Ano ka niya tatir eh?
1: Okay, may gala sa dili pa na ito ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
2: Unsay pangalan ka ni madam?
3: Jocelyn po.
2: Nag-asa ka ni siya, madam?
3: Kada diri sa kupuro ko ono, bilipang ka.
2: Unsa gani ikasultin mo sa Capricorn, ma'am? Unsa yung hatag may benepisyo sa Capricorn na sa mong lawas kaniya dito?
3: Na-feel man ako na kuan, katuyugon na di ako. Kaya anumik man sa po, tapos gituloy-tuloy na ako ato. Nakaupat na ko ato kapakbali. Pagkaw man, okay man ang ako paminaw. Oh. Nakatulog na ako, tapos makabawas ako adlaw-adlaw. Ano bang, gana ba ang aking paminaw ba? Inana ba? Takto lang ako tulog, tapos magbawas ako, nana, yung menstruation ako, nakuha sa siya.
2: Ah, sige dam, salamat kay dam.
3: Salamat sa pwede tawag.
1: Okay, may galang mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
4: Okay, sir. Nakagigunay tanga plus.
5: Kuan kayo, ganang Orion Herbal Oil na siya.
4: Mm-hmm.
5: Ako din nga si Jared. Kung ano ba, duwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatunan gina ko nga maayo din siya sa lawas. Kaya before ko magduwa o humagduwa, mogit nga akong gamiton. Mm-hmm. Matawaan nga niya sa mga kauban dito kay ako raw na ibatanon nga mga plus.
4: Mm-hmm. Orion Herbal Oil mo gamit?
5: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba sila na pwilo. Kaya nga ako raw ang pwiway pamaol ka daw maguli. Mm-hmm. Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, pagabuntag, wa na puro na pamaol.
4: Oh, ang imo, way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
5: Wala problema.
4: So, imo yung recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
5: Wala problema. Testing and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
1: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony mga higana, labi na sa ito ang Nerveplex Syrup.
6: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na kong pagpainom aning Nerveplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Yung dan-undan na gid siya. Na ako ikipainom niyang vitamins sa una, pero ang sakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang epekto aning Nerveplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
1: O, nasab kita yung Nerveplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumaro sa Nerveplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatabang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa lain bahay napod kita yung B40 Capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhod pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makonhuran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makonhud siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang amo ubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunhod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Then makalambo pod ang Amiga Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Amiga Carsoft Gel nga mulig-on ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Sa mga teenagers, makatabang po ang Amiga Carsoft Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo, grabe ang acne. O para po sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla. matabangan mo sa Mega Kersop Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy, sa mga buntis ha, ang Mega Kersop Gel capsule naani siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantud pagkatao, hantud siya ang pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga care kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayon yung kalimti atong 4-bite capsule. Para sa mga higala na ito nga nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasagdi nga balatian. Mag-4-bite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong ma-feel mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na.
0: Mark, ganoon niya tatire?
7: Di ba mahal ko ni mo? Paresta, mahal tasab ka. Oras na siguro. Ipakita na to sa usag-usa ang atong panaginigumay.
0: Pero Mark,
7: andam ko mga sawa sa imo ha. Kung tinod nga mahal ko ni mo, pagbigyan ko ni mo o kay kadlok, bisan karon na yun si Manha, paningkamutan na ko ang maminyo kita.
0: Mahal.
7: Tana. Ipakita ni mo ay mong gugmadir ka na ako.
0: Dali na. Ay kahadlok, mahal ta ka. Di ba mahal sad ko ni mo? Oh, sige. Ano may katawa ka?
7: Walang katawa lang. Alipay. Ngayon ikaw banta na ka nga kita lang yung duha. So sa kalawak.
0: Mark, himuon yun na to.
7: Para mahimo nagigkagtunay nga babae.

0: Mark. Atag ini buhaton.
1: Para matagamtaman na ginima. Nga usa ka kababay. Bili ka lalaki. I love you.
0: I love you, Mark.
1: I love you, Eddie. Okay, God, look. Andam ko mo mga sawa di kanima.
0: Masin ni mo kong pasakdan. Masin magbunga atong buhaton.
1: Ay kabalaka. Saan ako sa imo ha? Nga dili ko ikaw pasakdan ug andam ko. Mga sawa di sa imo ha? Hantun nga mag-uban kita hantun sa kantoran.

0: Pasin pasakyan ko nimo. Di ka na maitabo. Karon lang daan ang na-feel na ako. Nga nagdugang akong gugma niya kanima. Akong gusto nga dili na kamahilayo ka na ako. Kung pwede, dito ka na sa mga magpuyo.
1: Ayaw, sir.
0: Okay na ka?
1: Okay na lang. Human naman.
0: Salamat ha. I love you.
1: Love you too.
0: Tara, magdawas na tayo. O, basin o, pila ka ala. Mamalik na din eh.
1: Kanaansag ka.
0: Hantun nga magbunga atong pagkabuhatan. Basta andam ko magpakasal kanimo.

0: Tinuon ka ba eh?
1: Oo ba
0: eh? Ay, ay! Ikaw lang yung nakabulsay kay Heidi. Pastilan may swirtihan o ba yun?
1: Ano kung mga asawa sa iya ba eh?
0: Bilib na yung kusaya mo ba eh, Mark? Grabe! Iskartihan ko ni mong bayo ba?
1: Mahal na ako siya. Basta tinudanay ka nga nagmahal sa usa ka tao. Mangita iya kagpaag eh. Nga maangkon ni mo siya. Karong kinaangkon na ako. Anam ko mga asawa sa iya. Huwag nahibalo na sila ni mama at papa. Nga mga asawa ko kay Heidi.
0: Ay, ay! Kaya, karos ang plano.
1: Paabutan ako yung mga ginikanan nga makalaag.
0: Ah!
1: Kay matod pa sa iyang iani ng zili, panihon daw mga ginikanan ni Heidi para sabot-sabutan.
0: Ah! Grabe na mo ba, Mark? Sus! Grabe na magka-chicks to si lesbian, pero karon wana! Girl na gin siya, girl na gin! Grabe gini mo ba?
1: Wala na kong lung iba yung di na kumangkon. Pero siya na akong asawa. Nga ako ikaw ba nantod-santod?
0: Ay, ay!

0: unsa na may nuning ha. Duhara kay kadlong, wala na may kita ni Heidi. Gusto na ako siya ikauban. Grabe na ginong gugma ka niya. Tawagan ako siya. Ngamula ako. Di ko mahimutang huwag di may magkita. Sa amagod nga, nakuig-apply na yung trabaho. Bisdawato na ko. Niabot na sa akong unahuna nga ikaubanan ako si Heidi Unta. Sa akong pagmata, na siya sa akong kilid. Tutal, alam mo kay trabaho. Basi mabuti na po niya maginikanan para sabot-sabutan ang mga mong kaminyo ni Heidi. Tawagan ako. Heidi, I love you.
1: Hello, Mark.
0: Oh, Heidi. Musta? May gabi.
1: Ah, may gabi, Sad.
0: Buwan ako. Malas na ibi pa man.
1: Ay, napagadto dito ilan ni Tia, Zilly. Wala na ko dito.
0: Ha? Kung sa'yo wala na ko dito?
1: Mark, wala na ko dito.
0: Kung sa'yo wala ka dito?
1: Mark, dili na ko kaya.
0: Dili ni mo kaya nga unsa?
1: Nga makikuban ka ni mo hantod sa hantod. Biulin ako din si Bo. Kaganina lang ako nakaabot.
0: Huh?
1: Oo, Mark. Nahikurat ako mga ginikanan. Nga binabay na akong porma. Nalipay sila. Mark, kalimti na ako.
0: Heidi!
1: Kalimti na ako.
0: Heidi! Ayaw! Dili pwede nga kalimtan ta ka!
1: Kalimti na ako.
0: Heidi, apasol ko ikaw na siba.
1: Ikaw, kung tinood ka nagmahal ka, diri ka na ako. Pabutan ko ikaw, Dresibo.
0: Naroon imong kinigibuhat nga magpalayo ka.
1: Di ako mga kinikanan. Sa tinurbag, itistingan ta na ka. Kung tinod ka ka nagmahal, diri ka na ako. Muanay ka. Pabutan ko ikaw. Masahid sila ni Tia sa akong address. Diri sa Sibo.
0: Kung ka na lang ang problema, bisan og maanhaon ta ka. Pangitaon na kong lugar kung asa ka mo sa Sibo. Basta na lang ko i-address kay ihatag ni nang Zilly dir sa kong ngay mong iyan.
1: Pabutan kay Kamark.
0: Heidi, pabuta ko. Kay kini akong gugma nga akong gibati na kanimo. Hantod sa hantod na kini.
1: Salamat, Mark. Ipabutan kay ka.
0: Wala ko, gugma. Wala ko.

0: Mark. Salamat nga imo gyud gipakita ang tinud-anay ni mga pagmahal sa among anak na si Heidi.
1: Oh, sir. Mahal na ko inyong anak. Dili na ako makayang mabawala siya sa akong mga pananaw. Heidi, ako lang ang gitistingan kong tinudyog ka nga nagmahal din ka na ako. Kaya naibalo ka kung asa ko gikan unsa akong pagkatao sa sinugdanan. Masinaw-nauna na ako nga imo lang kong gipahin mo silan.
0: Pasaylo alam ko nga. Gibuhat ko ang tanan. Tungod lang sa akong tinudanay nga pagmahal din ka ni Mugi, tunan ko ikaw.
1: Nahala. Sige. Kung mo ka na ituyan ni Mudirimar. Gandam ka mga asawa kay Heidi nga mong anak. Welcome ka din ka na, ma'am.
0: Salamat kayo sa inyo, ma'am.
1: Sir?
0: Oh, sige. Kinalaan to kining hikayo ng Mayo. Ang inyong umabot ng kaminyoan.
1: Mark, salamat. Sa'yo mo dinod, ano yung pagmahal din ka na ako?
0: Mahal na ka, Heidi.

Tungod sa tinud-anay na ko nga gugma ko yarn. Piyantugi ko si Sibo. Nanikamot ko nga makita ng pag-usapang babaeng akong kihigugma. May nalanggani, nabatin ako sa akong mga dalonggan. Nagkitistingan na rin ko niya. Kaya nagtuo siya na ako lang siya gipahimuslan. Ibuhat lang ako ang tanan, Kuya Ern. Para lang yun, mahimo siyang tunay nga babae. Handod karon, Kuya Ern. Namiindo ako mga anak. Gani nagsabak pa siya karon para sa ikatulo na mong anak. Pungganto nga rin na lang ako sa Cebu, Misamis Oriental. Sa dihang nabatin ako imong programa nga pwede rin na imo tawag. Akong isyerang akong kaagi. Huwag salamat sa paghatag ni mong kinabuhi, Kuya Ern. Ang imong magtatampo, Mark. Salamat, Mark, sa imong gishare nga kaagi. Inaot ko, Mark, sa tanan ng mga pagsulay ng inyong mangko ninyo ni Heidi. Makalahutay nga po mo, no? Malapasan nga po ninyo ang mga pagsulay. O mahinaot ko nga kanunay ang mga kalipay ng inyong pag-asaluhan uban sa tibok pamilya ni Omar. Okay, naging salamat no, sa inyong mga kanunayong suporta. Pinagi sa inyong pagpawinaw mga higala. Pero ang pinaka-importante para sa inyo ha, ang ato mga prada na makahatag og mayong benepisyo diya sa inyong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Mahigala, katong nakaminti na sa itong mga product, mahinaot ko, padayon pag yun ang inyong paggamit nini, no? Maghantod na unta kini. Kay hibalo ko makahatag og tabang sa inyo ha, sa tibok pamilya. Labi na ang atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kung kape na manggaling, mahigala inyong gusto, i-Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon na lang. Kung gusto niyo sa mga ikauban po ang Coffee Corn Purple, na naasa inyong mapanimalay, maupo inyong gimintin, naaman sa inyo, pili-pili lang mo. Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon. Masulayan po ninyo. O atong Turbo Max Coffee nga makahatag o enerhiya sa tanan yung gimuhaton o sa tanan yung trabaho. Turbo Max Coffee, mahigala, makatabang sa tibok adlaw nga enerhiya. O sa atong Nerviplex Syrup, ang kompletong bitamina mga inahan, ha? Ay kalimtin ninyo para sa inyong mga anak. Nerviplex Syrup, ang kompletong bitamina para sa mga elementary nga mga bata. Labinusap no sa itong Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mahigala na ito nga nawala ang ganas pagkaon. Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule, pangitaas parmasya. Ang labinusap no sa itong B40, ang High Dose ka B Vitamins para sa mahigala na ito nga nakaangkon o nervous neuropathy. Kanam itong nag-doubt na imong kaugatan gumikan sa pangindaron baka o na-doubt niyong kaugatan gumikan sa diabetes. O labinusap no sa atong Megacar Soft Gel Capsule, dagang health problem ang itigar. Nanay, tatay, mga lulog-lula diha para mahili kay sa Alzheimer's o pagkalimtanon. Mintin lang mo mga nanay, tatay sa atong Megacar Soft Gel ha. O sa lang kapsula kada adlaw. O sa mga babae nga nabalaka nga pag-abot sa ilang binulan nga rigla, mutukar lang dysmenorrhea may higala nga sakit kay ilang bation. Imintin lang mga babae atong Megacar kada adlaw, isa lang kapsula. O sa mga ginikanan nga doon ay depression o anxiety ang ilang mga anak, no? Mintin ang Megacar Soft Gel Capsule para sa ilaha. O sa mga buntis din ha, kung nagsabak mo, nindot ang Megacar sa inyo ha. Kaya para pag-abot sa panahon nga miskwila na inyong gisabak karon, preparado na ang inyong anak. O sa mga batanon nga dili gusto maka-acne o maka-pimples breakout, no? Mag-Megacar Soft Gel Capsule. O sa dagang salamat. O sa atong Fairbite Capsule. Para sa mga higala na to, diha nga mga na ipagkaluspad, kasi maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapo yun, no? Pakatabang ang atong Fairbite Capsule, labi na o bagong nanganak ng mga inahan, no? Fairbite Capsule inahan, para may balik imo pagka-blooming, mawala yung pagkaluspad, mabalik imo pagka-pink-pink sa imo apin. Dagan kayong salamat sa inyong makanunayong suporta sa atong mga product o sa inyong paggamit, maghinaot ko nga, mintin. Kinis Kuya Ern, ang iyong Dr. Love, muingon, bye-bye. Dr. Love! O God bless ka na itong tanan.

0: na ka ba'y mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o ingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Hello, hello, hello sa atong mga higala sa kahanginan. Anihan na punta sa atong programa. Gi-welcome na to ang tanano. Maayong adlaw sa tanan natong mga suking tigpaminaw. Ilabi na gyud sa ato ang mga na-permi nga nagsalmon sa atong programa. Katong mga nag-message no sa atong hotline number. Atong i-invite mong tanan sa hotline number nga 0909-304-8924. Of course, i-welcome na to kanunay mga higala. Ang ato ang pinalangga og buotan nga doktora, si Doktora Choi. Hello, Doc.
2: Hi, mayong adlaw, ma'am, no? Mayong adlaw sa itong mga listeners diha. Shout out sa tanang taga Mindanao, Visayas, no? Nga nakapaminaw sa ato ang program, no? Thank you, Gigayo, kay kamumoy nakadasig na mo nga magpadayon min sa among program.
1: Yes, tinuod kay na, Doktora. O sa walay langan, Doc, o sa man magbasa na dayon ta or basin gusto pa ka na kay i-shout out din, ha? Sa kahanginan?
2: Ikaw na po, ma'am.
1: Oh, shout out gina sa tanan, no? Sa kanang kung asa nakaabot ang ato ang tingog karon, no? Sa kahanginan, shout out kaninyong tanan. O, mapasalamaton dyan kayo ni Doktora. Ilabi na si Kuya Franz, no? Thankful kaayo sa tanan nga nagamit sa ato mga produkto. Ilabi na gyud sa ato ang coffee corn, sa atong haplas nga orayon. Tapos sa atong Nerviplex nga para pang kids, ang atong Nerviplex syrup. Doon na po tayo Nerviplex nga AE, capsule na siya para po sa mga medyo nag-edad na, no? For adult na siya, kay capsule man. And then, di na ito malimtan ang ato ang B40 nga uban na nato sa atong Mega Care, no? Ang atong Mega Care nga fish oil. And then, di na ito kalimtan ang ato ang para ginainom permis sa doon na yung mga problema bitaw sa kanang medyo na anemic na siya, Doc. Ang ato ang Fervide capsule. Okay. So, Doc, diri rin ito sa ato ang unang texture sender, no? Kaning sa last four digit niya nga 2656-0919. Ingon siya din hiyo. Good afternoon, Doc Choi and Mrs. Buttercup. Yes. Ask lang ko kung unsay pwede itambal sa acne prone. Pwede ba mag-take like estrogen pill? Thank you. O, Doc, unsa ani ron, Doc? Kani kay maka-appeal ko ma-advise na ni Doc kay ako kuan kay ko acne. Oh, daghan na jud ko acne. Kulang na lang ning naong mapuno na ginitanan sa mga scars.
2: Actually, ingon sila maka kuan man kuno no, maka hamis kuno ang estrogen no. Kay ang androgen which is kanan sa mga lalaki kung daghan ka ana maka break out daw na siya. Pero para nako dili man na siya ang tambal sa acne. Kay namo po'y daghang mga komplikasyon ang sobrang pag-inom sa mga estrogen, no? Mabitaw na ang pag-take na to o ka ng mga hormones ng estrogen replacement is under the guidance of OB-GYN, no? Kay namo na siya'y tendency good uban kung high risk ka for developing endometrial or ovarian cancer. May nana bitaw na siya'y tendency mo na nga ako naibawaan naragin ay certain years nga pwede, pila ka years or pila ka months nga pwede ka mag-estrogen replacement and under the guidance yun ang obigay ni, no? Kay considered man na siya ni mo og treatment and then dili man ang iya ang indication for treatment is acne, no? So, ang imong acne siguro is kanang hygiene, no? Hygiene and then as much as possible, kanang matulog kag sakto nga oras, kay isa po na sa maka-cause of breakout kung medyo sikag bilar. And then, kung daghan po kayo kag skin, ipang nud-nud sa imong skin, ang tendency is siguro na ay abrasion nga ginagmay, and then that will be open for infection, no? Kaya na siya yung mga ginagmay sa man. So, kinahanglan gentle or good siguro ang pag-care sa imong skin, labi na sa imong face. No, kaya medyo lipis na siya compared sa other parts sa atong nga area sa atong lawas, no. So mas better siguro kung grabe gyud ang breakout niya sa iya ang face, sa iya ang mga acne, mas better magpa-check up siya og dermatologist, no. Kay once ra ba mas scar na siya, forever na yun na siya scarred, no. So dili maayo magpignit-pignit, magtuslok-tuslok diha og mga dago mang uban.
1: Malami jud kay tuslok pundok.
2: So ang ma-infected pa lang na mahubag, labi na diri sa danger part sa imong face, which is the triangle part, no? Kanang gikan sa ilong padung sa imong temple or kaning sa tunga sa imong agtang, no? Daghan kay nang mga blood vessel diha nga connected sa imong brain, no? So para nako kanang hygiene lang jud, maglimpyo, pero dili ka tong mga isog ayo. Dayon, mas pwede pa siguro mga ginagmayng ointment ibutang nimo, no? Para ana mga mupirusin. Kung naay mga infection gamay, ibutangan nimo inana. Pero kung grabe na gyud kaayo ang imo ang acne, mas better siguro nga magpat konsulta na ka og dermatologist, no? Kay mas mahal ang kanang nga high-tech nga mga removal for scar, kunuhay. Pwede mo gana siya yung ma-remove. Ma-lessen lang siguro ang hitsura sa scar ni mo. Pero it will take you hundreds and thousands of money para sa mga mag-kuan kaayo. Anong mga, kaya ako nakita ng mga nanggawa sa Facebook, kaya mga derma clinic, kaya na-ana-ana. Lagi ko, no, claiming for scars, inana, pero tagpila-pila po siguro ka 1,000 ilang packages
1: in my ana, no? Pila po per session. Agada pila ka session sa usa ka tuig.
2: Yeah. Oo. So, pwede siguro siya muduol o dermatologist or kana mga aesthetic ng mga clinic, no? Na may uban ana nga nag-study for pila ka months how to do it. Pero kung dili makaya sa aesthetic, mas maayo siguro muduol siya og dermatologist, which is pila gina siya ka years nga ilang giskwilahan.
1: Bale, no? So kung muduol gihapon tag kuan dok mga dermatologist mo lagi kinahanglan gihapon no mura ra gihapon ta og maga maintain kita permi anang mo na lisod kaayo nang naatay mga acne, no? Pero apil ba na siya dok nga kuan hereditary, di ba naana siya sa linya sa suba na siya dok.
2: Hindi man siya na hereditary. It's more on hygiene gina siya o kanang hormonal. Okay. Na magi part na to sa to ang life sa teenagers ta nga erratic ating hormones.
1: Mm-hmm.
2: So ang kuan lang yun nga dili yung ka matintal o pangrot, pang prick ug imo kay mo man na siya ang mascar kanang ma-infected then mabuslot na dayon.
1: Maod.
2: So mo na siya nga as much as possible keep it clean, use kanang dili kay isog, dili isog ng mga chemicals or mga sabon nga dili kay isog, no? Pang baby ba diha or kuan. Ako sa una wala jud ko ni gamit kay mabantayan ako kung mugamit ko mga bar soap kanang ma-dry kaayo dayon, di ana nanon manggawas. So
1: okay.
2: Kanang yung mga liquid soap akong ginagamit ana kanang mga kanang pang facial jud nga mga soap.
1: Uh-huh.
2: Ano mga facial nga mga soap nga mga kuan bitaw siguro kaning mga uban nga kanang mga Nivea o sa pa na mga usa ni katuparag yellow bitaw.
1: Ambot kay kato mga lactacid man ako madungog gudok nga. 'Di ba liquid soap man na
2: sa bata mo po na siya.
1: Mas maayo mo gud na kay syempre daw o hypoallergenic.
2: Neutrogena, kanawa ako mga kuan sa una.
1: Mahal mo po na dok, oy. Dili, oy. Sa US,
2: di ba? Di, oy. 100 kapi na mo po siguro ka itong mga gagmay lang. Idugay mo po na mahurot. Or ka ng mga bello, ay nana.
1: Pero angay-angay lagi gihapon dok.
2: Oh, inana siguro. Or ka ng, unsay tawag, ano, ay ka nang gigamit na kupod. Pero, ang uban karon mga uso karon is ka ng mga Korean.
1: Ah, okay
2: mga nindot po na ilang mga products sa face.
1: Kay
2: inana.
1: Glass skin, gipudaan ng mga Koreans. Oy, so ma-encourage po ng uban nga magamit kay basin mapareha sa ila alisod gihapon dok.
2: Pero nindot mga ilang products.
1: More on promotion, advertisement. Mga advertisement na lamion. Tsada ilang products na ilo.
2: Quality ilang mga product daw, no? Uh-huh. Pero ikaw, kung nagduda ka, muda ito lang kag-derma.
1: So, mo na ito'y tambag ni Doktora, no? Sa ito ang texture sender karon. So, talagsaon po kayo ning kuan. Kaninga problema ha nga nagpadala sa ito ah. So, muduol gini tag dermatologist kung ngayon anak na, daka na tag mga acne breakout bitaw. Pero nahinamdam ko katong sa pahinamdam ni Kuya Earn nga kanang maayo po di ay ang mega care para sa dun yung mga nagka-acne breakout dok. So, basid makatabang no, i-try po na to ang mega care.
2: Pwede sad kay para makakuan sa dili mag-dry mong skin, ang lipid layer sa skin ni mo, pwede rapod ang omega-3 na mega care inyo ang imnon. Pero namang ko yung uban, ma'am nga. Nagyan sa stage sa ilang life.
1: Katong ingon ni mo dok no nga hormonal pod siya, so nagka-imbalance ang hormone no. Ako gani nga nagkaedad na mo 50 na hapit, pero nagsige ra gihapon kog naay mga acne.
2: Pero ka ako na ibawan mga gasagaran kada iyang gipangutan ng estrogen. Amo gamit ana ang kanang mga LGBT. Ay, kaya no, mga lalaki mang good is agi sa ilang androgen na bina sa ilang puberty area sa teen o early adulthood nila na yung manggawas ng mga acne in ana. So, careful lang yun sila kay makuha na magiging siyag hygiene o ganang mas pa magbutang-butang nalaga ng mga ointment ng mga mupirocin or unsa na mga acne ointment nga ihatag sa mga derma kaysa mag-take sila og hormonal which is dili siya proper treatment ana. No?
1: Aw, oh, ani di ay. So, lisod-lisod dito ay ningkuan. Di ba dito pwede mong patakag yun naman ng mga estrogen. Ano sa po mga example, ana, dok, nga? Imno nun.
2: Kung nadunggan sa una, mga Diane pills.
1: Amo na siya. Usa na siya sa mga estrogen.
2: Kay kuan ko, no? Kanang pahamis, aside, ana, kanang patutoy sa mga LGBT.
1: Aha,
2: ana,
1: okay. Ba?
2: Pero, pahamis sa skin, in ana, kay... Siyempre, siguro, natural lang siguro na sa estrogen sa mga babae. Ngayon mo na ito ang kuan. Pero dili na siya mo itambal. So mas maayo siguro, mas safer kung grabe ang iya ang breakout or acne, magkuan siya under the care of dermatologist.
1: Okay. So salamat kay Dr. Ano sa imong advice, no? So kung doon natin mga problema sa atong face, labi na magka-acne breakout ta, huwag dito ilaing duulon, makatugid at retro sa dermatologist. Salamat sa itong mga texter sender, no? Nga nagapadala ang naga-join. Dili na po ito sa itong laing texter sender. Kining sa 7076 sa 0991. Ingon siya din, good noon or maayong hapon, Dok Choi. Atong texter sender nga, taga Coronadal. Ingon siya, asa nga butika dari ang naay baligya nga Mega Care Soft Gel o B40 nga vitamins. Oh. Ang ato ang kuana ni Dok, ako nalang ito baga ni Dok, no?
2: Uh-oh.
1: Kaning sa Coronadal, ma'am or sir, makita na ito dito sa Butika Lila o pwede po ka sa The Good Life Pharmacy. So, maura ni siya ang naa sa Coronadal City nga ginasupplyan na ito, no? Ang Butika Lila o ang The Good Life nga pharmacy. So, i-try dito inquire kay... Basin, ug daghan pa silag stocks dito, no? So, dito ta makapalit sa ato ang Mega Care o sa atong B40 nga B-Complex. Sige, salamat kayo, no? Sa imong pagpadala o pagpangutana, hinaot nga namati ka karon, ma'am, or sir, baka ha. So, dali na po ta sa ato ang lain nga texter sender. Ang iya ang problema dari do, kasi gidaw siya glipong-lipong. Wa na siya kabalo, o kung sa iya nga angayong buhaton. Kay lipong lang jud sige yang gibate. So unsa ka ani siya, no? Unsa ka ka ma'am, makatindog pa ba ka aka dibe lalim ning magsigig lipong-lipong? Atong texter sender number sa last 4 digit nga 9180 sa 0938.
2: Daghan mag reason good kanang lipong-lipong, no, or dizziness. So it's either maguna siya kanang rotational, no? So pasabot anang lipong ka is ang imong palibot nag
1: tuyok,
2: no, in ana, or ikaw mismo mura ka gatuyok nga gaharong-harong imo ang pamati, or murag lightheadedness, no, murag lutaw ang imong paminaw bitaw. So inana na siya ang lipong nato. So ang uban ana base na nay reason, no, is either nakay problema sa imong mata, no, nakay error refraction nga naglalaban ni imong ulo nya mura nakag madizzy in ana, or nakay problema sa imo ang dalungan, no, which is nakay problema sa imong balance. Kung banan na nay infection or nay mga kulang o mga chemicals bitaw ana sa imo ang lawas. Ang uban pod ana is kanang nay bara, no, nay bara ang ilang mga ugat sa brain nila or diri sa carotid area nila nga naka-cause o kanang lipong-lipong. So ang uban pod ana, high blood, no, taas ang blood pressure. Muna, mainat imong mga ugat, ang sakit mong ulo. Ang uban ana is kulang na siya sa pulang na dugo, no? Ang uban ana na may kidney problem. So, dili na kaayo maka-form og mga red blood cells. Ang ila ang katong mother cell, di na kaayo siya ma-produce para ng erythropoietin, which is kulang or gamay ra if naakay kidney problem, no? So, sana siya or na kay bleeding, kusog kay ka mag-mens, or na yung kay upper GI bleed, nga ginagmay-gagmay, no? Ang uban ana, malibang og itom, no? Or na kay nutritional problem, dili kayo tarong ang imong pagkaon, so kulang ka og mga ingredients sa imong lawas or mga byproducts, no? Kanang gamiton para mag-form og mga proteins, mga hemoglobin na to, ayun na, no? So, usan na siya. Dayon, ang uban po ana is kanang kusog mag-mens during their menstrual cycle, so ma-anemia sila. So, daghag reason nga mag-lipong. Kung lipong lang per se, ang among ihatag usually is betahistine, no? Kanang it's either 24 milligrams once a day or 8 milligrams 3 times or 16 twice a day. Depende sa tanaw sa doktor kung pilay dosage yung maginahanglan, no? Pwede po siguro, ma'am, na mag-take sa siyang B-complex.
1: Mm-hmm.
2: So, B-complex na high dose para sa B-forte, no? Pwede siya mo inom sa anak kay para mong gina siya vitamin sa itong nerves, no? So, mo ingon ko nga. Atong basin na yung mga barabara nga ginagmay sa iya ang mga blood vessels sa utok niya. So, basin makatabang ang B-complex, no? Kay vitamins man siya sa itong mga nerves. So, pwede na siya. Pero, mas better siguro nga magpa-check up siya or ma-work up kung unsa yung reason sa iyang lipong.
1: Mm-hmm.
2: O, kay daghan mag-possible reason, ana. So, naghan na pa na yung mga pangunta ng doktor sa iya. Or, basin taas siya cholesterol. So, pwede kayo kayo mainom po siya o mega care.
1: O ang kuan po, Dok, para basin po no, nga nagpanglipong siya, kung kulang magana siya tulog, Dok, pwede po siya atong-ato ang Nerviplex nga AE, Dok, no?
2: Yes, pwede po. Kung kanaman ang iya ang reason nga no, maglabad yung ulo or naglipong siya, kung kulang siya gipati, tulog.
1: Na maglipong-lipong, Dok. Makarelate ko, ano, naka-experience, yun ako namang siglipong-lipong, nga di na jud ko, naabot sa point, Dok, nga dili ko makatindog, naradyo ko sa akong hidaanan nga dapat ang akong posisyon nga yung nato ragod, kay kung muliho ko, di na jud matabang, maradyo ko matiuro. So, makarelate kay ko anini itong text resender karon no nga, di jud lalim, maragyo gitorture ka. Motigin ko na doktora nga, motry ka sa ato ang B-complex na B-forte, kay basin o ang imong mga ugat-ugat dito, moto na barahan. Dok, no, sa iya ang brain dapit.
2: Ayun, mag-mega care po siya kay basin taas siya cholesterol, isa po na sa reason mga atherosclerotic plaque inana. Pero muto ko ingon magpa-work up siya.
1: Okay.
2: Kaya ka pag reason ang ano maglipong ka or maglabad mo ulo.
1: Mhm. Kay basin ang taas po gani ning BP day ani dok, no?
2: Yes, pwede.
1: Okay. So, salamat kay no, ma'am or sir, kinatong text sender. Dayon, hinaot nga nakapamati ka sa tambag karon ni doktora aron nga kana ang murag mabintaha po di mong pamati, no? Asin makatabang nga maayo na imong pagpanglipong. Pero ayog kalimti nga magpa-check up gyud para mahibal-an jud nimo kung unsa jud ang imong problema jud sa imong lawas. Okay, Dok, so salamat kay ato, Dok, no? Og hanto na po nato sa sunod nga episode, Dok, no? Magkita-kita na po ta mga kahigalaan. Salamat kay gyud ninyong tanan sa always nga pagsuporta sa atong programa. Og kini si Buttercup sa ngalan ni Kuya Franz nga kanunay magpahinumdum kanatong tanan nga prevention is better than cure and always cheaper than cure.
2: Okay, ni si doctor nangingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now, bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinumdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 7, mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw, pagtatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
4: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
4: Masarap.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tumaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong Optimum Health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang. Go lang. Go for health. Go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Kinikayat ng City Health Office o CHO ang lahat ng accredited basic life support o BLS at cardiopulmonary resuscitation o CPR providers na regular na sumailalim sa retraining upang mapanatiling napapanahon ang kanilang kaalaman at kasanayan sa pagtugon ng mga medical emergency. Ayon kay CHO Disease Surveillance Officer at Nurse 2, Kevin James Ruiz, may 2 visa lamang ang BLS certification kaya kinakailang mag-renew sa pamamagitan ng panibagong hands-on CPR training bago ito mag-expire. Sinabi rin Ruiz na ina-update kada 5 ng mga gabay para sa hands-only CPR alinsunod. Pulmonary resuscitation sa oras ng emerhensiya. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hot FM, Cagayan, the other 93.7 Hot FM, Bukidnon, 3:14 ang oras natin, sweethearts. Magandang hapon po, everyone. Happy Tuesday afternoon. Welcome po sa ating programang Heart Afternoon Drive. Siyempre, Harvey Stone nagbabalik. Sama-sama na naman tayo hanggang alas 5. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Oras natin, sweethearts, 3:29 na po ng hapon. And time check brought to us by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Oy, batiin natin ha. Congratulations nga pala sa ating mga winner ng Prices Rise Overload. Ating taxi driver winner ng Dukmo Taxi, si Sir Val Sulatan. Maayong hapon din si mo, Sir Val. Congratulations ha. Diba? Napakaswerte, diba? Pilaragod ang maminor ka sa Heart FM. Tapos, wala. Matimingan yun ang swerte, diba? Anyway, sa ating mga drivers natin dyan, yung mga gustong sumali. Alright, mag-text lang kayo ha. At saka, congratulations once again sa ating mga winners ng The Prices Rise Overload. Saka mamaya, mamimigay pa rin tayo ng bigas at yung ating tickets para po sa ating block screening ng Moana Live Action. Malapit na po ha. Ngayon na pong Biyernes yan, July 10, SM Downtown Cinema 3 and 4. At saka yung mga may tickets na, pwede rin kayong sumali sa dress like, dress a la, like, a la Moana. Pwede, di ba? So, pwede bihisan nyo yung mga anak, o di kaya yung ganyong asawa, o saka yung husband nyo mag-ala Moana, parang, di ba? Kakatawa. Pero at least mag-enjoy tayo ha. O, meron tayong mga pamimigay ng mga regalo dun mismo sa ating block screening. Kita-kits ha. Congratulations once again sa ating mga winners. 3:31 ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Dito lang sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
1: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Suporta sa Heart FM. Iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Radio with heart.
1: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 3:42 ang oras natin, sweethearts. Anyway, that song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Hot Dog ever versus previous formulation. Magandang hapon sa lahat at saka yung mga nag-aabang ng palibre nating tickets, ha. Nako, standby lang po kayo kasi maya-maya lang mamimigay na tayong tickets para po sa ating Moana Block screening. At of course, mamaya din mag-announce tayo ng winner ng ating The Price is Rise Overload. Hoy, congratulations sa ating mga winners, ha, sa ating nakakuha po ng libreng tickets. Yung mga nakalusot sa linya. Ako, grabe, napakaswerte talaga nila, ha. At saka, baka gusto rin yung mag-dress like Moana. Oh, andun po, dyan sa ating block screening, ha. Oh, meron tayong dress like Moana. Tsaka yung mga mananalo dyan, of course, merong special prizes galing po dito sa Heart FM, alright? Batiin natin ng happy listening ang ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Bukidnon. Sir Eddie Kenya, maayong hapon sa imo. And of course, yung mga solid na ng mga staff niya sa may Noisky Food House. Hi kay Janet Hermoso, Lori Pradia, Inday Maynila, EJ Chavez, Dina Kenya, Mylene Liamoso, Jessa Kenya, and also kay Apple. Magandang hapon po. At saka sa new staff niya, si Grace Monreal. Guwapa ni guwapa. Oh. Hi to you, Grace. And also kay Demsoy Robles. Mga kasamahan niyo sa JRS Maramag, maayong hapon sa inyo. A shoutout din dito sa Hyundai CDO. And of course, gikan sa pinakagwapong anak ni Joseph Ranara, si Ridgeley Ranara. Ng barangay guwapo. Ng Hyundai Cagayan de Oro. Happy listening, ha. Mami Elaine, maayong hapon sa inyo. At saka yung mga sweethearts natin ngayon na nakikinig dyan sa may barangay Konsolasyon, maayong hapon sa inyo, ha. Maraming salamat po sa pagkikinig. Enjoy lang po tayo sa mga music natin dito sa Heart FM. 3:44 na po ang oras natin. Magbabalik pa ako. Stay tuned for more music dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di nga. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
2: Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7. This is Heart 92.7, Cagayan de Oro.

Heart FM. Heart FM.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugidoy, 9 minutes after 4 o'clock. Time to bronze by Playtime Entertainment, born for happiness. Anyway, sa mga nag-aabang ha, well, it's time for you to dial the number 0917-1579-927 para po kayo makakuha ng libreng tickets para po sa ating block screening ng Moana. Ngayon na po yung Friday, ha? Gusto mo ng libreng tickets? Kaya tawag na, lucky caller number 5. Maghihintay ako. Tumutok always dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 13 minutes after 4 o'clock. Kayo nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Dito sa ating programang Heart Afternoon Drive. Tuesday po. Salamat tayo ha. Saka sumikat yung araw. Grabe yung ulan kanina. But anyway, may dumapo na pong paro-paro. Nasa linya natin ha. Lagi caller number 5. Tanungin natin pangalan niya. Hello, magandang hapon.
1: Hello, magandang hapon.
0: Magandang hapon. Kisa ni Palihog.
1: Si Frimeline Andrusa.
0: Frimeline. Oh, sakto ba, Frimeline? Saan ba tumatawag yun si Frimeline?
1: Sa Uptown.
0: Uptown CDO. Kumusta mga sweethearts natin dyan sa Uptown?
1: Guwapa gihapon.
0: Pinakaguwapa si Frimeline. Anyway, Frimeline, ready ka na ba sa question natin?
1: Ready na.
0: Question natin. Saan at kailan gaganapin ang block screening ng Moana live action?
1: SM Downtown. Cinema 3 and 4, July 10, Friday.
0: Anong oras?
1: 7 p.m.
0: Alright. Congratulations, Firmeline, ha? At saka, pakikuha lang po ng iyong tickets dito sa aming impilan, ha? Fifth floor, FICO Admin Building. Dito ba yan sa may Vamen sa Boulevard de Laya, Carmen? Magdala ng ID! Alright?
1: Okay.
0: One last question. Ano ang radyo ng heart mo?
1: 92.7 ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7
3: 7.7 Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsa imong ngalan, ma'am?
4: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
3: Ayun, unsa may imong ikasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni ana?
4: Nalipay kay ko nga naani nga kape kay ang nakanindot ani siya lami pud akong tulog ug lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kay sa diha manggod sa usa ka semana katulog ako makabawas mo nang nidako ko kay isang atanan gani sa niagin sintay 3 pa karon ni 73 na lang mo na nalipay ko ani nga tungod ani nga kape corn mo na siya usa nga nakatabang ni nako ug nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lami pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
3: Oo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
5: Sa atong mga pinalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mo lampo sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad. Kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
6: With heart.
2: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the order 93.7 Hot FM Bukidnon. Cup of Joe and Janine Tinioso with Tingin. And that song was brought to us by Presto Creams. Also brought to us by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Check na natin kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Makakasama natin ngayon ang ating mga Heart Pasada Group.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin ngayon, HPG Jerry's Mall but Terrible Kabuyaon. Magandang hapon sa iyo, Jerry.
2: Yes, magandang hapon, Harvey. Kaling akong Willis Street. Yung Willis Street natin, huwag ba? Sa ngayon, tumunan ko lang sa Pistrano, yung Pistrano. Huwag ba din? Movie, okay pa yung daloy doon ng traffic ko? Nakadyan ako doon sa may Clubmaster, okay pa? Dito lang pagdating sa mga ano, bandang Baninta, Elaya. Medyo may heavy traffic dito kasi hindi umandar yung traffic light.
0: Alright. Maraming sa...
2: Pero mag ano, nakausap ka dito, okay na yung kapuntang Master Sword na kapas.
0: Alright. Maraming salamat sa yung report.
2: Yan ang latest na sitwasyon na aking kailanganan sa ngayon. Parang pasada group, Jerry Small Material Kabayaon para sa HDFM Road Traffic Alangin.
1: RTA. RTA. Heart FM Road Traffic Alangin. Gigutom na ba? 93.7.
3: Excellent health, excellent life, EXL Maka Buhay Plus.
4: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
5: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong dugay kaya siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas ka iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
4: Kami sa mong pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
6: I love EXL Makabuhay. Makabuhay!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Radio with heart.
10: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 4:43 ang oras natin. Better When I'm Dancing, Megan Trainor. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness, GG Ming. At saka yung mga sweethearts dyan sa may Simplicity Vulcanizing Shop, ha? Nakikinig sa atin ngayon. Maayong-maayong hapon sa inyo. And also happy-happy listening din sa ating mga sweethearts dyan po sa may Malanang Upol, Sir Efren Wayan. Maayong hapon si Sir Efren. At saka yung Arellano, Manzano, Balazamas Family, Tabdasan Family. Nakikinig sila ngayon dyan po sa may Maramag, Bukidnon. At hi din sa lahat ng mga Motorella drivers, ha. Buktramco drivers natin dyan sa may Bukidnon. Happy, happy listening po sa inyo. At saka dito sa Cagayan naman, yung Don Sals, yung Orozco Mini Bus, at saka lahat ng mga modern buses natin, ha, kasama ang kanilang PAW. Maayong-maayong hapon po sa inyong lahat. Of course, ang ating mga guwapo o guwapang mga pasahero nakikinig dito sa Heart FM. Kumusta po? Kumusta pong araw natin? O, konting kembot na lang. Sweldo na pod mo. Diba? Antos ta gamay. Lagi ng hitsuraan mo. Agigus antos gamay. O, eto na. Last winner of the day sa ating The Price is Rise Overload. Eto na. Iikot ang ating ruleta para pipili muli ng maswerteng magkakuha ng bigas at grocery item. Dito tayo huminto sa may Carmen. Barangay natin. Bunot na tayo dito. Galing po dyan sa may Makanhan, Carmen. Congratulations si Marco Manunigo. Marco Manunigo ng Makanhan, Carmen, congratulations to you. Meron ka ng bigas at grocery items. Pagkikuha lang ang imong papremyo diri sa ating Sibian, ha. Located tayo, 5th floor FICO Admin Building. Dito pa yan sa may Vamento Boulevard, Ilanga, Carmen. Ang Heart FM, The Prices Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. 4:46, oras natin, sweethearts. Magbabalik pa ako right after this short break. Of course, tumutok dito sa Heart FM ang radyo ng heart ko.
1: 93.7. Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman no colon cancer.
2: Kung po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan po. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Eh, sa ngayon po, pagkin na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music from the station with heart. This

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, and 4:57 ang oras natin, sweethearts. And before I'll play you my last song, batiin muna natin ng happy have a listening ha. Babati daw sa kanyang banang guwapo, si Tetax Lopez Guwapo. Maayong-maayong pagpamino sa imo ha. Ang taxi driver natin to sa A2 Sam Taxi. Happy happy listening din kay Tata Rafisora, sabi niya dito. Mingaw, makaluya daw kay Way Kwarta. Sige lang, happy na magkakwarta, di ba? Manifest lang. At saka, di ba, tamang diskarte lang para makakwarta. Ano bang dapat gawin natin? Pikit ang iyong mata, pumasok sa inyong sala, pagbukas mo, kita mo yung TV mo, ibenta mo. But anyway, biro lang po yan tata ha. Anyway, happy happy listening po sa inyo ha. At saka yung mga sweethearts natin ngayon na papauwi na sa kanilang mga bahay. Nako, may daladalang pasalubong para sa mga anak nila. Napaka-sweet naman, di ba? May nakita akong Shakoy o Pilipit na ano pa ba yan? Merong cheese bread. Ang sarap, di ba? Meron ding putong balanghoy. May suman. At saka yung panghapunan natin. Nako, buhay na manok ha. Native chicken. Ang sarap niyan ha. Oy Marifel, sana yung promise mo sa akin ha. Promise. Magluluto daw siya ng ano ba yun, yung sinigang na manok. Meron ba? O tinolang manok siguro, di ba? Happy happy listening sa inyo dyan ha. Sa may Lapas Dos. At saka yung mga sweethearts natin sa may Kamamanan. BBQ family, getting ready for dinner na po silang lahat ha. Magandang magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Si Lola Amy. And of course, Mami ni Miles at si Mayor Miles. Mayong-mayong hapon po sa inyong lahat. Honest natin, 2 minutes to go before hitting 5 o'clock. Here's now music from Coldplay, Viva La Vida, playing right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. This has been your friend Harvey Stone, saying bye.

0: Kabalo ba mo mga pinanga nga matag panahon ta mo kaon ang atong lawas naga-perform na siya og usa ka highly intelligent process. Di basta-basta ang iyahang proseso ang gihimo sa tuang mga lawas. Mura na siya og pareha sa factory nga nagatrabaho 24 hours kada adlaw. Panahon nga ang pagkaon musulod sa tuang mga baba. Ang atong utok, ang atong tiyan, ang atong pancreas or lapay o ang atong mga tinae, nagatrabaho na sila. Nag-usa na at tanan silag trabaho. O ang paggaling mga pinangga, dili na siya ingon nga basta giusap lang nimo. Ang paggaling, it is life transformation inside sa atong mga lawas. Hinumdumi ha, pag maingon ganitag paggaling, nag-involve na siya og life transformation. Makapausab sa kinabuhi. Ang paggaling sa itong mga pagkaon, makapa-apekta sa pag-usab sa itong kinabuhi. Ngano kahadok, ato ka ng pangutanon. Una, ang pagkaon ginapino na siya para mahimo na siyang magamit ng mga sustansya. Kay bisan ni kaon kag mga gulay, pinakasustansyado diha pero wala na siya magaling mausap pag-ayo. Wala na siya magaling pag-ayo sa imuhang baba o sa imuhang tiyan. Di siya mahimong usable nutrients. Ikaduha, ang mga sustansya, pag magamit ni siya kaayo, maprosesos tong lawas, makonvert ni siya energy. Di nakamulagsik, di nakamadasig. Maunay rason nga naa kay energy matag-adlaw. Pag ang pagkaon, matransform na siya, mabalhin na siya, paingon nga mahimo na siyang body tissues nato. Maingon ganitag body tissues, mga tissues atong mga lawas, nanadiha ang dugo, nanadiha atong muscle, nanadiha atong mga cellula. Og kini mao ni siya'y musuporta sa ato ang brain function og sa ato ang panghunahuna. Ang pagkaon nga naggaling kaayo, connected siya. Siya ang usa sa mga hinungdan nga mo function ang ato ang mga utok, makahuna-huna tagtarong. Mao ni siya makapa-fuel nga makalihok ka. Fuels movement og daily activities. Mo build kini siya og mo repair sa tong lawas, mo pakusgan sa tong lawas, mo patukod sa tong lawas og mo paayo sa tong lawas. Mao na nga life transformation gyud ang digestion. Ang paggaling, life transformation. Mopaligon sa immune system. Iyahang pangtangtangon ang mga hugaw sa tong lawas, mga hilo sa tong lawas. O the last but not the least, ang digestion nga nung gitawag siya o life transformation. Tungod kay mopaapekta ni siya sa overall health and longevity. Kung unsa man ang imuhang kondisyon karon, kung gusto ka himsog, kinahanglan, insakto ang imong paggaling sa pagkaon o kung gusto ka mo taas ang imong kinabuhi, kinahanglan mainsakto ang paggaling sa imong pagkaon. Mauna ang digestion, gitawag siya og life transformation. So, ato ang tun-an ang proseso aning paggaling or digestion. Ang digestion, proseso na siya diin or ang atong pagkaon gigpino siya paingon sa ginagmay, gigagmay-gagmay siya gikan sa tong baba, hantod sa tong tiyan. Unya ato ana siyang iabsorb, suyupo na siya paingon didto sa ato ang dugo. Gamito na didto nga energy pag-repair og pagtubo. Without proper digestion, ang mga sustansya dili masuyop, di magamit sa tuong lawas. It's not just what you eat, dili lang kung unsa ang imuhang gikaon, kung dili. It's what you absorb, kung unsa ang imuhang gisuyop, kung unsa ang imuhang nagamit, o unsa ang imuhang naabsorb sa imuhang lawas. Timan ini, kaning upat ka ang-ang sa digestion. Number one, ang imuhang baba. Diha magsugod ang digestion. Mao na ang importante kaayo nga naagyutay kompletong ipon. Importante kaayo nga dili matulon dayon usahay duha lang kausap tulon na dayon eh labi na sa mga full meal bitaw mga heavy nga pagkaon. Okay ra nang duha kausap tulo kausap tulon kung lugaw oatmeal. Pero kung gahion nga mapagkaon dili lata nga mga pagkaon kinahanglan gyud na siya nga mapinuhon gyud na siya. Unya ang iyahang laway pagyud mga pinaga. Ngano importante kaayo nga ma-mix ang atong mga laway tungod kay ang atong mga laway manggod na siya yung mga enzymes kan gitawag amylase nga mo start pag humok nga mapino ang mga gikaon natong kanon or carbohydrates. Hinumduman nato ha ang digestion magsugod sa baba dili sa tiyan. Mao na nga di gyud maayo magdali. Di gyud maayo nga bisag dako pa kaayo imuhang gitulon. Dapat pinuho nimo tadtaron gyud nimo insakto pinangka. Bantayan nato. Ang atong tiyan mao na siya gitawag mixing chamber. Mura na siya og kwan ba mixer. Kanang sa semento bitaw. Ang atong tiyan nagaproduce, nagapagawas na siya hydrochloric acid. Unya, dito na po, gina-breakdown na jud kaayo ang mga protina, kanang mga sudan nga gipangkaon nato, mga isda, mga munggos, mga karne. Dito na yun na kaayo, matunaw. Unya, ginapatay dito ang mga harmful bacteria. Kaya usahay, ang makaon nato na yung mga kagaw, kinahanglan po na siya nga dapat mamatay mo na importante yung natin insaktong hydrochloric acid. Ang atong pagkaon mo stay na dito sa tong tiyan duha hantod upat on even 6 hours diha sa tuang mga tiyan. Tibanaan nato ang atong hydrochloric acid importante to siya no? Para nga mutabang pagtunaw o pagpatay sa mga bakterya, harmful bakterya. Mauna nga dili maayo nga paspas mo kaon kay ang katong mga protina dili kay matunaw. Mao toy mo cause og paghubag sa imuhang tiyan sa imong lawas kung di to siya matunaw pag-ayo. Mo create siya og inflammation. Mao bitaw nga pagbaho ang imong utot. Mao nay timan e nga wa nimo matunaw kaayo ang imong pagkaon. Pagpasagdahan nimo ing ana nga lifestyle, sooner or later magkasakit jud ta. Unya, pag human gani na to og kaon, ayaw inom og daghan kay nga mga tubig. Pwede mga tsaa, gwapo na siya, no? Kanang mga tsaa nga mga less caffeine or walay caffeine. So, pag daghanon manguni mong tubig, inom, human ka ni kaon, ang stomach acid, maluya or mugamay. So, dili na pud kaayo, makagaling. Pag inuman na itong daghan tubig, nga mag-bloated atong tiyan, humantag kaon, mag-lessen, manggamay ang stomach acid. Ang stomach acid, manggod mo, ito'y ginagamit sa tuang tiyan para magaling kaayo ang mga protein, mga sudan na itong gikaon, mga kanon na itong gikaon, mga carbohydrates na itong ipangaon. Dili tumatunaw kaayo kay nigamay na ang stomach acid. Kung sa ganito mga stomach acid na ito, number one, hydrochloric acid. Ikaduha, pepsin, no? Enzyme activated by acid na siya. Mugamay po ang ato ang pepsin. Mauna siya mo break sa protein into smaller pieces. Kanang mga sudan, gipangaon na ito, mga protein. Pag di kay ni siya matuna, mauna yung mubula ang imong ihi. Ikaduha, ang hinungdan ana po, mag-ihi ka magabi. Unya, magsakit imong hawak. Magbutod imong tiyan. Maghangin-hangin imong tiyan. Maunay, si pepsin, di kay na siya ka-work. Mugamay na siya. Mulapsaw na siya. Basta imna nimog daghan tubig humagkaon. Ikatulo, si gastric lipase. Mauni siya ang mo galing sa mga taba, mga mantika-mantika. So si gastric lipase, pag mugamay ni siya tungon kay niinom daghan tubig humagkaon, niya wala po kay inom-inom daghan tubig, so apakanikaon, kanabitong napabito kay isa o duha ka oras, paingon ka mukaon, dapat nakainom na insaktong tubig, isa o duha ka basong tubig, ay ka mukaon. Kunya, pag humani mukaon, palabya sa ang 1 hour, ay ka mo inom og daghang tubig, like isa ka baso. Humanog kaon, gamay lang inuma, tunga or 1/4 glass of baso. Para mawa ang parat sa imuhang baba, kaon kag mga salad-salad, mga pipino, mga prutas. Kunya, kinimanggun si gastric lipase mga pinanga. Siya ni ang tiga galing or digest sa mga taba, mga mantika-mantika ng atong makaon. Kasi pag dili kaayo ni magaling si mga fats tungod kay si gastric lipase na weekend man, nilasaw man tungod kay giimnan man tubig daghan humagkaon, ang mahitabo mga pinanga, poor fat digestion ka. So unsa may mahitabo kung kanang dili kaayo kaka digest sa fats, maapiktahan ba ya ang imuhang vitamin A, D, E, and K? Pwede ka magkaroon ng vitamin A problem, vitamin D problem. Kung vitamin A, pwede ka magkaroon ng vision issues, no? Mohanap imong mata. Pwede po ka magkaroon ng gabok sa bukog. Tungod lang di ay, kay kada humani mo kaon, daghani kang inom tubig, pwede ka mahanap anak pinangga. Pwede mo gabok imong bukog tungod kay kada humani mo kaon, inom kag daghang tubig. Pwede mo weak ang imong immune system. Makapawik good po di ay sa immune system. Kada humagkaon, inom daghang tubig niya, maglingkod-lingkod lang. Manay timan eh. Okay ra nakainom og daghang tubig kung ta humagkaon, pero ni baklay man ka. Arang-arang. 10 to 15 minutes ang imong lakaw-lakaw, good.
1: Stay tuned in mga pinanga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Si Melissa Montaire, St. Jude Buangin, Davao City. Last year, mangod na-diagnose ko og PCOS. For a month, gitry na ko og medication and daghan mangod siya side effect. Nangyata ko og alternative. Nag-recommend akong father, gitroduce niya EXL Makabuhay Plus na capsule. Para sa kwa, mangod na-effected siya. Napansin na ko katong napa-inflammation. Wala na ako siya na-experience. Consistently, for 2 months, nagbalik akong dugo regularly. Motigipadayon ako siya. Ako ang panawagan lang sa inyo is suway ninyo EXL Makabuhay Plus capsule.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, it's EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy!
0: Pwede po ka magkaroon ng hormonal imbalance. Kasi ang fats, gikinahanglan na siya pag-produce og hormones. Makapa-apekto sa imong metabolism, sa imong mood, o sa imong reproductive health. Di ka kabantay, o di ka makasabot usahay. Nganong dali isapot? Nganong labad imong ulo? Kay ni kaong kag mga mantikaon, pag humani mo kaon, sa imong sudan nga taas og fats, niinom ka og daghang tubig. Ayun, ang gastric lipase ni mo naapiktahan. Kay naapiktahan man, moto nga, daghan na problema ang tiyan. Now, nata importante mucus, mga healthy nga plema-plema sa atong mga tiyan. Para nga, ang atong mga lining, dili maulser, di ta magasgasan, di manghubag, kinahanglan kini nga mga plema-plema po. Humagkaon, pwede na kami nutubi ka na. Ang problema lang, kung kada humani mo kaon, nagsigarilyo ka. Humanin mo kaon, niinom kag alcoholic drink, mga beer, mga wine, na alcohol, yun ang problem. Kaya in the long run, makadaot na siya sa imuhang mucus. Ikatulo, kung humanin mo kaon, nagproblema ka. While nagkaon, nagproblema ka. Unya, dugay na po ng imong stress, maunay makadaot sa imuhang mucus, mga pinanga. O labi na, kung naakay, ginainom ng mga certain medicines, nga para sa mga pain reliever. Paggamay ang imuhang protective layer kaning plema-plema sa atuang tiyan nato, manihinungdan nga manghubag atuang lining sa atuang tiyan, pwede ta magkaroon ng peptic ulcer disease, pwede ta magka-heartborn, no? Kung ka na naging kusog na magka-heartborn, ang imuhang protective layer kanang plema-plema sa atuang tiyan, nag-glow na di ay. Labi na ka na mo sakit imong tiyan, maghalang imong tiyan, hapdos imong tiyan, kana niya, pwede ka magkaroon ng stomach bleeding. Basta ang protective layer baba. The last but not the least, ang part sa digestion nato, usa sa mga partes ng digestion, kining gitawag intrinsic factor. Part ni siya sa tuwang digestion, pero dili ni siya ang pag-breaking food, pag-galing, pag-taddad, pag-pinos, itong pagkaon. Ginapagawas gihapon ni sa itong estomago, muuban ni siya pag-travel sa itong mga pagkaon through digestion. Dili siya pariha sa iyang trabaho, iyang role, sama sa acid o enzyme. Ang iyaha, kining intrinsic factor, siya ang mutabang sa pag-absorb sa vitamin B12 sa itong lawas, diha sa gamay na itong tinai. Ang intrinsic factor, protein na siya nga ginaproduce sa tuang tiyan para mutabang, pag-absorb, pagsuyop sa vitamin B12. Pero bantayan nato nga ang stress, harmful habits o poor diet mao'y makapahinay niining intrinsic factor. Kini si intrinsic factor, kani nga protein, mas insakto ang iyang pagpagawas ani basta healthy ang imong diet. Kaong kagsiklase po nga mga prutas, gulay, sakto nimo imuhang pag-usap, labi na kining mainitan ka sa adlaw. Pag mainitan ka sa adlaw, makapagawas insakto og intrinsic factor ang imuhang tiyan kining klase nga protein. Unya sa di pa ka mukaon or human nimo kaon, mag-exercise gani ka ginahinay, baklay ba ka, lihok-lihok ba ka, makapagawas, makaproduce insakto nga intrinsic factor production. Nindot ang imuhang production sa imong intrinsic factor. So para dili ma-doubt, i-practice jud ni sa mga naay problema sa kaugatan. Naay problema sa mga nerve, banhod, ngulngul ang mga ugat, naay manusutusok sa mga ugat. Importante kaayo ang paglakaw-lakaw human og kaon. Unya, ang kakulang na tugtulog, mutaas gani at imong stress hormones, makapainahinay na pag-damage sa stomach lining o makapareduce sa intrinsic factor. Mareduce ka na nga protein. Ang iyang effect ana, madaot ang atong mga ugat, tuang mga nerve. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinanga. Labi na kung luya ang lawas o hugaw ang atong lawas. Kung saan ako pagkabaludok nga hugaw akong lawas, una yun mga pinanga, kapoy imong lawas, baho ang atong utot, dili ta makabawas kaayo kada adlaw, ang atong ihi lubog anso, ang atong singot baho, mao na mga ilhanan, ang atong ginhawa manimaho, mao na ilhanan nga hugaw ang atong lawas. Og diha magsugod ang daghang sakit, og diha pod ang hinungdan nganong dugay ka maulian sa imong gibati. That's why we introduce EXL Makabuhay Plus, a natural herbal supplement designed to support your body from inside out. Mupaboost sa immune system, mufight sa infection, musupport sa tuang liver detox, mupaimprove sa overall vitality. Plus, napag-insay mga natural ingredients nga gidugang nga makapareduce sa mga pagpanghubag, inflammasyon, mupaimprove sa digestion, mupaligon sa tuang body resistance. Perfect kaayo ni siya sa mga kapuyon pirmi, dali masakiton, low immunity, o gusto mag-detox naturally. Hinumduman na to, prevention is better than cure. Take care of your body daily. Pwede mo tawag or mo text sa 0968-574-3525. 0968-574-3525. Balik tas to ang topic sa to ang program, mga pinanga. Ug labi na, ang ato ang kahimsog sa panglawas, nag-agad pud ni siya kung unsa ka healthy ang ato ang mga kaminyoon. Ba nag-asawa ha sa mga naay relasyon karon? Ato gyuning tun-an. Tungod kay ang kaminyoon, pag dili malipayon, mahimong hinungdan sa sayong kamatayon. Aba, kasi unsa pa may pulos sa ato ang kinabuhi kung di ta malipayon? Wala tay kalinaw, di ba? Mao na nga usa sa mga sikreto is kailangan na ay leadership sa kaminyoon. When we say about leadership, wala ni nagpasabot kinsay mo control, mo control. Kinsay haud, no di na mao. In marriage mga pinangga, daghan kaayo ang nalibog aning leadership with control. But true leadership, ang tinuod nga leadership kung leader jud ka, is not about dominating, ikaw gyud haud bitaw. Pero ang leader gyud ay is about serving, guiding and loving. Mabati sa imong kapares nga nag-serve ka. Mabati sa imong kapares nga nag-guide ka. Mabati sa imong kapares nga nahigugma jud ka. Labi na ka ng sacrificial love. Willing ka mo sacrifice para sa imong partner. Mao na siya ang usa ka lig-on nga kaminyoon. Wala na siya gitukod sa kahadlok o pag-control. Ang lig-on nga kaminyoon, gitukod na siya on trust, respect, and Christ-like leadership. Nakay pagsalig, nakay pagrespeto, o niya, naay sama gyud kang Kristo nga pag-lead ba. Mao na ang journal, nagpakita gyud nga diya sa relasyon, ang psychology nagpahayag nga healthy marriages thrive on mutual respect and emotional safety, not dominance. Makiguyo gani ka, makigrelasyon ka, imo gani isipon gyud nga ikaw gyud ang haud. Even ikaw haud ka, di gyud ka mahimong malipayon. Wa kay kalinaw, di ka malipayon. Mao na i-practice nato ni pinangga. Nga in what way nga imong ma-build ang mutual respect o emotional safety? Naay open communication, naay shared decision making. Although dili sta ng panahon nga magkaparihag yun, magkasinabot mo sa decision making, pero usahay ang bana mo insist nga kinilang yun akong buhaton kay maomang yun ang akong nasabtan alang sa atong kaayuhan. Usahay, pag mag-disagree na gani, likayan yun na itong ama, og yun eh, bahala ka, gahi kag ulo, di ka maminaw na ko, ayaw. Ayaw nga na. Firm ta, sa to ang decision, kanilang yun. Pero, gentle gihapon. Humble gihapon. For example, kanilang yun, sige lang, kay sulayan lang yun na ito, kay maumang yun ako ang kiampo sa Ginoo ba. Maumang yun ako ang nasabtan o niya sa responsibility ako mampur gihapon ang mga tubang ani, accountable ani kanilang akong buhaton nga nakita na ko. Anyway, salamat sa imuhang mga advices, sa mga negative comments, salamat kaayo ana, well taken, ako nang i-appreciate kaayo. Pwede na to i-dayigo, no? Pwede tamayingon, pwede kumasoy, pero kanimang yun ang ako ang nasabtan para sa tua. Pastilan mga pinangga, no? Malinawon yun ang relasyon pag natay may hingana ang pamaagi mga pinangga. Kaya nga naman, bisag nagka-disagree mo, pero na kay emotional support. No? Importante man ang emotional support. Sa base sa journal, taas kay imong satisfaction and na kay longer lasting marriage. Sa ito pa, bisag nagka-disagree mo, ipakita lang yun nag-respeto ni mo siya, nagpasalamat kasi ang advices.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
8: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsang sekreto ni mo, Mayor, unsay vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon. Makabuhay!
5: mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Ang
3: mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
9: Jimmy Mukasin, Poblasyon Kabakan, Kabakan, Cotabato, 49 years old. February 7, 2025, nagpa-laboratory ko, nakita sa result na above the normal creatinine. So worried talaga ako. Hindi na ako nagdalawang isip na nag-take ako ng EXL Makabuhay Plus. Almost 2 months, nagpa-lab test ako uli, nagbaba talaga yung crea ko. 130, nag-normal siya ng 76. Malaking tulong ito sa investment ng buhay ko para sa pamilya ko. Daghang salamat. EXL Makabuhay Plus. Try me.
5: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Ay, EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy.
0: May kasabihan. The heart of her husband doth safely trust in her. Proverbs chapter 31 verse 11. Ang giingon sa kasabihan, ang babay nga maalamon, ang kasing-kasing sa iyahang bana, anaa gipagsalig sa iya. Bantayan nato sa mga asawa, tulubagon nato duties and responsibilities nato stubangan sa Ginoo, dili lang sa tuang judiciary sa atong community, kundili even stubangan sa Ginoo nga kinahanglan pud ay mohimo taog mga habit or lifestyle nga kasaligan tas to mga bana. The same gihapon ang mga bana. Naman na diha sa Ephesians 5 nga ang mga bana dapat tahuron mangyud sa mga asawa. So para tahuron ta mga bana, dapat ita magtapul-tapulan. Magkogigyuta. Hinumduman na to mga pidanga nga ang pagsalig, dili maoy pagkontrolar, mao siya ang pundasyon sa ligon nga kaminyoon. Kung diin ang pagsalig o ang gugma, mutubo. Tungod niini. Kung naay pagsalig, mutubo ang gugma. Kung anaay pagkontrolar, mahuyang ang gugma. So, mao ni itong bantayan nga healthy leadership in marriage, importante kayo. Healthy leadership in marriage. Sa ganinang leadership in marriage, dili mo control pero naakay Christ-like love. Dili puwersado pero naga-influensya ka pinaagi sa imong maayong kinaiya. Dili garbo kundi sakripisyo. Remember, the strongest leader in marriage is the one who loves the most. Kadto di ay pinakalig-on nga leader. Kisa may leader niyo diya, no? Both mo, both di ang banag-asawa, pero kinsa to pinakalig-on nga leader, mauto siya pinaka nahigugma pag-ayo sa iyahang partner. This is Doc Bri Palange. Magaingon ang grasya kalinaw sa Dios, mananatong tanan og magaayo sa tanan natong mga balatian, dalaygo ng Dios.
2: Basta healthy, happy.
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
10: Pedro Vijay Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak na nangalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective, makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
5: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, it's El
2: Makabuhay. Basta healthy, happy!
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
11: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and energized ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
12: Radio with heart.
3: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:45.
1: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal

0: 4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Sa 1 taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po po, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain, malakas ang pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:02. Heart FM News Update.
1: Isinagawa sa bayan ng Impasugong Bukidnon ang scholarship examination para sa mga college student na nagnanais maging benepisyaryo ng Tulong Dunong Program. Sa kabuuan, 130 scholarship slots ang inilaan para sa mga kwalipikadong aplikanteng makapasa sa pagsusulit at iba pang itinakdang requirements ng programa. Layunin ng Tulong Dunong Program na matulungan ang mas maraming kabataan na maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral sa kolehiyo at mabawasan ang gastusin ng kanilang pamilya sa edukasyon. Nagpasalamat naman ang mga tagapagpatupad ng programa sa isang miyembro ng Sangguniang Bayan ng Impasugong sa patuloy nitong suporta sa mga inisyatibang nagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga kabataang nais makapagtapos ng pag-aaral. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Heart FM Time. It is now 6:18.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng Loperamide, yung sa pagsasay, lahat-lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabayan si mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
5: Stay strong, be informed, get tested.
6: With heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:33.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
3: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I-recommend ito sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
5: sakit. Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:48.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos na sabi nito sa akin, yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi lagi, parang lagi akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa akin, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI: mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:15.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
3: Makabuhay!
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:34.
1: Sa atong mga pinalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabataonan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno, ang inyong eskwilahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meek Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabataonang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
4: Mga impormasyong panggalusugan, testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E.
4: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
0: Nationwide.
6: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa para sa malakas at malusog na pang-araw-araw. Rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
2: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
4: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
5: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
7: Nationwide.
5: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
7: Sa buong Pilipinas.
5: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
7: Testimonya,
5: patotoo,
7: karanasan,
5: maging mga katanungan
7: sa pag-iinom at paggamit
5: ng Rice Herbal Products.
7: Ito na ang inyong lingkod
5: at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!
4: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.

Papakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na at kwentuhan na po tayo mga kaibigan. Tawag na po sa ating mga numero 0969-226-9623. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello po, magandang kalusugan. Na-hold. Na-hold. Hello po. Na-hold dyan, kuya. Na-hold. Na-hold dyan. Na-hold. Tawagan natin para ano. Anyway, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan, kalusugan.

Tawag po kayo sa ating namang numero 0969-226-9623. Yung ating namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Dito po sa ating palatutunan, mga kaibigan, kung may mga kwento po kayo na nais nyong ibahagi po naman dito po naman sa ating programa.

Tawag po sa ating mo namang numero 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Ah, wala pa. Sige po. Tawag po kayo sa ating mo namang palantunan at kwentuhan po tayo. At syempre pa sa lahat ng mga nagtatanong po sa atin kung saan po mabibili yung ating rice coffee, ilagay niyo po yung ano, yung lugar kung saan po kayo para pag-reply po namin sa inyo, eh alam po namin kung ano po yung i-reply po namin. Kasi basically, mabibili po natin yan sa mga butika, sa mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores sa inyo pong lugar. Kapag magte-text po kayo, sabihin niyo po sa amin kung saan pong lugar. Para masabi po, or tumawag po kayo sa ating programa. May call it tayo. Hello, magandang kalusugan. Naputol. Para po naman malaman po natin, no? Kaya ma-message po natin sa inyo yung lugar, yung mga butika sa inyo pong mga lugar.

0: Tawag po kayo sa atin po namang numero 0969-226-9623. Eto na, ba naman ang caller. Hello, magandang kalusugan. Hello?
1: Hello, paano ka na hapon po?
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Tumun po yung sabi po. Dito po sa Munduro po.
0: Ano pong pangalan?
1: Magsaysay. Occidental Munduro po. Dito sa Magsaysay po.
0: Apo, ano pong pangalan po ninyo, tatay?
1: Mirin Cabo po.
0: Ano po yan?
1: Mirin po, Mel.
0: Mel. Okay po. Tatay Mel. Magsaysay.
1: Apo, isa Occidental Munduro po.
0: Occidental Munduro. Okay. Ilang taon na po si tatay Mel?
1: 46 pa.
0: 46, okay. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Ay, hindi pa po. Tanong ko lang po kung saan makakabili po dito.
0: Ah, dyan po sa Magsaysay kung saan po kayo makakabili ng ating rice coffee. Okay po. Wait lang po. Paano po ninyo nalaman, Tatay Mel, yung ating rice coffee?
1: Ay, hindi po sa radio.
0: Napakinggan po ninyo sa ating programa.
1: Apo.
0: Meron po ba kayong iniindang karamdaman?
1: Meron po, sakit po sa may lang po.
0: Tatay Mel, dyan po sa Sophia Pharmacy. Available po yung ating rice coffee, Sophia Pharmacy. Tapos po, dyan po sa GSHC Pharmacy.
1: Apa.
0: Dyan po ninyo pwedeng mabili yung ating rice coffee, Tatay Mel. Ito po yung yung produkto po natin at araw-arawin po natin yung pag-iinom. Para po makatulong po sa ating kalusugan dahil sa tuloy-tuloy po ng pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin dito. Okay po. May tanong po kayo?

0: po yung spelling po nito. R-I-S-E.
1: Apa.
0: Okay? So, yun po yun. Dapat po tuloy-tuloy lang. Araw-araw lang po yung pag-iinom po natin ito.
1: Apa.
0: Okay po? Okay po. Balitaan niyo na lang po ako. Kapag kayo po ay umiinom na po ng ating rice coffee, balitaan niyo po ako, tawagan niyo po ako muli.
1: Apa, tawag po ulit.
0: Okay po. Maraming salamat po sa inyo, tatay, ha.
1: Apa, salamat po.
0: God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Thank you po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye po.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating mo namang numero mga kaibigan na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan.

0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating programa, mga kaibigan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang lusugan po.
1: Bye-bye.
0: Hello po na. Hello?
2: Hello.
0: Hello po, magandang lusugan. Sino po sila?
2: Si Blandina. Kaya boy.
0: Blandina, tama.
2: Ano ako?
0: Nanay, Blandina, tama po.
2: Opo.
0: Okay, taga saan po kayo, nanay? Taga saan?
2: Dito, Mindoro.
0: Saan po sa Mindoro?
2: Nakatawag.
0: Okay, saan po sa Mindoro, nanay?
2: Magsaysay.
0: Magsaysay din, okay po. Okay, nanay, ano po yung tanong po ninyo?
2: Ay, itong asawa ko, dami nang nainom na rice cookie, hindi pa man naglalakad.
0: hindi naglalakad. Okay. Baka marami pa rin kasing kinakain na kung ano-ano, nanay. Kasi sabi ko nga, hindi po natin...
2: Ano ba ang bawal, Kuya Boy?
0: Ano po yung problema ni tatay?
2: Hindi nga siya makalakad, yung mga binti niya nga.
0: Masakit?
2: Oo.
0: Masakit, okay po. Mataas ba yung uric acid ni tatay? May arthritis? Tama?
2: Hindi naman namaga yung mga ano niya, tuhod.
0: Pero may arthritis po siya. Kapag ganyan po, nanay, iwas po tayo sa mga lamang loob na karne. Gaya po ng atay, lapay, karne pong baboy, baka, mga isda pong galing sa dagat, yung tinatawag nating saltwater fish, sardinas, bagoong, alamang, yan po yung mga dapat nating iwasan. Kabute o mushroom, sitaw, bataw, patani, alak, tinapay.
2: Yung manok.
0: Yung manok, nanay, okay lang naman. Kahit papano po, okay naman yung manok. Pero, focus tayo, nanay, sa gulay at prutas. Tapos, nanay, dapat tuloy-tuloy. Araw-araw po bang umiinom si tatay ng rice coffee? Hindi na puputol.
2: Kuminsan nga eh, walang pambili, kaya...
0: Yun po yun. Yun po yung sinasabi ko. Kasi kung ganito yan, nanay. Kung hindi po kasi tuloy-tuloy yung pagiinom po ng ating rice coffee, talaga mapuputol po yung proseso. Kasi para yang kanal, 'di ba? Parang kanal na punong-puno ng basura yung kanal. So ibig sabihin, kapag punong-puno ng basura ang kanal, hindi po tuloy-tuloy yung daloy ng tubig doon. Tama? Kasi may mga basura. O ngayon,

0: Ngayon, lilinisin natin, tatanggalin natin yung mga basura. Tatanggalin natin, aalisin natin. So magiging tuloy-tuloy na yung daloy. Tapos maglalagay na naman, maiipo na naman yung basura. Kasi mapuputol eh. Yung pagiinom ng rice coffee, maaalis na naman. So papatong na naman. Nandun na naman yung mga basura. Ganun na naman yun. So ganun po yun, Nanay. Pero kung tuloy-tuloy, na parang kanal nga po na kung araw-araw po natin nililinis, tuloy-tuloy po yung ganda ng daloy ng tubig. Ganun din po sa ating katawan, Nanay. Kailangan po tuloy-tuloy.
1: Yung itlog, hindi bawal.
0: Itlog, okay lang naman. Umiinom pa ba ng alak si tatay?
1: Hindi na.
0: Ha? Hindi na?
1: Hindi na. Matagal na. Hindi siya inom.
0: Apo. Paninigarilyo?
1: Wala na rin.
0: Wala na rin. Okay. So, ano ang dapat natin gawin? Kumain po ng maraming prutas. Maghinay-hinay po sa mga karne. Iwas po sa mga pagkaing matataba. Iwas din po sa beer at alak at uminom po ng maraming tubig, 8 basong tubig araw-araw, 2 hanggang 3 sachet ng ating rice coffee sa araw-araw. Yun po yung pinaka-the best.
1: Itong ano yung capsule na rice coffee?
0: Yes po, yung capsule. Okay po, pwede nyo pong itanong dyan. Sa lugar po na binibilhan po ninyo ng ating rice coffee, capsule. Kung meron po dyan sa inyo, sabihin nyo po sa amin, o kaya kung halimbawa wala pa, sabihin nyo rin po sa amin para madalhan po dyan sa inyo.
1: Bakit nag-inom siya ng rice coffee, pwede rin siya makainom ng capsule?
0: Pwede, pwede po na yung ating rice plus herbal capsule. Wala pong problema yon. Basta po tuloy-tuloy lang.
1: Dalawang bisyo sa isang araw. Mag-inom.
0: Yes, opo. Kung sakali naman po nanay na may iniinom siyang gamot galing sa doktor, ituloy lang po yon. Wala pong problema yon. Wala pong side effect, wala pong overdose.
1: Wala na rin siyang gamot na langit sa doktor. Kaya hindi ko naman siya mapatsikap. Kahirap isa kayo sa
0: Pero mas maigi po nanay na mapatsik up po ninyo para malaman po ng natin kung ano nga po talaga yung sanhi ng pagkakaroon niya po ng problema sa kanyang katawan. Para kahit pa paano po, alam po ninyo yung mga dapat na iwasan, ano po yung mga dapat na gawin. Dapat po makapagpa-check up. May mga ano naman po nanay, may mga center naman na, di ba, libre yung pagpapa-check up.
1: Mayroon.
0: Di ba, doon na lang si tatay para kahit pa paano po maresitahan ng doktor kung ano po yung iinumin niyang gamot, ganun po yun, nanay. Kasabay po ng pag-iinom ng ating rice coffee, tapos pag-iingat sa mga pagkain. No? Ganun po yun para tuluyan pong mawala yung mga problema na yan.
1: Sige.
0: Apo.
1: Salamat.
0: Kasi kung iaasa lang natin lahat sa gamot at wala tayong ginagawa para po naman sa ating sarili, kagaya po ng pag-iingat sa pagkain, wala din pong mangyayari dyan. Sabi ko nga, iinom tayo ng rice coffee, malilinisan yung ating katawan, tapos wala na naman, balik na naman sa dati. So, ganun po yun, nanay. Hindi po magiging tuloy-tuloy. Dapat po tuloy-tuloy. Okay po. Sige po. Maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo, nanay. Salamat. God bless. Balitaan nyo na lang po akong uli. Salamat po, Nanay Blandina. Thank you. Ganun po yun, yung sinasabi natin mga kaibigan. Sabi ko, kahit po anong galing, kahit ano pa mang galing ng produkto po natin, o kahit po may iniinom po tayong gamot galing po sa doktor na napakagaling din, kung hindi po natin iiwasan yung ating po namang mga kinakain, hindi tayo nag-iingat sa ating pagkain, at hindi tayo disiplinado sa ating pagkain, ganun pa rin po yun mga kaibigan. Wala pong mangyayari dong pagbabago. Kaya kailangan po na meron pong pag-iingat sa ating po naman pagkain mga kaibigan. Araw-arawin lang ang pag-iinom po ng ating rice coffee. Doon po naman sa araw-araw na yon, doon natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating po naman produkto mga kaibigan.

0: Itawag niyo po sa aming mga programa ang inyong po namang mga kwento, mga kaibigan. At ating pag-usapan po naman ang inyong po mga karanasan sa pag-iinom ng ating rice coffee. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, magandang hapon.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ako po si Nanay Feli ng Jinshan.
0: Nanay Feli ng?
1: Feli ng Jinshan.
0: At Jinshan. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Feli?
1: Hindi pa mandumating yung order ko sa Shopee. Magdalawang linggo na.
0: Wala pa rin. Opo. Diyan po sa Jinshan, Nanay. Okay. Wala pa rin po dun sa saan nga po yung binibilhan po ninyo ng ating rice coffee dyan sa Jinshan? Saan po?
1: Sana, kuya po, magpa-deliver na kayo dito sa Rojon Pharmacy.
0: Rojon, okay po. Nasabi ko na po, Nanay, sa atin po naman mga deliveries na madalhan po dyan at ginagawa na po ng paraan. Hayaan po ninyo, Nanay, at gagawan po ng paraan niya ng ating po mga deliveries.
1: Kasi galing pa daw sa kuan yung order namin sa Shopee, galing pa daw sa China, katagal man.
0: China? Ang layo naman nun.
1: Oo, galing daw doon.
0: Ah, sigurado kayong galing China? Kasi nasa ano lang naman yan? Nasa Pilipinas lang naman yan, Nanay, ginagawa. So, yun po yung sabi sa inyo?
1: Opo, sa China daw galing.
0: China. Chinese pala yung rice coffee ninyo.
1: Ano po, Kuya Boy?
0: Chinese pala yung rice coffee ninyo, Chinese.
1: Hindi mo, kuhan mo ng order namin yung rice coffee.
0: Yung tama po yung produkto na yon.
1: Matagal magdating, sabi niya, galing pa doon sa China.
0: Layo naman. Layo yan naman. Magkano po yung bili po ninyo?
1: Iwan ko lang. Sana, Kuya Boy, magpagkala ka na dito sa Rojan Pharmacy.
0: Opo, nasabihan ko na po, Nanay. Kasi kung galing pang China, nako, mag-aeroplano yun. Mahal yung pamasahe sa aeroplano.
1: Kaya nga. Kaya nga. 250.
0: Ha?
1: 250 daong bayad.
0: 250 yung bayad. Napakamahal naman. Okay po. Sige po, hayaan po ninyo, Nanay, at sasabihan ko po yung ating mga delivery. Ipa-follow up ko po, Nanay. Although nasabihan ko na... Ha?
1: Ayong linggo na ito sana magdating na.
0: Oo nga po. Sana po. Hayaan po ninyo. At sasabihin po natin sa ating po namang mga deliveries. Rojan, ano po? Rojon. Pharmacy. Okay po.
1: Salamat po.
0: Okay po, Nanay. Yan po ninyo. At ipa-follow up ko po ngayon muli sa atin po namang mga deliveries. Nang sa gayon ay madalhan na po kayo dyan. Pero ang sabi sa akin, nung huli ko pong nakausap, yung nagkausap po tayo, nasabihan ko na po yung ating mga deliveries. At ang sabi naman sa akin ay ginagawa na po nila ng paraan. Sa lalong madaling panahon daw po ay madadala na po dyan sa inyo, dyan sa Rojan Pharmacy, yung atin po namang rice coffee. Dahil napakabilis daw po kasi talagang maubos dyan sa inyo pala, Nanay, yung atin po namang rice coffee. Kaya sabi po nila, baka dadagdagan na daw po ng... Ano po? Opo. Opo, kasi sabi po ng deliveries natin, mukhang dadagdagan na daw po yung ibinababa dyan na produkto dahil sa dami po naman ng mga kababayan po natin po pala dyan sa inyo na mga taga dyan sa na umiinom na talaga ng ating rice coffee. Napakarami nyo na po pala dyan, Nanay.
1: Hindi po lang.
0: Opo, kaya po pala mabilis na nauubos kasi napakarami nyo na dyan ng umiinom po ng ating rice coffee dyan po sa Jinshan.
1: Kasi meron kami bagong Rojan Pharmacy dito sa Doña Soledad. Hindi pa man na deliveran.
0: Hindi pa na deliveran. Okay po. Sige po, Nanay. Hayaan po ninyo at atin po namang, ipa-follow up yan sa atin po mga deliveries.
1: Salamat po. Marami.
0: Maraming salamat po, Nanay. Kapag meron na, Nanay, balitaan niyo po ako at tawagan niyo po ako muli kapag meron na.
1: Opo.
0: Okay?
1: Sure yan.
0: Sure yan, Nanay. Maraming salamat po sa inyo, Nanay. God bless po.
1: Salamat naman.
0: Opo.
1: God bless you.
0: God bless you, Nanay. Wala ka na po bang tanong na iba?
1: Yun lang man, kasi matagal ba, hinihintay ko na gusto ko na mag-inom.
0: Tama po. Ilang taon na nga po si Nanay Feli?
1: 83.
0: Ha?
1: 83.
0: Ah, 83. Ang galing. Ang galing po, Nanay. Sige po. Aabutin natin yung 150, Nanay.
1: Po.
0: Okay, sige po.
1: Itayin ko po. Itayin ko, sir.
0: Yes po, Nanay. Thank you very much po. Apo. Bye-bye po. Thank you, Nanay.
1: Thank you.
0: Salamat po. Sana
1: magmahawap. Yes. Ipinigay mo na sana pa.
0: Okay po, Nanay. Salamat po. Tama po, Nanay. Thank you. Bye-bye po, Nanay. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye po. Okay po. Si Nanay Feli ng General Santos City. Ayun. Sabi ni Nanay, dalhan na rin daw po dyan sa, ano, sa Jensan ng ating po namang rice coffee. At oo naman, noted po yun. At ipa-follow up natin yan sa ating po naman mga deliveries. Tawag po sa ating po naman numero 0969-226-9623 mga kaibigan. O di kaya i-text nyo po sa amin yung mga kwento po ninyo or mga katanungan. Yung mga nagtatanong sa atin na kung saan mabibili, o pwede nyo nang itawag po naman sa amin para sigurado tayo. Sure tayo na, kumbaga, masasagutan at malalaman po ninyo kung saan po natin na pwedeng mabili yung ating rice coffee sa ating po naman mga lugar. Itawag lang po, 0969-226-9623 yung ating po namang numero mga kaibigan na pwedeng po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan. Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 mga kaibigan. Ang ating po namang numerong pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan. Save nyo na lang po ang number na yan mga kaibigan. At kung may pagkakataon po, itawag po naman sa amin. Paalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat mga kaibigan. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
2: 93.7 Heart FM Time. It is now 8:06.

0: Heart FM Time. It is now 8:17.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, dispuntatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
2: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabataon-ang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento paghimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan og higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:31.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
0: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Striped Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Upagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhan nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagpatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:47.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Sa na one taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, ng pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun, yun ang pinanin.
3: Opo.
2: Tapos, ito, bago

0: 92.7 FM kagayante or siri 93.7 FM Bukidnon. Lola Amor with Fallen. O ingatan nyo, mahulog kayo sa maling tao, ha? O ingatan nyo rin, mahulog kayo, lalo na takabihis kayo. O sa mga kanal-kanal nyo, ha? Barado pa naman mga kanal dito sa Carmen.
1: Aras natin 6:34, time check brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Ay kinig sa atin mga taga Zone 10 o Purok Uno o sa may Upper Carmen, maraming salamat po sa Bahala Family. Good morning! Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana maganda ang inyong mga umaga dyan, ha? Kina Sara at ang kanyang buong pamilya. Shout out! Diba? Shout out! Magandang umaga rin sa Rico Pelacion Family. Mga taga-Buntong Kamamanan, shout out sa inyo. Tagang salamat kasi naman naka-Heart FM ang pamilyang ito. Pamilyahan na. Pati mga silingan, naka-Heart FM na. Good morning! TY, ha? O, abangan natin mamaya. Panibagong draw na naman. Para po sa ating The Price is Rise Overload. Mananalo po ng bugas at saka ng groceries. Pero teka muna. O, sa lahat ng mga gusto manood ng sine, nang libre. At tawagan mo na ako. Gusto mo? Gusto mo ng libreng sine? Sa Biyernes na yan. At dali na, tawagan mo ako ngayon. Ngayon na. At call me up right now. 0961-8924-927. Be my lucky caller number 8. Pang-8 na caller na magkakalusot, magkakaroon ng chance sa manalo ng libreng ticket. Ah, sa Moana yan. Moana movie, live in action. Ah, kasama siyempre si Dwayne Johnson. At nakalimutan ko yung isa. Ay, kung nakakalimutan. Ang hirap kasi i-pronounce ang pangalan niya, eh. Aha. Kaya naman, natawagan na ako, ha. Ngayon na, naghihintay na ako sa inyo. Commercial break muna tayo saglit. When we come back, we still got more of those OPM hits. Tapos yung lucky caller number 8 natin, isasalang natin. Tapos draw tayo ng bugas, ha. Abangan natin lahat dyan, mga sweethearts. Panayin sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Can you feel my heart?
6: This is
7: 92.7.
6: This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
8: Gising na at harapin ang bagong umaga. Mga musikang Pinoy para sa pusong Pinoy.
6: Pinoy Heart. Pinoy Heart. Pinoy Heart. On Heart 92.7.
9: This guy's with the video. Bye.
10: Ano?

0: 92.7 FM kagayan de oro seri 93.7 FM buginon bitiw. Five call of Rio Dance was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta hot dog Virginia. Lucky caller number 8 natin, asalin niya natin. Hello, good morning.
1: Hello, good morning.
0: Anong pangalan mo?
1: April Paasa po.
0: Si April Paasa. Huwag ka mag-alala, hindi kita paaasahin, ha? Sige, bibigyan kita ng 2 tickets para makapanood ka ng sine ng libre. Pero, sabihin mo muna sa akin, kailan ba ang black screening ng pelikulang Moana?
1: Sa July 10.
0: July 10. Saan gaganapin sa July 10?
1: Sa SM Downtown Cinema 3 and 4.
0: Sino ang kamukha kong artista sa Moana?
1: Siyempre, si The Rock.
0: The Rock. Oh, congratulations. Taga saan ka pala?
1: Taga Balulang po.
0: Balulang. Oh, sige. Congratulations, ha? Nanalo ka na ng 2 tickets. Oy, meron tayong Moana look-alike contest, ha? Pwede kayong pumunta ron na naka-Moana look-alike kayo, ha? Oh.
1: Sige.
0: Congratulations. One more question. Ano ba ang radyo ng heart mo?
1: 92.7 Heart FM, ang radyo ng heart ko, ang heart ng radyo ko.
0: Ayan, okay na yun, ang radyo ng heart ko lang. Pwede na yun. Ha? Congratulations. Eto na, mamimigay naman tayo ng bugas at ng groceries. Minaw. Okay, piliin natin sa ang area ba tayo pupunat ng ating first winner. Ruleta! Pili na. Ang aming studio, nandito po kami sa may FICO Admin Building, Vamenda Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Consolacion! Mga taga-consolacion, paminaw, buno tayo sa drum box ng consolacion. Yun! Ay, ang address, District 2, Consolacion. Ang pangalan ng nagadaog ng bugas at grocery sa may District 2, Consolacion. Elena Uba. O, dali na. Nakadaog kang bugas at saka groceries. Elena Uba, ha? O, pumunta ka dito. Magdala kang ID. Ito ba yung mga pangalan pa ng mga nanalo ng bugas at saka ng groceries? Alberto Burgos ng Lapasan, Baconga Street. Ha? Alberto Burgos, nakadaog sad ka o bugas at groceries. Ganun din si Emily Rodriguez na Makasandig. Congratulations! Judita Serrano ng Makanhan Carmen. Congratulations. Bugas sand o groceries. Judita Serrano ng Makanhan Carmen. Congratulations. Bugas sand o groceries. At ng grocery. Yung mga pangalan nabanggit, pumunta lamang dito, ha. Magdala ng inyong valid ID. Sumayin nyo po ang ating The Price is Rise Overload. Ito pa hindi atin sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, papalik pa tayo with more. At tabayan na mamaya ng konti lang ating Heart FM balita. Mga sweethearts, padayon sa magpaminaw, ha. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko. 93.7
2: ang adlaw na atakaron sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
3: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
2: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
3: Nalipay kaay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas mo nang ni dako ko ka isang tanan gani sa niagin 83 pa karon ni 73 na lang mo nang ripay ko ani nga tungod aning capricorn mo ani sa usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapit pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
2: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
4: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Lisa Oriol, 56 years old, businesswoman from Diego City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Dirijog ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bagong yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaya nindiri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
7: Halina't magmakabuhay!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
10: Radio with heart.
11: The best mix of music.
12: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: This is Heart 92.7.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Online.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
7: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit ubo, sipon, maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
6: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa among as parents, but also good para sa among anak.
8: I love EXL Makabuhay. Makabuhay!
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
11: Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
12: Where every piso gets more value.
13: Shout to the heart!
14: Can you feel my heart?
15: This is
16: 92.7.
17: This is Heart 92.7.
18: The best variety of music all day. Heart 92.7.
19: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
20: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
21: Magandang umaga, narito na ang ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Miyerkules. Headlines sa ating balitang nasyonal. VP Sara Duterte nagtungo sa Senado, hindi dumalo sa impeachment hearing.
22: Pamalaan target palaguin ng pabansa ekonomiya sa 3.7% sa huling quarter ng taon.
21: Sa balitang nasyonal pa rin, kampanya versus smuggling, pinaiting one strike policy versus mga BOC personal na sangkot sa illegal na aktividad, mahigpit na ipinatutupad.
22: Headline naman sa ating balitang lokal. Pag-amyenda sa noise ordinance, girekomenda sa City Hall o sa konsihal ng syudad.
21: Sa atin ang mabalitan lokal pa rin, mga magulang hinikayat na ipadiworm ang mga anak ngayong buwan ng Hulyo.
22: At RTA tatanggap ng reklamo laban sa mga rela driver na hindi nagsusukli ng tama.
21: Sa balitang lokal pa rin, mahigit 4.1 milyong ayuda ay pinagaloob naman para sa mga guro, mag-aaral at atleta sa Misamis Oriental.
22: At headline sa ating balitang Bukidnon, Barangay at Tribal Council ng Namnam sa San Fernando naglabas ng babala kaugnay ng tribal conflict.
21: Sa balitang Bukidnon pa rin, mga magulang, hinikayat naman ng LTO na huwag pahintulutang magmaneho ang mga menor de edad.
22: At sa balitang Bukidnon pa rin, may git 100,000 pesos na halaga na shabu na samsam sa bypass operation sa Pangantukan.
21: Sa atin naman balitang Mindanao, mga grupo sa Davao City, nanawagan ng hatol na pagkakasala kay VP Sara Duterte.
22: At headline sa ating balitang international, Keiko Fujimori, idineklarang panalo sa presidential election sa Peru.
21: Sa balitang international pa rin, National Electric Grid ng Cuba bumagsak, buong bansa nawala ng kuryente.
22: At sa ating balitang pampalakasan, Wimbledon campaign ni Alex Iala natapos sa round of 16 matapos matalo kay Jasmine Paolini.
21: At sa ating showbiz balita, Bini, itinalagang tourism ambassadors ng Department of Tourism.
20: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
21: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon ng Miyerkules, Hulyo 8. Ngayong buwan ng Hulyo 8 ngayong araw na ito, ngayong taong 2026. Ang alam po na buong puwersa ng Heart FM News and Department at ang alam po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
22: Nel Arshaga.
21: Ako naman, Mara Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
20: Heart FM, Balitang Nasyonal.
21: Oras natin ngayon, 25 minuto makalipas sa ikabito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating balitang nasyonal. Nagtungo sa Senado si Vice President Sara Duterte kung saan nakipagpulong siya sa kanyang legal defense team kahapon. Ayon sa kanyang defense spokesperson na si Attorney Michael Poa, hindi dumalo ang Vice Presidente sa pagdinig ng impeachment trial dahil mayroon itong iba pang mahalagang gawain at kinakailangan makipagpulong sa kanyang mga abogado. Sa maikling pahayag, sinabi ni Duterte na bagamat aniya ay magiging madugo ang naturang progreso o proseso, hindi naman siya ang sungsuko. Matatanda ang nagsimula noong Lunes ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado.
20: Heart FM Balita.
22: Samantala, dapat umabot sa 3.7% ang paglago ng ekonomiya sa huling quarter ng taon. Ito'y ayon sa Department of Economy, Planning and Development at DepDev ay upang umaabot ng Pilipinas sa revised growth target nito sa pagitan ng 3.5% at 4.5% na ibinaba ng Development Budget Coordination Committee mula sa 5% hanggang 6% dahil sa mga issue sa politika mula sa flood control scandal hanggang sa digmaan sa gitnang silangan. Batay naman sa datos ng Department of Budget and Management o DBM, bumulusok ng 45.6% ang infrastructure spending ng pamahalaan sa unang apat na buwan ng taon o katumbas na 189.3 billion pesos mula sa naitalang 347.6 billion pesos sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Kaugnay nito, naniniwala si DepDev Secretary Arsenio Balisacan na posible pang makarecover ang pambansang ekonomiya sa ikalawang bahagi ng taon sa gitna ng kawalan katiyakan tungkol dito.
21: Aras natin, 26 na minuto makalipas sa ikabito na nagmamadaling umaga, panghuli sanay ng ating balitang nasyonal. Pinaigting pa ng Bureau of Customs ang kampanyang kontra naman sa smuggling. Piniyang ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa kanyang ikalawang taon sa kawanihan. Ayon kay Commissioner Nepomuceno, makaaasa ang publiko na mas agresibong pagtugis sa mga smuggler at magpapanagon sa mga kasabwat na BOC personnel. Bukod na niya sa mahigpit na magpapatupad ng one-strike policy laban sa mga tauhan na mapapatunayan sangkot sa iligal na aktibidad, patuloy na pinalalakas ang ahensya ang kanilang border protection measures. Alas 7:27 na nagmamadaling umaga, sumainyo ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumako tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
20: Heart FM, Balitang Lokal.
21: Sa ating balitang lokal, inirekomenda ni Councilor Marlo Tabak ang pag-amyenda sa kasalukuyang ordinansa ng Cagayan de Oro na nagre-regulate sa paggamit ng karaoke, videoke at iba pang amplified sound devices sa mga establishmento at komunidad. Sa panukala, ipagbabawal ang paggamit ng karaoke at iba pang malalakas na sound system mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga, maliban na lamang kung may permit para sa community celebration. Kabilang din sa panukala ang soundproofing requirements, multa at posibleng pagbawi ng permit sa mga paulit-ulit na lalabag. Ay pagkaitabag, layunin ang panukala na maprotektahan ang kalusugan at kapakanan ng mga residente sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas tahimik na kapaligiran. Kasunod na dumaraming reklamo tungkol pa rin sa videoke na umaabot hanggang hating gabi kahit wala namang okasyon.
0: Heart FM Balita.
21: Alas 7:28 na nagmamadaling umaga, dagdag pa rin sa hari ng ating balitang lokal. Tanggapin natin ang isang report mula po sa labas ng ating himpilan. Ito po'y may kaugnayan sa maghikayat po ha, sa mga magulang na ipa-deworm ang kanilang mga anak ngayong buwan ng Hulyo. Ito po'y dito pa rin ha, sa Cagayan de Oro City. Ang nilalaman na balitang yan, ating pakinggan at alamin mula po sa ating Cagayan de Oro Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, maayong buntag! Detalye!
3: Nagpaalalang si Field Office o CHO ng Cagayan de Oro sa mga magulang na ipaniwerm ang kanilang mga anak na may edad 1 hanggang 12 taong gulang bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Deworming Month ngayong Hulyo. Ayon sa CHO, malaking tulong ang regular na deworming sa pagpapanatiling malusog ang mga bata. Dahil nakatutulong itong maiwasan ang mga komplikasyon dulot ng impeksyon sa bulate tulad ng malnutrisyon, anemia at pagkaantala ng paglaki. Bilang bahagi ng programa, libreng ipamamahagi ang mga gamot na albendazole at mebendazole sa mga health center at mga paaralan sa lungsod upang mas maraming batang mabigyan ng proteksyon. Hinikayat din ng CHO ang mga magulang na itaguyod ang wastong kalinisan sa tahanan sa pamamagitan ng regular na paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng tsinelas o sapatos, at maingat na paghuhugas ng mga prutas at gulay upang mabawasan ang panganib ng infeksyon sa bulate. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso, serbisyo may puso.
0: Heart FM Balita.
21: Nagsalamat Tony Gonzalez, ang ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
0: Heart FM Balita.
22: Samantala, maaaring magsampa naman ang reklamo sa Roads and Traffic Administration o RTA ang mga paserong hindi nasusukian ng tama ng mga operator o driver ng rela. Ayon kay RTA spokesperson James Andrade, hinihikayat ang mga pasahero na magtungo sa tanggapan ng RTA upang ihain ang kanilang reklamo laban sa mga driver na hindi sumusunod sa opisyal na fare matrix o tamang pamasahe. Sinabi ni Andrade na agad na ipapatawag ng RTA ang operator at driver na inirereklamo upang humarap sa investigasyon at magbigay ng paliwanag kung bakit hindi nila sinusunod ang itinakdang pamasahe at tamang pagsusukli. Pinaaalala naman ng RTA ang lahat ng mga operator at driver ng rela na mahigpit na sundin ang umiiral na fare matrix upang maiwasan ang reklamo at mapanatili ang maayos at patas na serbisyo sa mga pasahero.
21: Para sa atin, alas 7:31 na nagmamadaling umaga, panghuli naman sa hanay ng ating balitang lokal, umabot naman sa mahigit 4.1 million pesos ang ipinagkaloob na financial assistance, honoraria at cash incentives ng pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan ng local school board bilang suporta sa mga guro, volunteer implementers, mag-aaral, atleta, campus journalists, coaches at iba pang education stakeholders. Kabilang sa mga tumanggap ng honoraria, mga volunteer ng Madrasa Alive Program at Alternative Learning System o ALS bilang pagkilala sa kanilang ambag sa pagpapalawag ng edukasyon sa lalawigan. Naglandi ng financial assistance at cash incentives para naman sa delegado ng National Festival of Talents, National School sa Press Conference, Regional School sa Press Conference, Palarong Pambansa at Northern Mindanao Regional Athletic Association Meet bilang pagkilala sa kanilang mga natamong tagumpay. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, layunin ng programa na patuloy na suportahan ang edukasyon, campus journalism at sports habang binibigyan parangalan mga guro, volunteers, coaches at mga mag-aaral na nagdala ng karangalan sa lalawigan. Alas 7:32 sa nagmamadaling umaga, inyo pong napakinggan at sumainyo ang unang bahagi ng ating balitaan. Yan po ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, sasa inyo naman ang ikalawang bahagi, ang mga balita mula sa Bukidnon, balita mula naman sa ibang parte pa ng Mindanao, balita mula sa iba yung Dagat International, kasama na rin ang ating sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
0: Heart 92.7.
16: Happy
23: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Virtual.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: This is Heart 92.7.
2: 92.7.
1: Heart, Cagayan de Oro. Balikatati ng paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
3: Oras natin, alas 7.34 na nagmamadaling kumaga. Patuloy pa rin kayo nakatutong, nakasubaybay at nakikinig sa ating Heart FM Balita.
1: Heart FM Balita.
3: Live pa rin po tayong nababagigan sa dalawang himpilan po ng Heart FM, ha? Sa Kalakam Bukidnon, tayo po'y nababagigan via Heart FM 93.7.
1: Heart FM Balita.
3: And then, maging dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro, tayo po'y napapakinggan din via Heart FM 92.7.
1: Heart FM,
3: balita! Dapat na tayo na may wala muna sa ating Facebook Live sabagat meron po tayong mga technical adjustments na ginagawa. Samantala naman, maaari pa rin ninyong i-follow ang ating mga Facebook pages na yan sabagat anumang araw po ay tayo po'y makakapag-live. At araw-araw naman po tayo nagla-live. Mayroon lamang po tayong technical difficulties. Ang ating mga Facebook pages, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7- Bukidnon.
1: Heart FM, balita!
3: Oras natin, alas 7.35 ng umaga. Experience Noonstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs from promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number MKTG 2260949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Email at responsiblegaming@pangcor.ph.
1: Heart FM Balita.
3: Narito na mga balita mula sa Bukidnon.
1: Heart FM Balita.
3: Naglabas ang agarang opisyal na memorandum ng Barangay at Tribal Council ng Namnam sa koordinasyon ng Municipal Chieftain ng San Fernando. Ito'y upang bigyan babala ang publiko kaugnay ng banta sa seguridad dulot pa rin ang umiiral na tribal conflict o pangayaw. Sa memorandum, maigbig na pinayuhan ang mga magsasaka na pansamantalang huwag munang pumunta sa kanilang mga sangkahan sa kabundukan, lalo na sa mga liblib na lugar kagaya na laman ng City Office, Kibuto, Balacayo, Natampod, Durian, Oling, Butay, Lagasihan at Kalubog. Inatasan din ng mga opisyal ang buong komunidad na manatiling mapagmatsyag, maging alerto at umasa lamang sa mga opisyal na anunsyo mula sa barangay upang maiwasan ang pagkalat na maling impormasyon at hindi kinakailangan pangamba habang patuloy na naghahanap ng mapayabang solusyon ng mga tribal datong sa nasabing isyu. Hinimog din ang publiko na agad iulat sa mga otoridad at sa mga tribal dato ang anumang kahinahinalang kilos o individual na mapapansin sa kanilang lugar upang mapanatili ang kaligtasan ng buong komunidad.
4: Sa iwalay na balita naman, nanawagan si Malaybalay LTO Chief John Taylor Gukong sa mga magulang na huwag pahintulutang magmaneho ng motorsiklo at iba pang sasakyan. Ang kanilang mga minor de edad na anak ay kay Gukong kinakailangan magkaroon muna ng driver's license bago payagang magmaneho. Ipinaniwala niya ng isang individual ay dapat hindi bababa sa 16 na taong gulang upang makakuha ng student permit, habang 18 taong gulang naman ang minimum na edad para sa non-professional at professional driver's license. Ginawa ng opisyal ng LTO ang panawagang ito kasunod ng ilang aksidente na kinasasangkutan ng mga minor de edad na nagmamaneho.
1: Heart FM Balita.
3: Oras natin, alas 7.38 na nagbabadaling umaga. Panghuli naman sa hanay ng ating balita pa rin mula sa Bukidnon. Mahigit 103,000 libo na halaga ng hinihinalang Cebu ang naakumpiska ng mga otoridad sa isinagawang biomass operation sa P1B Barandias, Pangantukan, Bukidnon. Isinagawa ang operasyon ng mga tauhan ng Pangantukan Municipal Police Station, katuwang ang iba pang unit ng Bukidnon Police Provincial Office, na nagresulta naman sa magkakaareso ng isang 32 taong gulang ng suspect na kinilalang si alias Junjun. Hindi umano namalayan ng suspect ng mga pulis ang kanyang katransaksyon sa illegal na droga o saan agad siyang naaresto matapos naman ang nasabing bentahan. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Heart FM Balita.
3: Aras natin, alas 7:38 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang ating mga balita mula sa Bukidnon. Samantala, tumako naman tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
1: Heart FM, Balitang Mindanao.
3: Mga grupo sa Davao City nanawagan ng hatol na pagkakasala kay VP Sara Duterte. Ang nilalaman ng balitang yan, ating pakinggan at alamin mula naman sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, may buntag detalye.
2: Nagdaos ng isang mapayapang kilos protesta ay ng civil society organizations Freedom Park sa Davao City kasabay ng pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Nanawagan ang mga kalahok na ituloy ang paglilitis at ibatay ang magiging desisyon sa mga ebidensya at umiiral na batas. Sa pangunguna ng iba't ibang sektor, kabilang ang mga progresibong grupo, iginiit ng mga nagprotesta na mahalagang manaigang accountability at due process sa impeachment proceedings. Hinimok din nila ang Senado na tiyaking magiging patas, malaya at transparent ang paglilitis. Samantala, nanatiling mapayapa ang pagtitipon sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng mga otoridad. Habang nagpapatuloy ang impeachment trial sa Senado, inaasahang magkakaroon pa ng iba't ibang aktibidad at pagpapahayag ng pananaw mula sa magkabilang panig sa mga susunod na araw. Ito po si Kaganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
1: Heart FM Balita.
3: Nagang salamat, Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
1: Heart FM Balita.
3: Alas 7:40 na nagmamadaling umaga. Dabago naman tayo ngayon sa mga balita mula sa Bayong Dagat.
1: Heart FM, Balitang International.
3: Edineklara ng Electoral Court ng Peru si Keiko Fujimori bilang panalo sa presidential runoff election halos isang buwan matapos sa manisagawa ang botohan. Nakakuha si Fujimori ng 50.135% ng mga boto habang 49.865 naman na porsyento ang nakuha ng left-wing candidate na si Roberto Sanchez. Mahigit 49,000 boto lamang ang naging agwat ng dalawa. Ito ang ikaapat na pagkakataon na tumakbo sa pagkapangulo ang 51 taong gulang na anak ni dating Pangulong Alberto Fujimori. Nangako naman si Keiko na paigtingin ang kampanya laban sa organized crime, iikayatin ang pribadong pamumuhunan at paigtingin ang pagbabatubad ng batas laban naman sa mga dayuhang sangkot sa krimen. Samantala, kinwesto ni Sanchez ang resulta ng halalan at iginiit na may irregularidad sa nangyaring botohan.
4: Sa iulay na balita, nararanasan ngayon ng Cuba ang malawakang power outage matapos bumagsak ang national electric grid nito. Nito lamang Lunes ng tanghali, oras noon sa Cuba. Ayon sa grid operator ng Cuba na UNE, biglang nag-collapse ang buong electrical system ng bansa. Dahilan para mawala ng kuryente ang tinatayang 10 milyong katao. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang sanhi ng total blackout. Ngunit matagal ng problema sa bansa ang paulit-ulit na power outages. Sa mga nakalipas na buwan, nakararanas na ang Cuba ng ilang oras hanggang ilang araw na brownout dahil sa lumang power infrastructure at kakulangan sa gasolina para sa mga planta ng kuryente. Marami namang Cubano rin ang apektado dahil sa init na panahon at hirap sa pang-araw-araw na gawain tulad ng pagtatrabaho at pag-aaral.
1: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
3: Sa ating balita, papalakas na naman, natapos na makasaysayang kampanya ni Pinay tennis star Alexandra Alex Iala sa Wimbledon matapos siyang talunin ni Italian 13th seed Jasmine Paolini sa score na 6-4, 4-6, 6-3 sa round of 16 ito. Naipilit ni Iala ang deciding set matapos maipanalo ang ikalawang set, ngunit nakuha pa rin ni Paolini ang mahalagang break sa ikatlong set upang maselyuhan ang kanyang panalo. Sa kabila ng pagkatalo, gumawa pa rin ang kasaysayan si Iala bilang kauna-unang Pilipinang umabot sa ikatlo at ikaapat na round ng isang Grand Slam tournament. Makakaharap naman ni Paolini si Marta Kotsiuk ng Ukraine sa quarterfinals ng Wimbledon.
1: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
4: Abay, good news sa mga blooms out there. Itinalaga ang Pinay girl group na Bini bilang bagong tourism ambassador ng Department of Tourism. Ayon kay Tourism Secretary Daita Angara Matay, ang bawat miyembro ng grupo ay kumakatawan sa iba't ibang lalawigan at bayan sa bansa. Kaya tinaasang makatutulong sila sa pagpapalaganap ng turismo at pagpapakilala sa mayamang kultura at mga atraksyon ng bansa. Sinabi rin ng Kalihim na may sapat na kaalaman ang mga miyembro ng Bini tungkol sa ipinagmamalaking destinasyon at kultura ng kani-kanilang pinagmulan at inaasahang magiging mahalagang katuwang ng DOT sa mga kampanya nito sa loob ng kanilang panunungkulan bilang tourism ambassadors. Pinubuo ang Bini ni Najuana, ni Aya, ni Colette, ni Maloy, ni Gwen, Stacy, Micah at Sheena. Sumikat naman ang grupo sa kanilang mga awiting pantropiko, Salamin Salamin at iba pang hit songs. May congratulations naman sa Bini.
3: Aba, talaga naman ano, malayo-layo na talaga ang nararating ng Bini.
4: Correct. Akalaan mo, ito kasi yung pagiging tourism ambassador nila. Months and months ago, masyadong ano pa to, medyo benign item pa. Pero sa akin naman, nung nabasa ko yung article, sabi ko, halata na masyado na sila nga, ito nga, yung Bini na
3: ang ambassador. Inalis na yung ano, inalis na yung, kasi dati ang mukha ng Philippine Tourism, yung mukha nung kanyang ano eh. Mukha nung kanilang
4: secretary.
3: Diba? Sayang naman, inalis nyo na yun. Sayang naman yung ano doon, yung pagkakalagay niya lagi sa front page ng turismo.
4: Ng turismo. Oh. Abay, medyo madami-dami din yung na-iprint na tarpaulin.
3: Oh, maraming salamat po, Senator Tulfo. Ay, talaga. Natawa rin ako ron eh. Actually, hindi ako aware sa mga ganung bagay. Anasilip lamang ito ni Senator Tulfo. Erwin ba o Rafi?
4: Ni Rafi.
3: Rafi, ano? Senator Rafi Tulfo. Abay. Oo nga naman, ano? Nung binisita ko nga yung mga newsletters na inilalabas. Abay, oo nga, ano? Abay, talagang puro mukha mo nga, ano?
4: Abay, may ano naman din. May sagot naman din siya.
3: Anong sagot niya daw doon?
4: Si dati secretary. Abay, ako naman ang nandito. So, might as well. Pwede naman, nagtatrabaho naman din ako. It's also part of my job to boost the tourism of the Philippines. Why not?
3: So, sagot ni Senator Rafi, no, para napanood ko pa. Bakit hindi na lang yung mga magagandang mga lugar ang ilagay mo? Bakit puro mukha ang ilagay mo? Turismo nga eh. Anong meron sa mukhang nakalagay sa newsletter ng turismo? Ay, talaga na. Anyway, tapos ang usapin yun.
4: Yes,
3: so, nabago na po ito. At ito po ay, malamang ang laman po nitong mga newsletters na ilalabas. At saka sa mga kampanya, may video pa yan ilalabas.
4: Yes.
3: Oo. Malamang itong Bini na.
4: Bini, very good naman sa Bini. Actually, ang ano pa nga dyan, dalawa daw sila na grupo. Actually, it's gonna be two girl groups. Pero,
3: talaga.
4: Ito muna siguro ang kanilang isinapubliko. But we'll see yung, in the coming days.
3: Yung isang grupo niya, pag-aari ni Andrew E. Kasi Bini yan. Yung kay Andrew naman, Berocha.
4: Berocha.
3: Bini Berocha! Bini Berocha!
4: Abay, binigyan mo ng idea ang Andrew E. Baka diba? Nga mag-come up siya ng girl group.
3: Ang pangalan ng girl group na lalabas, Berocha.
4: Berocha.
3: Kaya pa nagkaroon ng tandem ang dalawang grupo, Bini Berocha!
4: Let's give it up for the two girl group of the Philippines.
3: Bini Berocha! Diba? Ay, utang niyo sa akin yan ng yung idea ng yan, ha?
4: Baka naman. Master din yun eh, si Andrew E. Nag-handle din yun ng talents
3: Mga rappers naman yan.
4: Yes.
3: Itong Galo Records. Idol natin yan.
4: Naku, good job din siguro. I think it's about time. Kasi naman yung Bini naman, iba naman yung dinadalang karangalan din sa bansa.
3: Tsaka marami na rin naman talaga silang napatunayan. Itong recently, yung Coachella.
4: Coachella.
3: Diba?
4: Nanalo din to sila sa isang award body. Congratulations.
3: Yun yung mga isa sa mga hindi nagawa dati ng paborito naming grupo ni na Dr. Hart.
4: Ay, ano yun? Anong grupo ba yun?
3: Viva Hot Baby.
5: babes.
4: Sumasayo ba yun?
3: Oyo, ang bango-bango.
4: Ay, sila pala
3: ang yun. Ang bango-bango ng bulaklak. Hindi mo na, hindi mo naabutan yun? Nabihira naman talaga.
4: Saka ba ano, kasali yung basketball?
3: Oh, yun, basketball, bulaklak.
4: Ginawa mong mashup.
3: Ginawa ng ano na yan eh. Ginawa ng parody niya na yan eh. Na, ang bango-bango. Oh. Ang bango-bango nung nagtitinda ng bulaklak.
4: Ako?
3: Diba?
4: Ay, oo.
3: I-shoot mo, i-shoot mo. I-shoot mo na ang ball.
4: Na, yung bola sa basketball.
3: Oo. Oh. Okay, yan yung hindi nagawa ng Biba Hot Babes. And congratulations sa Beanie.
4: Ay, oo.
3: Pero in the serious note, magkaiba naman sila ng genre.
4: Ay, yes.
3: Yung Biba Hot Babes naman, pampabuhay naman yan eh.
4: Pampabuhay
3: sa mga
4: na.
3: Natutulog na mga dugo. Ng mga kalalakihan.
4: Ay, ayun lang.
3: Ayan, o. Oh. Yung Vini naman, yapi-yapi yan.
4: Yapi-yapi. Entertainment
3: talaga
4: sila.
3: Diba?
4: Ay, more success sa Vini. At ito, marami pa silang upcoming songs. Actually, may album nga silang ilalabas.
3: No?
4: So,
3: oo, no?
4: Yeah. Abangan niya na sa mga blooms out there.
3: Pero ano ha, mabalik ako sa Viva Hot Babes. Isa, gusto namin magpasalamat sa Viva Hot Babes.
4: Oh, talaga? Oo. Oh. Kasi pinasaya kayo.
3: Bukod sa pinasaya kami, naging 6-flat yung height ko. Hindi kasi siyempre, nahilig ako sa basketball.
4: Ah, yes.
3: Oo, dahil sa kanta nilang basketball. I-shoot mo. Kaya yun, tumangkad po ako. Aha. Kaya, salamat Viva Hot Babes.
4: Ayan. Ato nag-ano. Yung may technical adjustments lang po tayo. We're just figuring out yung ating live. Thank you po. Thank you.
3: Siya. Sige. Oras na. Oras natin, 10 minuto bago sumabit ang alas 11 ng umaga. Oras na din sa atin ng Big Shot Hotdog. Agad palang panalo na. Maraming salamat sa inyo, Chika.
4: Yan ang ating balita ngayong Martes.
1: Heart FM, Showbiz Balita.
3: I-shoot mo,
4: Merkulis na pala.
3: Ano ba, Merkulis ngayon?
4: Merkulis na ngayon. Oh. I-shoot mo.
3: I-shoot mo na ang ball. Ito na muna ang sitwasyon ng ating mga kalasada ngayon.
1: RTA. RTA. Heart FM, Road Traffic. Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM, Road Traffic. Alamid.
3: Nasa linya natin si HBG J Tagalog Dudes ng RRJ Taxi. J, magandang umaga!
6: Magandang umaga sa iyo, Martin! Pumapapagpat niyo sa Bulua area. Medyo haba-habaan yung pasensya dahil mahaba ng bila ngayon dyan. Kung manggagaling ka dun sa bahagi ng Ipunan, papasok ng Bulua, ay napakahaba na. Pero yung kabilang side, paluwag naman. Pero pagkalagpas mo sa crossing dyan sa zone 4 na papunta pa kapagal drive, yung kapilang side ay mahaba na rin. Papasok na rin sa Bulua. Pero nung makalipo naman ako sa Patag, dere-derecho, maluwag ang Patag, pero pagbaba mo naman dyan sa Patag, yung Bilyarin Street, napakahaba na rin.
3: Aray ko!
6: Marami makahaba na traffic ngayon. Kalamansi Drive, merong mabagal na pagtali dyan, kapuntang Arayan Pilae.
3: Mm-hmm. So, isa lang ibig sabihin yan, medyo may kasikipan ang mga kalsada at may kabagalan ang daloy ng mga sasakyan. In general. Siya, nasang area ka ngayon?
6: Dito ako ngayon sa papunta sa Piston area.
3: Okay. Sige. May pasayero ka ba?
6: Meron si Ma'am Lucia
3: at si Ma'am Jenny. Ayun, shoutout po kina Ma'am Lucia ha. Ingatan ang mga pagmamaneho at ingatan ang mga pasahero. Maraming salamat sa iyong report. HBG J Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
6: Yan ang latest na sitwasyon ng mga
1: kasadang
6: nakasadaan
1: sa
6: ngayon. Heart
1: Pasado
6: J Tagalog
1: Dudes
6: ng RRJ Taxi para sa Heart FM Road
1: Traffic Alamid. RRTA. RTA. Heart FM Road Traffic Alamid.
3: Ara sa ating yan, 8 minuto bago sumabit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Sabay nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Miyerkules, July 8, 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
1: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
3: Headlines sa ating balitang nasyonal, VP Sara Duterte nagtungo sa Senado, hindi para dumalo sa impeachment hearing.
4: Pamalaan target palaguin ang pabansang ekonomiya sa 3.7% sa huling quarter ng taon.
3: Kampanya versus smuggling pinaiding, one-strike policy versus mga BOC personnel na sangkot sa iligan na aktividad, might be na ipinatutupad.
4: Headline naman sa tingang balitang lokal, pag-amyenda sa noise ordinance nirekomenda ng isang konsehal sa syudad.
3: Sa balitang lokal pa rin, mga magulang hinikayat naman na ipadiworm ang mga anak ngayong buwan ng Hulyo.
4: At balita lokal pa rin, RTA tatanggap ng reklamo laban sa mga rela drivers na hindi nagsusukli ng tama.
3: Sa balitang lokal pa rin, mahigit 4.1 million pesos na ayuda ay pinagkaloob para sa mga guro, mag-aaral at atleta sa Misami sa Oriental.
4: At headline sa ating balitang Bukidnon, Barangay at Tribal Council ng Namnam sa San Fernando, naglabas ng babala kaugnay ng tribal conflict.
3: Mga magulang naman, hinikayat ng LTO na huwag pahintulutang magmaneho ang mga menor de edad.
4: At balitang Bukidnon pa rin, mahigit 100,000 alaga ng shabu na samsam sa bypass operation sa Pangantukan.
3: Sa balitang Mindanao naman, mga grupo sa Davao City nanawagan ng hatol na pagkakasala kay VP Sara.
4: At headline sa ating balitang international, Keiko Fujimori idiniklarang panalo sa presidential election sa Peru.
3: Sa balitang international pa rin, National Electric Grid ng Cuba bumagsak buong bansa. Nawala ng kuryente.
4: At sa ating balita, pampalakasan ng Wimbledon campaign ni Alex Ayala natapos sa round of 16 matapos matalo kay Jasmine Paolini.
3: Ating showbiz balita naman, Bini, itinalagang tourism ambassadors ng Department of Tourism.
1: Heart FM Balita.
3: Oras natin, 5 minuto bago sumapit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. Okay, pakinggan nyo muna ito ha. O, lunchtime na, sweethearts, gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko, yung napaka-crispy, napaka-juicy at napaka-laki ng Chicken McDo na ngayon, may bagong nakakabusog meals. Ang One Piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of One Piece Crispy Chicken Filet o kaya ay One Piece Mushroom Pepper Steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos price varies. May dalawang ulam, tapos may wanda o may drink in one meal, mapapatastify ka na napaka-sulit. Kaya tara, order na! Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or mcdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 257576, Series of 2026. Eh, wala yung mga pa-shoutout sa atin kasi wala tayong live. So, shoutout na lang natin lahat po ng mga nakikinig ngayon. Pero, abay, ito muna.
4: May nag-ano dito. Mag-recap na lang tayo. Ito, si Bebelin Bordin ng Barangay Kaosuwagan Kapisnon. Ayan, nag-message kasi siya sa atin.
3: Kailan yan?
4: Kanina. Marco Manunigo ng Barangay Carmen Macanhan.
3: Ito muna, taga. Ito yung mga binabanggit niya. Ito po yung mga nanalo ng bugas at saka ng groceries, ha? Okay, makinig mabuti. Babanggitin po namin yung mga nanalo pa ng bugas at saka ng groceries. Minaw.
4: Si Jolita Serrano ng Barangay Carmen sa May Macanhan, Emily Rodriguez dyan sa May Barangay Makasandig, Alberto Burgos ng Barangay Lapasan, Bakonga Street. Ito yung mga
3: ito pa, mga winners ba ito?
4: Nung isang araw naman ito. Si Joseph Mabugay ng Bev's Taxi, Mary Giselle Alcuber ng Barangay Nazareth, 28th Street, Urbano Olina ng Barangay Puntod, Block 2, Buora, Manday, Laguna ng Barangay

0: 8892, good morning. So my Tootski, car wash key, bawi. Maraming salamat sa inyong pakikinig.
1: Ayun, oh. Ito na, si ano, ito mga babanggitin ko, mga nakadaog panigbugas, ha, at saka groceries, ha. Itong si Sherwin Makiling ng Gusa. Oy, Sherwin, nakadaog kang bugas at groceries, ha. Sherwin Makiling. Ganun din si Joshua Laguna. Joshua Laguna ng Purok 5 Tablon. Congratulations, taga Purok 5 Tablon. Oy, Joshua, nakadaog ka, ha. At si Asineth Gaya Velasco. Azeneth Gaya Velasco ng Purok 5 Tablon o dalawang taga-tablon ito. Congratulations sa inyo, ha. Bugas sa groceries yan. At si Jeffrey Autor ng Zone 10 Upper Carmen. Jeffrey Autor ng Zone 10 Upper Carmen. Congratulations. Isama nyo na itong taga-Kauswagan. Itong taga-Kauswagan na si Riza Lorejo. Riza Lorejo ng Kauswagan. Congratulations! Mga pangalan binanggit namin, mga nanalo po yan ng bugas at ng grocery sa ating The Price is Rise Overload.
0: At mabanggit mo din yung The Price is Rise Overload. Good morning sa lahat ng mga sweethearts natin sa Kevin Enterprises.
1: Uy!
0: Hi to Sir Jasper, Sir Dennis, Mama Irene, si Miss Alfie. Magandang umaga sa lahat ng staff and crew.
1: Magandang umaga po sa inyo. May chiffon cake pa dyan.
0: Penging. At saka, yung mga winners pala natin ng ating Moana. Ayan, Moana live action block screening ticket giveaway. Abay, ready na ito, ha? Pwede nyo nang kunin.
1: Pwede na.
0: As soon as possible, magdala ng ID. Huwag kalilimutan.
1: Pwede na maklaim ang inyong mga ticket. Samantala sa mga ticket holders, yung mga nanalo at mayroon ng sure na ticket, abay, huwag nyo kalilimutan. Meron tayong Moana look-alike contest. Nako, ang ganda ng premyo. Ang ganda ng premyo.
0: Mag-enjoy kayo.
1: Mag-enjoy kayo.
0: Ay, paligurado
1: yan. Sige. Oras natin. Uy, eksakto alas 8 ng nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sakala po ng ating mga newswriters Nel Arciaga at Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Nestor Paring Totor Nodalo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Batiansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sakalan po na buong puwersa ng Hard FM News Department at sakalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
0: Nel Arshaga.
1: Ako naman, Mara Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng derecho. Serbisyong may puso.
2: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Hard FM

0: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang. Mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
1: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
2: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
1: Ma'am, sa wala ba ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
2: Labad yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa coffee corn. So ang resulta ani is, kada ano yun ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kung magdala pang silpon, araw magkabawas. Karo ang paglingkod, ang sigida.
1: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
2: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
1: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
0: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya.